0: le nna ntumelele ke dire seo ka gare ga seemo se re leng ka gare ga sona sa boso le jašeng la dikgono ka gare ga naga ya rena Aforika Borwa. The mighty OJ Sebariano mo o sa kang wa fitlhelelwa gona e re mmino o go fitlhelele mo o sa kang wa kgwatha gona ka mmino ke na se tseba gore ke boteng bja pelo ya gago kae goba ke tlase-tlase ga pelo ya gago go fitlha kae empa dumelela the mighty OJ a dumelela mošate wa tshebo le boithabišo ntumelele ke le tewagadi ya ga mašego KV ntumelele ka yona nako e le nna ka ona mmino wo The mighty OJs. Ba go sarang ka ona ba go fihlelang ka ona ba go gwatang ka ona. Ke go gwathe ka madume fela ka masa ka mshanti. What's going to be tabisho? I listen go sele go sele go sele go sele go sagaletse ka mihla. Mo shipolo go fihlala bahlano wa tsaba ke mo releng gona. Ka gare ga 87.6 go fihla go 92.1 MHz. E ke go thomile ka dinatla tsa mmino. What's back our fish who did not achieving with a mino the mighty Atlantic stars live on a clearly always always I love you forever and ever and ever more Shaka Khan through the fire boys to men ke mmino go feeling ona wa gona go gwatha wa gona go dumedisa ka ile ka mo ka bangwe gona yo ba tonkan mo ntle go atonya ene le khono ke le tsatsi la ba rutwana la go sekolong ke le tsatsi la mang le mang go mshumong a ke go yo mshumong bo maki bo makhelwane community bo maki bo makhelwane ba agishane bo agi go sele wa tsaba go saka a ke tse go rutla ba re gane dilo tse wa di sebedi direkle mabane kore le tshile mabane le mang a hlileng a ikhutsa ka lona e go se direge selo ya no khetha ge batho ba tle mshomo bana ba dikolo ba ya dikolo iba thong ba thong ya no khetha le tshile le le maema empa ke se ileng gore ka nnete ka kwa go la Cape Town ribone ba itemogetse taba ye go batiragalo ye ya tjabo ya mobi ya boso le ka kwa go la KZN ke ka mogoileng gore ribone whatsapp se foko se be sina mabane bo ka re ba fosha masika ka go dimogama ga masenke jale eno go pola le shata le gore yo o go pele batho ba eleng gore be ba sa le dikopanong tsa go fapana-fapana gape maabane be isa kgatlhampana ya basadi be isa tswela pele e sa roropa go keteka basadi gobane ke letšatši le mang le mang a beng a ikhuditše emparetse ba gore ba bangwe be ba le gare ba le mešomong ba bangwe be ba le gare ba ikhuditše ba bangwe be sa le gare basadi ba tšetša pele merero ya basadi ka dikopano tšeo e leng gore be ba le ka gare go tsona maabane ka gare ga di-10 le re leng ka gare go lona letšatši ke la lesometee kgwedi ke phato wa ga ke tepedi masomepedi tsela ke mo releng gona ka gare ga meso ye nna le wena re tamišanang ka gare go yona we'll see man of the match masibonge enkosi bote enkosi the man from the servant thank you danke ke sere beiten she ke itsere ke sere ka letsegong le wena re ke a bona o sepetse ka yona yo banna ba dintorontor dumelang lena ditsela di reng di a sepelega mo ditseleng ga go sepelege re etse ba gore ditsela tsa rena di tletse ka mekoti-koti meletelete ya go fapana-fapana jalo go tlanyeka gore re tsweleng pele go tlhokomela ka montle ka fa gobane a go sepelege re otlelaneng ga botse kore ye kgolo ke gore a re otlelaneng ga botse a re tlhokomelaneng mo ditseleng e ba leitlho la ka ke be leitlho la gago ntlhokomele le nna ke go tlhokomele ke molao wa tseleng ke molao wa tseleng re a tlhokomelana a re sekeng ra e lebala metsetso ke masompedi tharo re itšhele e reng ya boraro ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo e re ke go lemoša wena e leng gona o tsena la mathomo o bulela sealemoya se o kolobetswa jwale kolobetso ya masashing ka gare ga go sele go sagaletse ke le no le re leng ka gare go lona ke le di irjepedi fela leto le la sia le moya ka masa ke le di irjepedi fela ka gare ga letshila le khono. Let me touch you ke go sheri feeling ke the mighty OJ ka gare ga miso ye ke go tamishang ka yona ka ile ka mo ka bangola gona ke no se be hlo go tsa dikolo a gona ka mogoeleng gore ge maemo a bosua le katsela e le ka romelang batswa dimelaetsa gore bana gono ba gopotsa ape ba bangwe le gone ke gona be ba phaphara ka letsatsi le subela e sara sara ke ka iri ya botlhano ya bone mathapama maabane gore jo lena gape go iwa sekolong go iwa mosimo lena se re tlhatswe uniform lena a gona ka mogole ka no reng lano kwela bana ba sekolo botlhoko gore bana a batle ba kitetse ba apare diaparo tse botho e go pela seta sela sa sekolo sela ka gare ga phefo e gore napile maotwala a omelela kae a kere gape e ba apara borutho re ba apesa makosi ana dikobo a makotokotokoto gora gore go tlhaba le bothata le ka gare dieta a gona gore le nore e le gone ba nna bana ba a bana ba aparang dieta tse e leng gore di tla ba tutetsa ka bontle go bose yana mo ke leng gona ka gare ga toropo kgolo ya Polokwane ke dumela gore ka gare ga Limpopo province ka moka yana ke no setsebe ka mo Mbombela e shetse e tshologile go fihla kae ke no setsebe ka mo Gauteng province ka Ekurhuleni East South West North ka mo Free Free State le lena ke no setsebe gore na boreng boemo bja boso ka mo go atonya magadi ma letse ya watsakeng a pikenya pikenya a tsena e tswa ula ya sefako ye matla ya go boifisha ya maswika go ra le re ka re ke maswika a le be ile maswika a benga re a kwa wela go dimoga difatana ga go dimoga ga ditlhaka tsa dintlo ka ke tsebe gore na boemo mo ba busoka fa o Northwest dumedisa gang le ka Free State dumelang ka mo Botswana batong dumedisa gang Gaborone dumelang lena a re tsebe gore na seemo se re se bolelang sa boso le ka gare go tshwana na Limpopo province dumelang ka mo Vembe district seemo se sa boso se le amile joan ke gopola or ke mo le di shang le khono a rona jo ke a gopela hlenke se ka fihla mo re leng lena re buna potata gape re ke ra re buna tapola jwale matapola rena gape e go pula e ka fihla mo a bona pile re senya galetse yo ke a ipotsisa lena ba le midumelang ge di pula di na jwale gore ke nagana dikgomo ke nagana dipudi ke nagana dinku go mashaka e leng gore ga a rulelwa gore na pile masa karafa go sela go diregang a go thome malwetse tlhako le molomo a itse go gona fao go sela go sagaletse
1: tsino filamafilimuso boithabiso boletse fa re moshate wa botlhe thobela fm moshate wa tsebo le boithabiso mokopane mokopane le gae la trotsona go tlhana ka matabele a leboa

go tsha go tiragalo ya a film ya Avita le leng gore Madonna o ile gore show wa diragatsa abeng a diragatsa Jelika Eva Person game with Nke Andrew Lloyd ana le Tim Rice are gebe go ngwana kwa she itse wa gona mo la film ng yela la mathomathomo wa gore ka gare ke opera ebe ile kwa she ile gore ebe e diragatsa sefaleng morago rago a kere mengwaga e masome tlhano ya go feta ka mogo Tim Rice a itlhalosang ka gona ebe ino tlhalosa le go bolela le batho ba ka kwa gola Argentina ka Casarosada histori ya gona ebe ino tlhalosa ge gore ge ngwalwa ebe ino tlhalosa polelo yeo abeng a efa ge e seno ba presidente ya ka kwa gola Argentina gore lena ke nao ke gona ke ke mi sheditse go le lwela etsebele Juan Perone ge a be a kgethwa go ba mo president ebe ile mogatsa Eva Perone e ke yona ile gore e be e diragatswa ke Madonna ya shwe e feletse a diragatsa ka gare ga ngwaga wa 1996 ya tsweletswa e le kwaša e leng gore Madonna wa e diragatsa gona fao ka gare ga filimu yeo go ileng kwa ya diragatswa ka gona gona ka kwa go la Argentina ge e be e tsweletswa ke Madonna ebileng ka 1996 ka tiragalo ya 1976 ka morago ga mengwaga e masome ya mararo Madonna shwe a e diragatsa ke ba koshe mo bo se wa kwa gore gone le opera ka fagare na le wena ke gopela gore na pere fitle gone mo go lebelela gore na le tshe le rileng ka re go lona le rolitseng ka re ga metsetse ma seme pedi tsela re lebile gone kwa iringela ya bo ne o se le go sagaletse re ka re gala bo bethe re bolela temo ke ka mo ke reng lena le tsogile go re fa go sela setsena se hlasela le tsogile la hlola masea le na bana magwale na ke bolela ka dikgomo ke bolela ka dipudi ba bangwe ba tshile ba kitima ba hlola magwa lena le re difatana ga shidi ka gore ga gona ka moridi biang ka ona re di bolokang ka ona re di apeshang ka gona tsona di sabolokegile na magwale na le wana ke dimela gore le ya hlotse gore di go gotsa lena di selaga botse maruo a lena go fapana fapana a re le di tshegole a wa se a re letjwa a sala ga botsena le ke dumela gore le ya hlotse a re le bogeng ka gare ga letsa se le khone tumelang ba le mitumelang ba di shi ka gare ga letsa se le go sele go sagaletse na le wena ge re tshela pele jalo re na pele re lebella tshe di ruelweng ke letsa se le ya mathomo ba re ke letsa se la ba rwa le ba rwetse Sons and Daughters Day tumelang ba rwa hey tumelang ba rwetse ba re ke ona le go potsa gore gona le ba rwa le ba ruedi ba bangwe gape ge tsa bophelo di sino batla di sino batla ba le bala gore ba tswa kae lena le skenela le bana gae ba rwa ba ruedi gona le ba rwa ba bangwe le ba ruedi ba bangwe ge ba sino fetsa mphato wa marematlo ba re ba bangwe sa le ba laela lona na go yeo ba moisha thutontsela tsa go timo dikolotsela tsi dipagameng etsela re la bona nna le tlabela mpona mohlanke shomo kana go ngo tla bona kana gore gane ngwana wa raloka le tla mpona tsa tshile lengwe ke tse bo re ke tla le bona neng gape re gopela gore le skele bala mo le jang re gopela gore le skele le bala gona le batsadi ba bangwe ba ile gore ka gare ga diphefo ka gare ga mioya ya go tshutla bona senke ba le bala gore wena o ya sekolong ga senke ba le bala gore o sanya ka dieta ga senke ba le bala gore wena o sanje o hlokomelwe ga senke ba ile bale jale ge o botsa motswadi ka yona mokgwane o re wena o sa boa ke moka o emetse gore motswadi wa gago a reng ke tse o emetse gore a reng motswadi wa gago ye re gopela gore le sekenela le bala le bona barutisi bao ba le rutileng a la sane la go ba lebala gore e tse gore lebe mo leng gone ke ka lebaka la bona le sekenela le bala gore gona le thate o mongwe gona le mme o mongwe e ka no ba e se mma wa madi go ba thate wa madi empa le skin la le bala
gore gore wena o bo fihlelle mowe o gone go tsena ka khorwana he o khona go tsena ka khorwana ya university ya college go ba TVET college ke ka le bakala bona a re skenra le bala hle ditaba tseo lena ba rwa le ba rudi ke le tshila bona le tshile la le khono le la di 11 August ga re tshela pele joale ga re le bala gore kgwedi re leng ka go yona ke ya go non le mosha batho ka bohlokwa bya go nyantsha etse batho ke bolela ka bomang ke bolela ka batswetse lena taba ye e bohlokwa bomma ba ba sa imileng le lena ke kgwedi ya gore le le moshe ka bohlokwa bya phepo ya go nyantsha lesea ke kgwedi ya barke afternoon tea week ya re leng ka gare go yona ke kgwedi ya go lemosha barati ba le ba tee gore taba ya tee e bohlokwa ke no fela ke kwa ba re go nwa tee tsatsi le lengwe le lengwe go dira gore motho a se ka tswa fela ka pele re no kwa re di balang mafaratlhatlhe ba reng batho ba go nwa tee le ba lebeleleng ba phela ba na le watsakeng mafolofolo ebile a ba tswa fela ka pele afternoon tea week se ba ile bala ba re e bose e bele ina le ina le kholego re o ena mathapa bangwe le bangwe ro August month e ke khodi re leng ka gore go yona ga re le bale gore ke go khodiela ya go hlohleletsa le go fa batho thuto ya mapale ka go ja dikenywa le merogo e metala ye ijegang e letala bohlokwa ke go ruta go fa batho thuto go fa batho go fahlolla go fahlosha go hlohleletsa batho gore na re a tseba gore go nne le merogo le dikenya tseo re ka dijang di le talana ke yona kgwedi ya gona ye nna le wena ge re lebelela tse dingwe tšhatšhašhile le kgono ke go tamiša jwa le sešate wena e leng kwana o bolela sealeboya o ka ba le gona ka mo provenceng ye ka gare ga dilete ka moka tsa be masepala ya rena nna ke ka gare ga masepala wa Capricorn selete se masepaleng wa Polokwane o dumelang batho ba ka lepeleleng kompi re le boga batho ba sekukone district le lena re re tamišegang bana ba kgoši ke ba feta kgomotibatsi ke ba makhuduthamaga ke ba Elias Motswaledi ke ba Efraim Mogale dumelang batho ba Vembe Lotcha ke batho ba Thulamela municipality ba ka tlase Mopani district a ile se ne re shile batho ba ba Phalaborwa batho ba Maruleng re a leboga lena a ile sene a re tamišeng le ka Gauteng province e kurileng east ke batho ba Tshwane re a le tamiša le lena Tshwane east Tshwane south Tshwane north Tshwane west e kurileng east south west north batho ba Mogala kwena re a leboga batho ba Mogala kwena le lena ka moo lepelele ke ra ge ke bolela ka Mogala kwena ke bolela ka batho ba go subelela bo modimolle batho ba gasele ka kwa re a le dumediša batho ba ka mo Blowback batho ba ka mo molemole re tamiša lena re rolotšhegang bana ba kgoši letšatši le la lekgono le duma serapana seo e leng gore ka nnete re a tlhoka gore mesimongwe le ngwe re tsoge ka sona etse ke gona fahlošana ka tša bophelo gore bophelo ka mehla bophelo ka mehla bo ba bonolo ge rena re lebeledišiša dilo tse dingwe tse e leng gore re ka se di fetole go na le dilo tse dingwe tse e leng gore re ka se di fetole dilo tseo tse dingwe di gona tse e leng gore re ka kgona go di fetola a re tlogeleng go tsetsenkela go dilo tse e leng gore re a tseba gore a gona gore re emise pula nna le wena e ya kgonega ga gona gore o fetole batho ba bangwe ba e leng gore o ka no bona ka nako tse dingwe ba go tlela ka kgatelelo ya mogopolo o a kuša gore taba yeo e tlo no ba gona empa wena seo se tlhokang ka gare ke gore ge o sa dume go ba ka gare go bona
e bile o kusha gore dilo tse o ka se di fetole go ba siemo seo o ka se fetole shireletsa khutso ya gago ba fela ba re let's protect our peace dilo tse dingwe tse leng gore re a tseba gore re ka se di fetole o ka fetola nako o ka fetola nako o ka fetola siemo sa motho mongwe o ka fetola semelo sa motho mongwe o ka se se fetole jale gore o shireletse khutso ya gago ke gore o seke wa tsitsinkela go dilotse ileng gore o ka se kgone go di fetola le ka gare ga moshomo bona batho ba bangwe ba ileng gore o shuma le bona ba bangwe o ka bona ba go bakela go ba ba go hlolela gatelo ya mogopolo empa o gopola gore o ka kgona go ba fetola gore ba seke ba go hlolela gatelo ya mogopolo o ka seke gore o tshireletse khutso ya gago moyeng mmeleng maikutlong e tswa seke wa tsitsinkela seke wa shala taba yeo morago o seke wa di shala morago a ke re le batho ka nako tse dingwe re na le go lebala re na le go lebala batho ba na le go lebala gore ba dirang batho ba bangwe batho ba na le go lebala gore ba dirileng batho ba bangwe empa ke re bophelo bona botswela pele ge bophelo botswela pele ye re sa tshwanang go e lebala gape ke gore ka gare ga leeto la bophelo bophelo wa tseba bo na le ka mokgwa o bo gatišang dilo ka gona go na le ka mokgwa e leng gore bophelo le bona a ke re ka mo sealemoyeng tiragalo e nngwe le nngwe e diragang motsotso mongwe le mongwe go na le ka mokgwa e leng gore e ya gatišwa automatically so jale le bophelo ka madima be bo jwalo le ge rena batho rena le go fela re lebala gore re dirang re dirileng re kwesitse bo mang botlhoko re ile ra koketsana kae jwang tse dingwe re ka di lebala re ile ra direla ra kgwatha batho ba bangwe jwang maphelong a bona tse dingwe re di lebala gane bophelo bo a gatisa go ne le ka mokgwa o bo gatisang ka gona yena motho ole o ileng wa mokgwatha e ka ba ka tsela e botse ka tsela e mpe le ena a ka tswela pele o ka kgwetsa a tswetse pele ka bophelo empa ditlamorago gannyane gannyane gannyane diletong go feta kgato eno tšatši le lengwe o tlone go bona di gora pa a re tlhokomeleng gore re kgwatha batho ka tsela efe e botse empe e bošula ya go baba ya go kweša botlhoko

0: 086-000-2452 ke morelang gona a miss you go shaena pele re filisha megaleng ya rena a re thomeng pele ka go go ya go di crush rena jala bobedi ke balemi batho bao they choose the crush rena ke balemi ke balemi re tla ba re tswela pele re lebella tsa go tlwa tsa masa di gona tse ding tshitse le gore re tlo ba re di lebeletse ka gare ga le se se le khono mo re lebella balemi bao ba sa tsebegego metsenya ga borena di tikologo ntsha ga borena ke basadi ba ileng gore ga ba tsebege ba ileng gore go bona temo temo ya ba ileng gore go bona temo ke le humo le legolo re tsebagatsa magone a bona re tsebagatsa ditsweletse tsa bona gore batho ba bangwe ba reki ba bangwe bo mama me baraka e batsebe e tsebe ditsweletse tsa bona ba tsebe mediro ya matsogo a bona 086-000-2452 ke mo re leng gona ka gare ga letsatsile di 11 August 2026 paparazzi dumelang ka fao e bang ga botse e bane kahle papa Erasmus na re temong ga jwale re bolela temo ka masa di Tuesday kastale na ka argal tsa telekhono 086-000-2452 ga botse ba lime ba go feta ke ba fe ke basadi go ba ke banna ba re re go ba ka gare ga temo kudu-kudu ke eng ke basadi go ba ke banna ba ba ratang temo ba ba shetseng temo morago a re boleleng nnete ba e leng gore temo ba ishetse morago kudu go feta ba bangwe ke ra magareng ga bommakontlong le bontate kontlong ke basadi go ba ke banna go ba dialekana ba tshwana ka tabeng ya go šala temo morago ka tabeng ya go rata temo a re koeng ka mošate go sele go sagaletše a re lotšheng a re bone le kae ba kgotlane ya le ga botse awa yo go sele le go sasa ga botse ya a re
1: lebogengle
0: lena ka mo ile neetše ka thembisa Oh, it's a look at the home. Let it
1: read.
0: All right, our rats on a little Nakamisa should Larry Bahotan.
1: No, but not to one other two and to the Mutimo.
0: Linel is a visual, Ugarly Wolfwell.
1: I want to
0: By it will allow to one of my edition of it. I was at.
1: All
0: right, okay, kill a quail.
1: Okay. Ya gona le molapane sale ntse ka mola deulo se le ene ke molemi
0: ara
1: e salomo sa o sa thoma thoma le mo le ka o kente ja a le mo hospital se yena na kwa di di ponki ya
0: all right
1: ba wa ro o khotile di le kre mo na o khotile le mo na ke bo ke yona e ka o pretty sure la ja
0: le khumo le le gologana ja le ke yona eo ke lona le o ka nete
1: e nngwe gape ke ka go pela moratho wa ba wa pete ya man jeff monna wa di class
0: all right
1: wa pete ya legoi mara ka dinaa
0: oh okay ba re ke mang
1: sagogosane
0: all right re leboge a go labole monno wa class re moketse thank you gotlhane ka gare ga mošhate wa tsebo le boithabiso a ile sene go sele go sagaletse re gone le kae ee le tsogele gabotse
2: a ya pele re ka tsaka pele re a leo
0: le lena e le swere ka mogho
2: a wa ene le tsitsime
0: na o re le bogahle mane tlende
2: e ka mo ba le ja e nna le mmile ka tsa tsane sa le ka tsa le ke le ritikola ma ke o na le mmabale
0: e
2: ke ba nini a ya le na ba ya la
0: ba mo kai mane tlende
2: ba mo dalisana
0: oh
2: ee ba mo dlamisane ka kwa simo ka kwane e ke ba bantsimane ke ba bammapela group ba lena ke se basadi
0: and all lena ba le bonang ba itisitse pele ka mowe ke basadi
2: ee ke bona basadi ke basadi ba na le banna mara basadi ke bona ba bae
0: all right ke leka ene lena ka mo ka re watsa keng modimo le ratile ka mashimo mane ke bone mashimo a mantsi ka mo mapela
2: ho na le mashimo ka mo mapela
0: mara a bere ke manitleng da hleng o ka re a shumile na no re sehle bathong
2: a re ja o sa limiwa mara ba se ba itse ba tsa se ba ba mo ba se ba ba nne
0: ke le kwele manitleng da
2: ba nne ka nne le ka le le selo mama wa ga le lena o nne le tshwere tshwere o tshwere tshwere tshwere
0: o di bile eng e
2: cabbage
0: cabbage
2: ya na mpa mo a tshike
0: ya
2: Re a leboga
0: manitlenda a rankeke ka mosate wa tsebele bo ithabisi yo na ya keke le kare kale ko ebile leng kgopetsa taba ka mosate a ile sene go sele go sagaletse go sele ka mosate all right artsenemfa tsebele fa mosate
3: kebe
0: arloche
3: masareng ga bua
0: awwa go sele go sagaletse hle magwa magolo lena
3: I'm going to go to the house.
0: Awa ka mo tebereas.
3: Ba mo tebereas bo da zali no muso. Wa itika u jetse spinach u jetse cabbage u jetse zambane. Ke mana re o bri mplas le na na ona mo tebereas mo.
0: Le bona ba ka mo tebereas ba ba ye di tshempele bana le nkgatlhe go ke banna bontsi.
3: Ke banna, ke banna.
0: Ke kwela.
3: Ona le le tsogana le lengwe ga go bona mo wa tsho o jala metse ka moka e bile o jetse le ogra ke tsepo go ka le kalakala go na metse dirias
0: bona nge mo tsenga tshwele mpele ka taba yeo ogra yeo la tsa ba e ke e e dira mo shomo mo wa go makatsa
3: ke go le ba tlhalo le ba go re le le le
0: le le kwela ke magisha
3: ke kwela
0: re le ba magisha no go shile ka kalakala
3: re le mo re le tshebe
0: mo shate wo kwa tsebe le boithabiso a ile sene
4: lekai
0: re bona lekai
4: tete
0: a ge mamza
4: a na moro re bona basadi
0: e ha ne ka so sa ke basadi ba ba iti stente mo pele
4: basadi basadi bo mma ba loyi bo mma mahlela bo mma mathaba ei ba ne basadi ba tswa bantsi
0: a be ke a kwa re batho ba o ke basadi bo mma ba loyi bo mma mashaba le bo mma mathaba
4: Mama Shell.
0: Hey, oh, Mani Grace.
4: Yeah. Oh, Mani Grace.
0: Yeah.
4: Agriculture.
0: Mm.
4: Oh, Dalmas. Mana Jimete, you know.
0: Eh.
4: I said, Lord, baby, or 27 years. I'm totally enough for agriculture.
0: Oh, Wabana, kick him aside. Kill a carib.
4: Eh. You have a lazine, a lazbone.
0: Kaka,
4: na di newa mashile ka busa ke mara ya nngwe mo go Dalmas go ka kala Dalmas
0: o ye tshitse temo pele mamzo
4: pila pila le bo thata ngona
0: mamzo re a le boga ba rawa ka mo sosha ka mo ke basadi a re kweng mafelong a le leng gona ditikolo go ntse le leng ka re go tsona ba ile go re ba etishitse temo pele ba ile go re ba bontsha bana le rato la temo go feta ba bangwe magareng ga ba bomma kontlong le bontate kontlong eh bonta ta kontlong le bomma kontlong bo koko le boragola ke ba fe mo motseng wa gene ba ileng gore ba yeti tshepela re lebele tshiona yo ka gara ga tshele khono re tshele pele go tsebagatsa makgone a bona ditshe ka ditshele tshe ba ditshele jang go ba ditemo tshe ba leng ka gara go tsona re a lotse go sele go sagaletse
5: nna ba le tshe
0: le gona Jewel
5: rona ka mo
0: go sele go sele go sagaletse
5: Awa nna ke bona gore wa ka tebelela ke bona ile ba nna ba ile gore ba tloga ba iteka teka e mo re dulang gona motho
0: o ka mo ga geno ka mo torogo ge ZB
5: ke ba nna re ntwa bona ile ba nna hle
0: e
5: le nna re e khotlhoile ka mo ga go lena ka mo
0: ka kutu e sa khotlhoile ga ne jwale e no ba ile re masikala yeme go nona pula
5: e mme mo e ka khutsa mo ja

re lebeletse ditikologo tse re tswang go tsona gore na re bona batho ba e leng gore ba itisitse pele magareng ga banna le basadi ke bomang ke bomma ke basadi goba ke botate ke botate ke basadi e le gona ge re tsebagatsa mešomo ya bona all right ba gona ba e leng gore ba setse ba latlhetse le bona fa ke bona kagiso abe le bauba re dingwana dumela bauba a re go se le go sagaletse togale ga mašego bona na pogadi ke re go yo mongwe wa baleme ruwi o monnyane ka mo lanageng ya gešo ya legolaneng ga sekhukhune ga ntona sentsho ra dingwane leina la gagwe šo ba re ke tshwarelo tshwenyane tšhimo ya gagwe a kenya ke go gobotsa maaka e a kgatlhisa ke motho wa go lema spinach bathong re a leboga tlhe lena batho ba ka mo legolaneng o bona go atile bomang bauba ke basadi ke botate ba re kgotsang mo yakontlong ere ke sore mo lemishu ke Johanna Letswalo ka mo mets ntukwane lewele yena o ka mana take 2 matipa ma ngonyane ka take 2 le yena wa tsaba gore ke ya gola go sasa wena queen wa le bakane awa re le bo ibile le a kgatlisa kere la ga botse ka re sehla se setla le rata e go re setla le hlapisha mane ke bone shetse se le hlapisha ga botsana shetse se le hlapisha ga botsana tsana tsana ka mo skororo take 2 re go leboga queen wa le pakania ke queen matiba bona re tla go keteka go sasa wena re go keteka ka mo gore shetse re a gella le gore filimone mo le ke mampa a re gotsong seskv re mogo ke go theditse ka gare ga dipula le ka motutuza Nigel e a tshologa ke mo le ke filimone go tswa ga mamatsa ga mamolepo ya e go hlejwale a le mabotsa le ena re tawe diwe dimela kv re mogo ka gare ga dipula le ka mokatlegong shetse ke khole ka baga ba go jakete ox ba go hlwane gore e yana le lena ka mowe lo ene ke go bona ka mowe katlegong wena Allen Mabotja inwe she molaitsa ba re kwa ke kwatsa phogole a re tawe diwe khotsong awa aya te khotso kwatsa a re le nna ke be ile tsebe tsepedi ke aka le bebe se shuthe ditse re sa phela re a le bogamaele go notsoga ka sirapana sa gopolo we no she ditse re le bogano shetso ye o pula ye o ya mogopolo ye o re na le wena re mo we are one family kwa tsa phogole monama ka mona maganya ka ga khoshi re hlagane a re lebogenhle kwa tsa ka gare ga mshate wa tsebole boithabiso ere ke ke lebelle ba bangwe ba ile gore ba lahletse gape ka mafaratlhahleng ka mogongwe 0860002452 ba lahletseng ba bangwe ere ke re ka lebelonyana pele ke tlo tsheya megala ke a bona isa tsena zeflegodi are kv ai le nna re beiletse ba kere ka gare ga mošate šio ya masatse be re go file ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo happy tuesday crush tao ga diaga mašego mašego a malala dumela go sele go sagaletse ke kgopela le botseng le goba le ruteng bana ka pula ye e nago gabjale ka gare ga agostose gore ee banna ke kgogola moko ka morago ga sehla sa dikoma goba marega re go rateleng ena ka thuto ga go re setso ba rutile ba tsogile na le akwana bana ba dikolo ye enang shwe to motivats o le fa thuto ya mafelo felelo e kgolo he wa tsaba ba tsebe di hlabana ba rena aba tsebe lo re ditsena neng wena le dipula tse ya a bompa kgopolo ye nngwe ka taba ye ya thuto ya leleme la letswele kgogola monko ke moka ka gara kgwedi ya lewedi re tlonnelwa ke pula ke tsheola a re ruteng bana ba rena ditaola re sielwe tsona badimong a fetsa ka gore amen wa tseba a fetsa ka gore amen tlo o motho wa tsewe re leboga

0: FM mo shati wa tsebo le boithabiso
1: ka nete the immaculate pants of shine ke yana tlo motubetse ka nete re le boga hle wena re le boga thuto yeo ene ka nete a ra swanela go ya le taola tshe ba dimong ba tlo shala ba ifa ke manthutwe ga botse nete ge re sa ba rute ba tlo fa ke manthutwe ba tlo ifa ke mang ba tlo ile mo sha ke mang a se bona ba tlo tshielwa dilo ka matsogo ape ba tlo no amogwa mashimo a tlo no amoga dilo tshe ka makaga jona ba re pula re ne sha ka technology ene itlo na ka technology re sa tlo go ba tlo ruta ena yeo thobela FM go sele go sagale tshe a wi ka mashate a ile sene
2: khopo
1: a re
2: le kae ma
1: re bona le kae sele
2: re bona
1: go sele go sagale tshe ke re
2: a
1: re lebo geng ka mo mo kopane le re ba limi ba go feta ba bangwe ke ba fe ke ba sadi go ba ke ba
2: ke ba sadi
1: wena o ipone tshe ba sadi ba
2: ke ba sadi
1: ba ise tshe mora go tema
2: yes e bo mama ke bo mama silita le dwaba
1: aha
2: bana mo msesjana ga go budi ka medimedi street
1: eh
2: bo mama linki
1: eh
2: ke kana ba ga tsama le me maize ke molini ta fetela go ko mampela mo la barinki skimini ke bo mama ngwana le kalakala makutumela ke molini ke mosadi ka feletsa ka bo mama rosali ya kgwele ngwana mona re go kopa ka mbe ke mabula ditlhare ke molini ke mosadi batho ba abadi phosho ba jwala ba rekisha yes
1: ho sona le bongwana monene ke kwele a rena mo ga gare wa bona mo ba o ngwana mashego o bona o no tleboga ga bonolo le ba go hloka meno ba gona go no hlafuna ba ija ke ka mogoko go hlokometseng ka gona
2: ba o no setsa ka go fotla ka go losma ka mo fatso
1: go re no setsa ra losma ka ra fotla wa ba boletsa letsa
2: le losma ka mo o losma kela gore go tshela metsi no setsa monola wela o phele o le gona ska metsi a le a tshwelela wa losma ka wa dia foro o tlo ipsida ene go no setsa bosigo ke mo ile go re o tla ipsina ka ka dijwalo ka gore go nosetsa montshegare monola ona o tshabishwa ke le tshatsi le moyanyana ona ka pela mara go ka ithuta go nosetsa bosigo o tlo ipsina ka dijwalo
1: wena salo tshenta ola tshubu ngwana monene
2: ka nne re rutilwe ke ragolo wa belegeng bomma gore go nosetsa bosigo go re ka ipsina ka dijwalo tsa gago
1: na wa tseba gore wena moba o ka go fihla go le jang ka gore taba e ke ya bona gore bo mma e mo pelong ya bona e mo gautsi gautsi le bona ke se sengwe se ba se dirang ka lerato wa tseba gore le wena taba ya moba o ka fitla go le jang ka yona mebarakeng ya rena ka fagae e dira meshomo e mentsi ke nyaka go tlobolela ka gobane ke nako ya gona ya go jewa moba o ke sehlasa gona botlhokwa bya moba
2: kannete
1: le ditsweletse tsa moba
2: iya
1: re le boga salo re le boga
2: re le boga ina le rena re a ile boga pula ene le ka keno wa tsaka gore bona ene le
1: iya ile nete
2: re nete re le boga modimo
1: a re le bogeng ka nete ye ke manga ile ngarewe ke yena no sha gona mongwe 0860002452 ke gopela go tsiya ba ba bedi ba mafelelo a ile seno go sele
3: re skeviwe
1: eh mwana matobele
3: le tsho botsa ka mosata ga di
1: go sele go segeletse
3: awa o sele
1: la tsamatsela
3: e nna ka mapela ga di e gantsha ka mantlenda wa tshavalala ke na a re tsang a re ya meeting ka metlhale ka majaji
1: mohlang di jwala tsaka di enya go ba ditsweletse ga botse ke tlo go bontsha matsogo a manetlenda gore ke buile ke sweri di jwala tsa go fapana fapana mosadi o weka nnete ke mmone gore wa re banna ke nyaka green pepper o re she wa re ke nyaka cauliflower o re she di dimela tsa gona wa re a wa ke be ke nyaka na le mint a re she di dimela tsa gona o me khuta khuta ya tsona
3: o ntse re ga di le ka sonta o mmone ka sonta
1: batho ke mmone mo postolo mo gona Le bo hle ba ba beng ba keteka ke dimela re lipsin na kere 8 9 10 lipsin ma ba ni bile a wa bana a ke tsho ma felele a ile se ne go sele
4: o ho the kv
1: the honorable mc
4: mala mala go ke tsho ba ga nyana ma na re boletse bana motho ga moli ya mathata bona di rokoroko
1: re le kwa mona di roko empire le kwa kere ka ra sele mo ele ya selagang le ya selagang
4: La ka mo modi ke bona gore ke bona rao ka ba batho ba ba ba bontsha tlo bona ba bile ke mo go pele ba fari ba nota ga marao ba ba le ya mara bo ntshi ke batho ba bana ka mo
1: ba ba thomang pele ba ya
4: re bo bo steli srepa ke na jwa lang spinachi ya ga lo tshwenye tshwenye go potata ya re Vicente Rapeta le ya ke mojwadi wa matsapa le ka molao ya botendrona ka go ke motho ba jwala mahaishane le wa motho wa bomme e le go mma mosima malibana marapadi a wa u ya la spinach u ya la carrot le tshidimo le tshidimo go ke la re ka re ka ra ba sadi ke yana no shela a no sela ga nya e ka ra tshe mo na mo khala bia no na ba tshele pele ke ba re re tlo ba tlhega yale yale wa chile pele ka tena kevi ba re lumela mona ka mala kupa maka a mantori mo be ke mc ka sunday ka mampane ke ya metolo ke ke petuwa le ba ile ba ya le ba re le ku rume se ka re ba sala ba kwa sia le mo ile ba pala go tsena
1: letse ba re keng re tse ba le tumile jwalo wa bona ka bo mc re letse ba jwalo re ya le bo ga hle le bona abata mishege the honorable mc ke mona di rokoroko
5: Basadi bo ba parao le sego ka gare ga go imelwa. Basadi bo ba lago sa masetlapelo selo ka tlaisho ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola. Mo Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo. O sile, o sagaletše ka mošate. Ke bona rofla ka ira botlano.
6: Mošate wa

mighty, mighty love. Tikara Kamishati, what's the belly TV? Show me to Lamaracha, Waki, one of our fun Koshai, who are killing Kayo, Nakabreka, Ashford and Simpsons. Ke mo rleng go ona ka gare ga temo ge be ke gone bodile selemo ya sa gago. Hello, good morning. Yeah, wa tseba ke lemogile gore ka nnete ka gare ga dipulane go no ba le dilo tse dintsi tse e leng gore di a direga. A re tlhokomeleng, a re tlhokomeleng ko re ga botse re se ke ra robela ka tsebe ka mokatse pedi. Ye nngwe ya ebe ya go no kwa ka ntle gore go diregang, a ebe ya go noba ya go no kwa. KT Jimena Matlase ka mowe N11 ke mapela skoruwe a re KV le nna ke beile tsebe ka gare ga mošhato wa tsebone boithabiso ke bona ka mona le bagomo ba re community way bulang mahlo tsebe a ebe ka ntle ka gare ga seemo se re leng ka gare go sona dipula tse e leng gore ka nnete di letse di nna di kgatlhamolola go kgweditswe e le gore go na le a kere re tseba gore ka gare ga metse re na ya go fapana-fapana re ba le ba ditlhopha tse e leng gore di lala di ema di lekola gore batho ba gabotse ge go na le se se kuang kgwata-kgwata ba napile ba sedimošana go le mošana gore a re tlhokomeleng dipula tseo di feletse di tlhola gore ba be ka gare ga lesisi ba be ka gare ga lesisi la go shia sha jale ba tloga ba lemoša badudi ba kamale ba kgomo gore tlhokomelang lena badudi go na le pokesešhe le la motlhagase le kgweditswe le butswe le kgwetswa le butswe le butswe ke mang jang a go tsebege ge re bolela ga jale ba ka gare ga lesisi badudi ba kamale ba kgomo ke no sebo gore ke le bagomo le ela ka moka bo di S ka kwa, bo di A le di B le di F go ba ke ka di F fela go ba A ke no sebo gore na ke le bagomolela ka mokana empa danger box go thwe e hweditswe e bulegile jwale a re tlhokomeleng ge ba gona le batho ba bangwe ba e leng gore ba lebelaetsa belaetsa le kampe le lemoše le lemoše ba kgore ya tshireletso gobane go kotse ka nako tse dingwe a ke re o ka se reka gare ga masisi ge o e kwa kgwatha-kgwatha goba o bona batho ba sore dithapo wa re wa ya le wena a ba batamela a re tlhokomeleng ke se batho ba ka le bagomo badudi ba ka le bagomo ba leng ka gare go sona ga jale dipula tse di nelego tse maatla ka sefako ka magadima di feleletse di dira gore ba ikhwetse ba tlhoka motlagase nxabeng le ena ka gare ga seemo seo le leng ka gare go sona. All right, nna le lena ga jale mo re yang go tsena gona ka gare ga nako ye ke matshomepedi ne re tshela gona mola iringela ya bone re ya go tsena gona fa re ya go bolela temo ka masale tshatsheng le go balemiwe gona le dijo a ke tse gore na re ya dilemoga a ke re le ke row august month go tshe go dire leng ka re go yona ke row august month ye leng gore batho ba hlohleletse gore ithuteng go ja di merogo ye mengwe e leng gore e a jega e le tala dikenya tse dingwe tse e leng gore di a jega di le tala gobane re rata go ja dijo tse e leng gore ka nako ye nngwe ke mpholo maphelong a rena moyeng kgopolong le pelong le mmele ka kakaretso wa tseba go na le malwetse a mangwe rena ka borena ga botse re amema rena ka borena go na le malwetse a mantšhi a e leng gore re no amema gore a tle a re gobatse ke be ke sa lebeletše sengwana se sengwe se se beng se bontšha gore bontšhi bja badudi ba ka kwa gola USA United States of America dijo tse e leng gore ba di etišitše pele kudu ke di-fast food meals dijo tša ka pijana kore bona ba nong yaka go phela ba reka batho matšetše a ba tswafa go apea ene re a tseba gore go tswafa go apea mo go rata dijo tsona tsela tša go ne go reka pijana ra tšea raiša ra ja ke tsona di re bakelang malwetse a go tshwana le dikankere dementia malwetse a go tlhaselwa ga dipelo malwetse a mantši ke a mantši a re kabolelang ka ona a mangwe ebile ba ditsebi tša maphelo gona ke kwa gola USA ba bontšhitše gore ka 2050 a ke re kanjalo re mo 2026
gore re go se ke mengwa ga e masimpedi nne ye itlang 60% gore ke bolele ka ka yona taba ye gore bontshi ke a tseba gore mabenkele a bona di jo di maphi matsatsi a re phila kudu maphilo a kantle go feta a ga borena rena re phila maphilo a kantle go feta a rena a South Africa jale go thuba 2050 60% ya bona bontshi ba tlabe ba hlasetse ke malwetse go ba ke bolwetse bya pelo le di notse di ngwetse leng gore di a nwewa go tshoga setsa maleba go bane ke tsona tse leng gore di kotse kotse kotse sitsi se sa tsama pelo ke Dr. London a bontshitseng taba ye jwale ge ba bolela ka 60% eo le rena a re ipaleng gore go ra rena ka fa le ge ile gore ga se ka moka ma Afrika bo go ba ma Afrika e ka notla ya ya ama batho ba 30% a ke re le rena matsetse a re shitse re ya gona kwa bophelong bjola e tswa go se apeye tswa gona re no re no ya ka dilo re no tutetsa e re no pshepshamisa dijo tseo go thoke tsona di leng kotse kotse kotse kotse ke tsona ge re bolela ka mpholo o mogologologologolo o ileng gore o hlasela batho le gone ke yona o yo ke ditiragalo tsa go sana le tseo goba ke tsona dijo tseo e leng gore ka nnete re rata go no phela re dikgwetsa di lokile mola e le gore ge re isa tsona merogo yone e metala e mengwe e sa apeiwang le go apeiwa goba ya nobidiso o hwetsa difepa mmele ka moka ka moka ga tsona a ke re di shilega ga bonolo go thwe di shinelega ga bonolonololo vitamin c o ikhwetsa ka moka ga yona e no gopola o ija carrots ka tšatši le lengwe le lengwe e o ija khabetšhe e tala e no iputša gore na go ka diregang mmeleng wa gago o ija gabedi mo bekeng o ija carrots tšatši le lengwe le lengwe e ba gona mo dijong tsa gago tsa difitlhelo e le e tala sa ya pea iputše gore na go ka diregang o no o kukamba ka mehla wa no tseba gore aowa lofiana ele ya gona o no e re wa ija mehle mosupula o fitlhela botlhano e no iputša gore na o ka ba motho wa mohutamang a o ntshe makhura mmeleng ga o ntshe dilo tse dingwe tse di thibelang madi gore a kitime a ye godimo lefase a šome a tsenaka ga o dire gore dilo di phele di bile gabotse ka gore tsona dijo tseo tse tala di tletse le ka metsi a tlhago ee rena ba le ba go tswafa metsi ke moka ge o ija dijo tsela e leng gore a di apeiwa a di abedišwa gape le metsi a tlhago a napile a hlatswa mmele ka gare le ka ntle dipsi ya di boele sekeng a di be gabotse a di phele di dira mošomo wa tsona gabotse alright a re yeng re lateng setsibi sa rena sa tša temo o e leng gore re tloba re mmolediša ke mosadi

0: Spells. Ke mo re leng gona ka gare ga mošhate wa tsebo le bointerview show ke magarebe a ipitsa jwalo Destiny Child ka gare ga mošhate wa tsebo le bointerview show re fitlhile gona fa mo e leng gore le ena ke tseba gore o phela a beile tsebe ka masa ka gare ga mošhate wa tsebo le bointerview show go sele go sa galetse a ile sene ke a rampile ke a go amogela wena o re go wena thuto temo yana kete ke mo a tswang gona fao ke mosadi wa letsapane wa letapola mosadi ke bolela go ka yena Susan Nakedi le shabana dimela Susie
1: tabela easy
0: le gona ka moe botokwa
1: awa ka botokwa rona e bile a rena bo tsara re ke tumolape
0: awa ke kwela mabana o lla kudu re bana pile o le bolelang ga yona ka moe ke gopela gore ka mo botokwa e ska bia bia fita
1: ifitile nyana mara ipoa ke re se fa go se tswara ne ka mogolo
0: nna
1: ne se save tse batokwa
0: a wa ka ne
1: go buna pe
0: di ene re nya ka le bunwe le bune pele le tsa lena di tshobotse ke re tsa batokwa a se se fitle se fako re a leboga a re lebogeng lena Susie we re go amogetse ka gare ga go sele go sageletse mo e leng gore ka labobedi le lengwe le lengwe re bolela temo ka masa jale re bona gore le ka mo botokwa le re thuto temo yana kate ko re temo ke thuto go wena temo ke thuto go balemi
1: uno ba ya le magashi thuto temo yana kate
0: awa re le boga ka nnete ke mo a tswang gona ke mo e leng gore ka nnete o se re gona jwa le ka modlimi a re le boge taba ye o isireng ke go bona wa tseba o phela o tsentse manala ke re ba nna motho wa go kwana le di makeup jwa le mosadi wo o gona jwang ditaba tse ka makaga tsana ka mo botokwa wena go ya ka tebelo ya gago ga o ja mo sepela o bona e le bomang ba e leng gore temo ba yetisitse pele ba ka gare ga temo ba phela yona go feta magareng ga basadi le banna
1: ka mo botokwa matsatsi a mogashi
0: ke
1: bona re lekalekana ke bona le rile di-meeting tsa agriculture ya lekalekana a ona ba go feta ba bafe
0: ao
1: ga re na banna le basadi
0: e all right o no bona ka moka letshwana
1: e re lekana
0: nowadays ke khopela o re tsheletwana o mosadi re go beditse jwa le ka mosadi wa molimi wa go hlompha temo go bane mosadi ga shala le ka gare ga temo gore gore temo go yena e bohlokwa e bile le wena wa bontsha ka gare ga mogatlo ga go tswa ka rona gore temo ke thuto o tswa kae ka leeto le la temo jwa le ka mosadi
1: ka le eto la tsimo mo gashi nka re ke tswa kholenyana le lona ka lebaka la hore he ke sane ngwana ke sana le go 6 years be ke dutse ke na le passion ya tsimo mara ke suka ile mo re ke passe ke no yala metsa na di tamati mafata di tapola u fitela ke hola ka 2019 ka di covid before covid ke ile ka tsa bona le mmanya ka mangata ba ke loni ka nkwana be le msadi we le hore ne o rata tsimo passion ile ka kae kae tswele tsa pele mo bona ke bona ba ontuta gore ke go ba ompha maele botsebotse mane ya ka gore nka o ruta ka tsimo ngwana ka mara a ke tsiri ina o na le matcha ka service center e le hore nana yale ke matcha ka ra mo kopa service center ya agriculture rena ya mo botoko ke yona e le hore ni ke tho mama everything e le hore be ke na le passion ya yona agriculture matcha ka ra mo kopa service center ke yona e le hore ni e tho mpha thuto ye ntjintji
0: fitlela mo keleng ho yo ya o nna le mongwa ga etsela iri pele re tlotlela pele wena o re botsa botlhoko ba temo nke ke fitlela ka mona kantorong ya ya tlokala tsela ba ne re tsopolela gore ba re searching le hona ke re ke tla ba go wena market
1: okay mogashi
2: Tobela FM. Ore sora go 87.6 go fitla go 92.1. Mošhate wa tsebo le boithabišo.
0: Le go wena e leng gona o bulela sealemoya re gona fa wa kere. Re bolela temo re le gona mo go 87.6 go fitla go 92.1 megahertz. Ke dumela gore mohanano o gona mo mogaleng fa. Ke ra mo molotaneng le ke tseneng ka re go lona. O gona ka mo papishing.
3: Ke hona
0: eh a fara ga nye tselena mara na se se tla re bontshang go tsela o sangaletse ke ra fa ena o bona mushumo le hone ke sa mona re papapa mo a bula le batsi ya le ke a bona rabo metse ja o mirwa le gabotse mmelo gabotse
3: a gabotse re ne molato ra lena ka mo
0: maotu le ona gabotse a sa sa gona e ke re gabotse ka dilo ka moka
3: e awa ke eme gabotse se SKB
0: okay ra le boga na re se re te moka fa a ke tsebe gore ka mo hlokala tsela lena ka gare ga le khone ka moraga dipula tse mmatla ge bo itla ka ire bone be isa tshologe
3: awa ebe isa tshologe
0: all right re le boga gore re emishitse na pa re fa gore na le re searching ka bagare ga masale hona
3: ke le boga se SKB thobela mothile tshe le wena ke ya go lo charge o ka diletela go mesonye magareng ga tsona ke tshe mogono nelwa gape ile mo yatapele wa setlhopa sa basinyi se o setsebega go o swerwe gore a botsishwe dipotsisho mabapi le tiragalo ya go thuntshwa ka re ga park ka go le lengwe letlhwa le o le yapešitse go dikarolo tsa Midlands ka KwaZulu-Natal le ka Leboa la province ya Eastern Cape le tlhotse ditšhitišo le maemo a kotsi a go otlela fosa e re safa e swanetse go tlhompha pitso mosimane e molefele masheleng a wa swanetse go maitemogelo a gagwe tlhogopoledišano ya rena mesong ye re re safa e tla lefela pitso mosimane dimilione tse tlhano ka ngwaga na lena le bona masheleng a a lokile le lebeletse maitemogelo a gagwe a re kopaneng ka metsotso e metlhano go tswa e reng ela ya botlhano go fitlha ka ya boselela ge mašilo mdluli a fetsa gore fa ditaba tsa iri ya botlhano thobela
0: mošate matume
4: a ona le mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona
2: mongala lona ne FM palapala FM le thobela FM ka tshumishano le bokamoso Pharmacy Academy di mema ba swa ba ba sina go meshumo go tsenela lana no la youth in farming le o le thabishago
4: go tloga le khona go fela le semehlano part 2026 je video ya gago ya motsotso te go ya go emibedi go mo bontshe le ruwa la gago mashimo a gago go bana ga ya gago hlalosa gore ke ka lebaka lang e temo e le bohlokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la eng o sonetse go kgethwa
2: via video ya gago TikTok go mo thega mongala lona ne FM palapala FM le thobela FM le bokamoso Pharmacy Academy ka go shumisha hashtag youth in farming
4: le gotla la ba hlodi go tsodi tshintse tharo gape le bokamoso Pharmacy Academy le tla kgetha ba gathati ba ile ngore ba tla khotsa sebaka sa go rutwa le go hlahlo ka tsa dimo go editse tsela
2: se ke sebaka sa gao sa go godisha tsebo ga go ya timo go tlhabolla bogoni ba gago le go fetola kgatlhego ya gago ba moshume wa go iphidisha youth in farming program
5: growing the farmers of tomorrow
0: ke gara bolela ka boka mo sorro bolela ka yena temo gara bolela ka le khumo re bolela ka yena temo re satshela pele ka yena tsela yeo baswa monyetla shu se ba ka sisiwe le fiwa sona se swareng ka matsogo a mabedi ke gauta ya lena yeo temo ke gauta ya ka Afrika borwa ke sana le sesi go ba kere mme Susan Naked le shabana fomo ga leng fa na ke diwe o ke le tola ga go ke le kwa le ya kgahlisha la temo a ke tsebe empa ge re lebella ka mahlakoreng a mangwe le khono re bona o ka re temo ye o ka re ga re ye le tlhoko ka mo go tseneletseng rena re le basadi e ka ba badudi ba ka ma Afrika borwa cha tshika tsa tshi ke le mogile re la ka tlhoka go ya mishomo empa taba ya temo ye o ka re ga isha lwe morago go tsana le ka mogoeleng gore lena le ishetse morago ka gona ke le boga tlhotlheletso yeo ke ekwang go tswa go wena ke eng e o bonang e dira gore basadi ba se ke bana ba tsenelela ba se ke bana ba tsitsinkela kudu ka motemo
1: nna ke bona ka re basadi ba se ke ba tsenelela kudu temo ke tsara gore ba tlhoka tlhotlheletso ba tlhoka di motivational speaker e lorong di ka pa ka tsene o ga tshele tsa mahashi e ke ntse ke tshele tse mo rejone ba bolela ka di pleke tse dingwe ba sadi ha se ba ba ntse ka ratse nna ke bolela ka ya hore botokwa ba sadi ba lekana le bana ka ratse
0: because
1: ke nahana hore ke nna motho mo ngwe le hore ne ke tsiya karolo ya o motivator ba sadi ba tsena ka ra family masipala ba ge shwa mo lemo bona lo mema event ntse ba sadi mo ha le ngwaha e bile ke sa re moya wa innocent se bolla machaka o robala ka khotso ke mo fadiwe le hore nka ara masipala wa molemole go ba mme mangwa ha le ngwa o yo motivate ba sa di ka ara tlhe ke nana hore ke ra le tlile ka re lo e kholukudu mo botoka that's why ba sa di ba le ka le kana le banna le ba thakana le nna ba sa di la mo ya bona go bolela le nna hore e ka e pegu tsere ya eng ke nna motsetsi ke ka pegu mo ke se tau tshe pegu ya eng gore ke nana hore ke ra le tlile ka re lo e kholukudu mo botoka that's why ba sa di re bolela ba lekana le banna e bile ke sa tlo rala kwa re le kgolo ka gore ke motivator le ba baswanyana ba fadinyana ba satane ba baswa tsenya ka yo se ka ra famine for adaptation le lo ba resilience le tsala ya food insecurity ke be le tjo tsi a di tivete ke a di koloni di primary school ke tsama ke motivator that's why ke re ke bona nka re ke ralukile ga ka rolo e kgolo kudu mo botlwa that's why basadi ke bona nka re ba lekana le banna
0: ga botsebotse e bile taba yeo o sa tloga o raloka o sa hlohleletsa batsadi o ka reng go bona re lebeletse basadi ka kakaretso nnete le nna ke fela ke kopana le wena go tse dingwe tsa dithuto fa tlhoso tse di felang di ba gona ke no fela ke go bonela kwa o le gare o emaema ke lebeletse le tshimo ye o leng ka gare go yone o na le nako e kae o sere leeto le ke lebeletse matsapane a gago wena ke ra wa o na le bonnete jwa gore ke tshimo ya gago goba o no ya o jea disantsho o tlo nthumela
1: ke tshimo yaka mogashi e le gore ne o bolela ka o tsentsha manala o bolela ka eng
0: ka gore ke go bona o le motho ona o wa gore wa tsakeng o phela o le gona fao
1: ke tryer go bontsha batho gore farming is now fashionable fa lemi a se ba se ba o tlhakatlhakana because sale batho ba e na le mind rola gore molemi tshwanke a redi chile that's why ke bontsha batho gore o ntse le molemi wa ba clean tshimo ela ke tshimo yaka mogashi e le gore ne ke tsia dinepe le ke diala ke tsia dinepe le ke tsaya go ntsha ba tsaya horeng e tsara something se se boring ka hore hey ka ba diale e ra re tlo ba le mathata climate smart agri nya ka ba tsoka go ntsha le bakala hore e climate change ya diale tshedi mo ja technology di ya hola mo ile hore ne ba tsoa ba hola ba tsilo sa khona go di berekisa that's why go nya ke ra tsoka ra fa nne re ba motivate ibile re dia hore ba bona hore farming ya e sa bora dia outfit tse di botsana re shoota di farming reality show ba swara ka di camera
0: gape ba swa ke bona ba le mo bana jwale
1: re ba nyaka mo yelo e ke go ba sadi ka re tuele o tshware re tala se re gatile pelete re gatile mabala tala se a re tseneng fa se re tsentse me go ba fa dilo di tlo tswa ona mo mabu ya ra ra o sana mo tsatsanje uno la ka hore a ke na mereko a re kokotene mmeka ska tsaba mo nyako o ra re mo department ya itse sana ya lenka le botsa tshwa tsama yana ke di ka mogwele o rena e kinya tse ka ona ga ona office ye e silane profile ya tshwa tsama yana ke office ya premier ke pele ba re o ya phasa maloba ke ke la thela ke re ke mo tshe premier se tla mpona botoka a dia dia re le ka pele
0: a bone mashimo a tshuto ke ne ke da tshuto temo yana ke ti
1: Office ya pre ya minister Selandari ba tshwere profile ya ka letsapane right now SEP ke kokotile ke la tshedi ka re ke nna na ke di dula botokwa
0: ya
1: ke office ja moka office ya mmena ke di hona ya no document ya tshwere tsena na ke di hona ke la tshedi ba sa di ars ka tshaba no o kokotla menya ke di office ya masipala yona ya LED ke ntse ba ha botse ke tla ke e kokotla he le mmatsha ka ra mo kopa se di spencer o a tsiba Mr. Magoba ke dula ke ba di tshimola leng are ska ya no khole ra re mo tshwa o di selo he a ona mo tshwa ka o tshepane he wena mo nyufa ke tshepe
0: e ile gore ke tshepe ake go tsena gare motlhomongwe ye e dirang gore be ke sa bolela ka bona ka taba ya mopani go rena le mehlare me ka ya mashotsa ka mogai mashotsa ye ile gore le gone rena re amogela mashotsa go tsaka nageng tsa kantle ra ba ra rekish ka mogae a gona a ke tse borna ke nye o bonang e re paledisha gore rena mukusha re go tse re khusha kana jwale wa tsare ke batho ba ke merego ya kantle ye ba tlishang mikusha ya bona me ba rakeng ya go tswa kantle e package rena ba re go tseng re khusha go di mang leseng ga re dire o bona basadi ba ka mogae ba hloka thego ya mohuta mang mohlomongwe gore dilo tse ba nna re natso ka moka wa tsara na le dilo tse ka moka
1: ya ga si ya
0: o ka feleletsa ka gore ke go sore molomo o sa bolela
1: ke bona nka re basadi ba se rena ba sa tsheya ona ntwela ke fetana o bolela gore fa mini ke ntwa o bora ke tla tsheya ke ba tsenka dia mo kuswe ka rekisa ene ba bantsi bo kokwa bona ba tuile ba ba rutile ba bantsi ba ile hore ne ba ka dia dilotse ba di swaba ba bona fa mene le ntwa o bora ba bantsi be bana le mpusisa hore be ke le moraluki wa ditori wa thobela FM wa kwa nna mo thobela FM ho promote thobela FM
0: le go tloa morago ra
1: ba ba ke khona jang o tsena ka tshimone moraluki wa ka TV ni kwa skimsane a tsene ka tshimone a lema ka le bakala hore ba bona nka re ke ntwa ya o bora. That's why hana bia le ba topalla ku dia mikhuse ba topalla ku dia mashotsa ka le bakala hore ba bona nka re ba tla tsheya ke batho ba sadi a re beng le bo itsepo dilo ditse gone mara ke ratile ba sadi ba bangwe ba ile hore ne ene muso wa re tshusa dilo tse re dia re le ba sadi ke ratile ba sadi ba bangwe ba ile hore ne ke ile ka bona ba ba tshusa ba small business ba ba fa di awards ana mo botoka 250,000 ma dia tse ya mothopi mothalo yo re ke indigenous tree ke hore re sa tse hore ka dia kofi tsie mara ke bone ba idea and hata re shota le tshuso le rena muso nge le re tshuseng re pusha like eng dia lo ke tshutse tsena yana ke ke na le bala le hore le go shota fela o ripiwa so le repeat ke a palelwa ke le mapicent go before soft ke palla go ripa le bala le that's why mo ngwe wa
0: tsadi wa ba tsena ba tsena yana yeo tlhalosa yana so le ripping yeo ka gore ke gopola o mongwe ka re ga botse o hlokang ka re dimela shidi wena di a rekishwa o no tshe ba tumela fasara wa na ke likile wa tsa ba gantsi dilo tsa gona di no khwa kana pa ka ngala ka gore a ke tse bo ga botse botse ke santse ke thome kae ke go bolela ka sell ripping eh
1: okay o ba o ba sa ke tlhalosa ka ya ka sell ripping
0: pele
1: ke na le 2 hectares e le hore ne nka dia mmereko o mogolo ka hira batho ba bantsi
0: yeah
1: ba ile hore ne ba ka tsa ba bereka no ka ra tshimonyana e ke le mana ke no hira 2-3 nyana ka nako ya o biala ka lebaka la stop leke ntoko sell ripping sell ripping o no ntsha ditompo le bala la ka laba ke na le kuri e secure tiro sa sa fela hore ne ino khumana TLBA ka ntshusa no ntsha ditompo tjela ya no retire ntsha masika ya real estate mo shoma wa ka wa kwela pe ke ntlelo ke nyane yo and then ho ba ile hore ne ba palela ko lema ba palela ko re dilo re phela byane ke ntse ke tsana go lela ka yona a ba bone di service center tsa bona
0: eh
1: department ya di agriculture di bene go bona a ba di berekise ka nna ke tsana story ke mama everything go mashakara mo go service center ya na hore batho ba di ignore di office ke di so di batla ra tsara a ke tsitsal sa si le go e be e tshwere na a ri e batho ba nana re thuso ke ya tshelete fela knowledge ba mphane yona ka kwa mashaka ra mkhop service center go ire ke sa o phlo ba tsaka moka e bile a ke sell fisi ke tsama ke trainer le batho o thoma stretcheni o fika go di tshivela
0: ke se o se dirang tsa tsaka tsatsi
1: e
0: go tswa thuto temo yana ke thi na ke diwe re le bo ba ba ntshi ba ri ya le ba re na re tse go re ka tsena kae na re hloka thego na re hloka thuso na re na re khwetse thego re khwetse thuso empa ke na gana gore o ba le moshitse o ka reng ka molaetsa ga go wa mafelo felele go ba sadi kurukuru ka taba ya food security la tsa bakeng taba e botlhokwa ke be ke sa lebeletse maloba ne foye a kgoro bana o ka re matsetse a mihlare ya ga borena shile ya gwelela ha re sana taba motho ba ya bolela re bana a rutim bana ditaula re siele tsona badimo mohlare wa ke ithuta ka mohlare shule wa foia
1: gore o yo ka setokwa
0: ke ne
1: ba huyo
0: aye jwale ina gore o ka gona go thusa batho ba go phela ka kankere ke ra ba go ba le bolwetse ba kankere ba go ba le madi a magolo ba go ba le bolwetse ba sukiri na re a tseba gore gopa re a tseba gore foie e dira mushumo mo kaka sale ke gotsa ke re ga botse rena ka borena re filwe ditlharetse ka moka tsa go alafa be re sa sona go tloala be re sa sona go tsana dipetele ge re be re hlokomela mihlare ga borena
1: nne
0: mola itjwa ga go mafelo ka taba ya food security
1: mola itjwa ga mafelo ka taba ya food security e ke re ya mathomo a re lebeleleni di indigenous vegetables tsa rena bo mishichi bo matelele and then libo mile ba bela le gale le hotsa ke dilo tse ile hore ke di peu tse ile hore di resilient di gotelela phiso e ntsi ke di peu tse ile hore re tsantse re bula re focus ke mo tsona and habe di e ke re go ba sadi tsana le nna ka ka teng ya ka o ya le spinach o ya le strawberry o ya motho o mongwe le mongwe a tle ka mo wa tsa re le di tsaka se di ya fela motho totlile
0: o ne le maka wena a ke tlo ma fela fela eng ka tle ka mo
1: a o tlo go ma fela o tlo go ma ka di indigenous fruits and vegetables o tlo go ma ka di jo tse di unique di-vegetable unique le di-fruited unique go tsona bo strawberry, coriander, ke lo tse le rona tswa nana ka re a di dia le.
0: Di a jwala.
1: Re a di jwala.
0: Bona, re kgopela gore o nape o re fe. Di gokaganyong o gona o tshwarega kae motho a nyoko go swara ke kwele go bolela ka coriander ke rata khudukudu gore ge ke nyaka go ijwala empalela ke direng batho ba banyakang go boledisha o khwetsegana kae di gokaganyong tsa lego
1: batho ba banyaka no mpoledisa o di gokaganyong tsa le ga o na le o go tshwita o na le tshwito tse mayana kedi ba ile hore ne banyaka go mpoledisa ka cellphone
0: 0723987 0723987 drama Roskim Sam SABC 1 wa mkhwetsa ya ke mosadi wa temo gape gape medley sefakop salvo mist kona pile o risha go bo moruti
6: o se na tsela o ne ya khutsho ke la

0: Mmino monate ya go ditlamiso ja Thabela FM, Diane Ross of Marcells pele ga fa okole mono tea bashanyana metsotso shile ka nnete ke le se tswa go tshela iri yena ya botshelela ntlo ire re tsene ga botse ka gare go ditlamiso go thoma ka iri ya botshelela go fitlha ka iri yona ya ya bosenyane na ka le bitso mpitse jalo iga go she SS si jalo se ka fraka speri ke le mara ga jo ke mo go ya bonkishe le tshajin la le gono ke na le wena ke no shi waka wa le tabo waka wa le ratle tshajin le gono ga gona me ga gona le ka botshata ga re ga ba ka sona spoko tse we re tshedi tebo gore le bise jwa logo ba tlokwala tsela aga mashilo mdluli ka ditaba ta menkle ba tlokile ba ireta ba tlokela yona gona mo go ditlamiso tsa Thobela FM le tshati le la le gono nete ke gore re tsene re dikwele tshe ile gore ditloga ditsweletse mola go di gukagano tsa le aga bana dilo tshe ile gore nge ditloga di direga mola go di gukagano tsa le aga gore lebeletse bo Facebook jwa le jwalo ar she tsheng gore na ke eng se ile gore re tloga re se via se ile gore re tloga re se parapara kua re lebeletse tshe ile gore ditloga di diregetse modire ga tshikanaganya Afrika borwa motse ba ga botse ke le Mpopo boy we ile gore ga biale o loba di sponsor o loba ba thegi ye nngwe ye ile gore go tloga a lobile ke ba le ba creators assembly ka le ba ka le ile gore nge le tlo e tloga itsweletse kwa go Facebook phata phatla la ditswe dilwana tse ile gore nge ga ditsebalege jwale ga se le Mpopo boy fela le di company tse ding tse ile gore di tloga di le gona pele ga ke ba ka thwala motho ba ya go dikukano tsa le a go ba lebelela gore ana motho wo ke eng tse ile gore go tloga a di parapara mola ana di sepelalana yone le melawana la wana ya di company tse ile gore ba tloga ba le ka gare go tsona jwale nnete ke gore motho o swanetse go ka tlhola ana a lebelela gore na ke tse di fentse ile gore o tloga a di be ya jwale re nna se go yola le Mpopo boy ka se ile gore se tloga se motlhagetse a re fete ka mo mabenkeleng re a boa
1: Swipe o hwetse tse di okeditsego ka birthday ya Boxer. Reka Kubik Beans 400 gram tse nne ka 60 rand. Best Cook Instant Noodles Multipack 5 tse hlano ka 90 rand. Reka ka 1500 rand o hwetse 3 gig Boxer com data mahala kwa Boxer.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a Thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Kado Shile ikadile ka lebua mautung a dithaba
4: ikhwetse go

0: Zito ho wena sia gago o ikuna ga botse ko shae ke tsela ye pele ga fa o nete ke gore eh keep up Zito motho ke motho ile gore ke o butswitse ka bo mogopolong hey ke batho ba ile gore go kana kana gore maka mogare ga tshetsa mbino fela mara e fela ke ba bang ba ile gore ke ba kudukudu ka motho gore le la dipalontsetsire ke batho ba ba bo metse jwale ya ke ba bang ba ile gore ba tloga ba dira bokaone kana kana ya Africa bo rife e sim fela le ka tshetsa mbino alright go bolela le rena rena le mmolelwana o ile gore ngotlo wa o gona aga pele ga gere ka ya go bolela le rena re mola go bafana ba ka he ke a gola ke a tshepa bile se tshintshile gore ba fitisitse mela tsa gatisho re be re botsisha mo gore bonang latse bakeng ge o ka fiwa sebaka sa o ka ba moetsa pele ke nye ile gore o ka tloga o e fetola re lebeletse tlaisho ya basadi kana geng ya Afrika Borwa ke melawana la wana ye mefeng ye ile gore o ka tloga o e tsentsha taulong wena jwale ka ngwana jwale ka moetsa pele go netefatsa gore basadi ka Afrika Borwa ba ba bokaoneng molaetsa gatiso e gona go ditlalebiso tsa Thobela FM re tloke re kwa gore na ba e beile ka sebopego sefe tla ke re ketumele go bana ba tseba ka sebopego sefe
1: bana ba tseba go ditlalemiso na

0: dikgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Ke leboga ega a re lotšheng ditaba ke tša iri tšeo di ka letelwago iring ya seswai go thobela FM ke tša gore mošore makala a selegae a taolo ya masetlapelo ka porofense engwe le engwe a dutswe ka manamadula bapile morago wa maemo a bosa o sa kgatlhišego go ralala le dikarolo tša naga. Go na le kgonagalo ya gore leloko la palamente la National Colored Congress Fidel Adams a seke a fa botlhatse pele ka komišene ya dinyakišišo ya madlanga ka Pretoria mesong ya lekgono. Boetapele bjo boswa bjo bo sa tšwa go kgethwa bja SACP ka Northwest bo re bo ya go bja pele taba ya go lokišetša dikgetho tša bosusolegae tšeo di rulaganyeditšwe go swara kgweding ya dibatsela lenyaga. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya seswai go thobela FM. Sejaro swara tša dipapadi ke a leboga.
2: A ke le boga mashilu motsheletjo thobela FM ke go lotshe go tlo ralo kwa dipapadi tsa Golden ba tshofe ka moka ba gekolle ba khalabe ba sthopha sa seno ba rwana go ba badudi ba seno ba rwana ba tabe ba kopane ka seno ba rwana sports complex ka tsela le sumitaro go dia August go kgetsa sethlapa se le go sto emela masepala dipharishanong tsa dilete ka lepatlelong la seshego mashilu hopane yo le gore ke mogokaganyi wa sthopha sa masepala wa Blowback o bolela gore masipala wa Blowback ga ona me o ba tlhokomela
3: ditlhoto tse re kopana le tsona masipaleng wa rena wa Blowback le ga ba etla pele ba dipapadi tsa di Golden Games ke tsa gore ba tshofa ba Blowback ba tsiana go e golleng yana ba lla he program o e fitlhile ka gore he ba ile emela masipala go district competitions o khotsa ba tshofa ba Blowback ba fapana le ba tshofa ba tswa me ba spaleng e mengwe ka gore me ba spala re bona e tswelela re ke ba tshofa ba bona di track suit le di t-shirt tsa gore presenter me ba spala ya bona yele re bona ile re ba ba Blowback ba dula ba bona hala bile ka batho ba ile re bona ba gethollwa mola masipala wa rena wa Blowback re tsoba ile masipala o jere number 1 le fasting ka moka yo re khopela ba spala this year a le bona aba change ba bone ba tshofe ba Blowback ba tshwana le ba tshofe ba tswa me ba spaleng e mengwe ka ba rekela sports attire sa o bontsha gore ba representa masipala wa Blowback masipala o tshere number 1 le re bone se o se nyamisa ba tshofe ngwa ha o fitileng re le go show stadium mo re ba tshofe ba Blowback ba bantsi ba paletse go tshea karolo ka rolo dipapali tsa bona ka e ba bona ba fapana le ba tshofe ba tswa me ba spaleng e mengwe
2: mara ga re boletse ka nthla ye o mongwa ba thiletjile na o rometse khatisho ya lentju a bolela ka yona.
4: Hi Cecilika. Yo, tabe we le bule langa maspala Blowback ke tnyo go itheletsa. Ha wa le. Yo sa le wa rolo ke ba le athletic bo tsho go bo bogomo kwa bo kamoelo bo smarta bo mamang. O lo se ba tsipatella e re ba nyaka ba tsenje ba tama khato or pulukwane ba dina match. I true re ba romela lengwalo ko masipala la request ya transport mara they never give them the transport aba ba fe transport always one of the transport ya is not approved is not approved so sala sa kwishishi masipala nne ya sama thusha re ba ralo ke ba bona mara Blowback ha ya feila right through le ke ona ye ya ne re tswang ko yona Saturday ne ba tina medi tshe ba ditishi tshe romela lengwalo se se romela di lengwalo ka di 14 tsa July a ba reply a ba fetola ne ba ralo ke ba nete ba tlile ba tsena meletse ba tetse ka di-taxi tsana kwa bogomo kwa o tla makgato weekend okay sis
2: a ka le lengwe re lebeletse motlhatlho wa setlhopha sa Africa bora sa rugby Springbok Rasi Erasmus e le gore o biditse moralo ka pele e le go ena John Fori e setlhopheng sa gagwe setlhopha se gorogile go tswa ka Australia ka diripa tse pedi seripa se sengwe se ta goroga le gono mafelo a beke a letsatsi la 2022 kgwedi ya August Springbok ba tla raloka le New Zealand ka kwa Ellis Park pele ba ya go raloka ka Cape Town Johannesburg le Baltimore o gopole moragonyana fa le re boletse ka ntlha ele ya o ama ditaba tsa kontraka masheleng a motlhatlho o mosa wa setlhopha sa bafana pitse mosimane magagešo dipedišano ke tse e le gore di sa tswela pele e kwa mongwe wa motheletše fa o re o boletse bjang morago ga ge re sotlha-sotlhile iga
5: setlhopha sa ditlalemiso se seja wa tseba o tlharolotse polo le nngwe e nna e kebe ke sa e bone and-e ke gola re bontši bja rena re le ba theletše be re sa e lemoge ya gore o laotswa Belgium o mosadi o ko gae pitse o dula o ka mo gae so maemaemana weng a difofane lo gore kae kae masheleng a ona tshepa ke kušara a tle o lebeledio bjale ka gore motlhala Bruce ba humana 6 million gore a re pitso a ka fiwa 5.5. Ai, e re ke e gomeleng gana mo go mfana ka Dr. Nsa Makep Mathole ka gore a ke kwešiše lebaka la gore nkane e tshwane ke be tšhelete ntšhintšhintši ya go feta ya pitso ka sona sepopego sene seeng mara ka mokgwa o itlhareletseng ka gona a e kwae dingwaneše thobela
2: ra leboga motheletše ke maikutlo a gagwe
0: boitshelebere papadi go tswela FM le Viki Sejamoletša. Pitipiti, o di tla dimiso. Le go tlisetsa tsona go tswa diprovenseng ka moka ka Afrika Borwa. O lokela mmileng, tobele FM.
6: Ke nnete moshate kwa tsebole boithabišo ke dumela ka mofeta go motubatse se se tumisero ka go gona. Dumela tle.
7: Tsamaena, ta ke tlhoka le mo tsopa ka mo tsare tlhale meso. Le ba tshwere tsere tsere tsere tsere tsere tsere tsere tsere tsere tsere tsere tsere tsere tsere tsere tsere tsere tsere tsere tsere tsere tsere tsere kamara proper na daga kote mola kete ke sepela ga botse ka gale tse go re phugule ka dipula re bete ka dipula mabane ke re se a re lukse mo mabane le tsapana tsa rena ka re late mo mabane ka re ga pula le khudi e rena le yona go re gona go bolokega re le bitse le di wiper tse di tsapana tsa rena mina warna wa di 156 le mina warna mahemeng mola kete ke sepela ga botse mina warna wa di 150 le mina warna borotsuku mola kete ke sepela ga botse ke go pala mo re botenya practice re re yemeng go botsa rena ever ke ke go tara tle le ka lele la ka tlhasenyana ka gare le ka gare ga maraga ke re se a re o tleleng ga botsi re tlhang re bolokegile mina wa rena wa G219 e leng mina wa rena wa go tloga sekeleng ya malekane o lebile ga maputa le gona mo last week se pela ga botsi mina wa rena re tsotsa go tloga ka tsotsa le ba di hopo re la le le traka tse dintsi mo last week se pela ga botsi ke go tara seng tsene tsena mo bolokegileng re tsaka ra tsellana pelo mo stop signing re tseneng ga go tsenana mina wa rena re tsotsa go tloga ka tsotsa le ba o re start lo bona mala ke tutu se pela ga botse mina ba rena re tsontwa ba se tlo le ba tlhoko no tlo ba tega se tlo le mashishing mala ke tutu se pela ga botse ke tsimele ka phela regional officer rena mina ba rena ba di 4050 e leng mina rena o tlo mala o tlo se tlo ntsa o le bile a tel cross farelo a tel cross le mina ba rena ba di 190 e leng mina rena o tlo mala R37 o le bile machine level lo bona mala ke tutu se pela ga botse ke le bo ga ar tikendo bo lokeng ile polo ka thoma ka nna le wena ar ko paneng ka mtswane
6: a thobela mo shate re le bogile
0: ipsino wa phila ma filimusho we tabisho we let you far mo shate wa bohle thobela FM mo shate wa tsebo le boithabisho ga go shetse le tabo le joy mathato o thobela FM

0: Let's be pretty lame to the tournament. I really like it. So, DJ Cleo, Tong Paul, Utlero, Wallace Araro, Anapoli, Leaks, Flags, about Lua and Marie, Imani, who tell me such a FM, Kiwi, Polaloana, Molagore, Arabolisha, Kamala Pilo, Barry, Ratine, Jolie, Puchevil, now and now Ukanya la. Ka gae na go ba mthomo hekere ke se ka re ka gae ke re le felo la geno mo dilang gona go ba mthomo ngwena o rata o ka nyala go jana na jwa le ke putse yelo gore re be re tloga re ipotsa re lebeletse gore batswadi ba felang tse ba re ka mola ga o tsenege go ba lebeletse megwa ile gore lapa la ona le ka be le tloga le dira batho ba ona ba phoshana ka tlhapa ye nngwe ile gore e thiba le tjatji batho ba ona ba na lo boema fofane kana ka kwa difofane di a fofa mola re tseba gore boema fofane bo ka kwa ola o a re thangwe a re kwe fatheletše
1: papadi ka lemeso la bona tika ga o se o tswale a se o tswalen le nka tsamaya ka re ko nyala ko kgole ore ka re ke nyala ko kgole mekgwa ke yone e bolelang mekgwa ya motho ko rile ba ka re botsa gore ka mola ga go a tshwanela gore o ka tsena se segolo re thabela mekgwa ya motho motho o santse a be le mekgwa e mebotse le boikokobetso ka ga lelapa la batho ke senya ka o rialo le bolela le marea matsoa le ka mo sensurore
2: thobela tim dika le meso ga ke bona go le kaone kudu go nyala mošoo go tshe go le ena ka gore taba le tsebelana mafokodi a ka bolena basadi ba kgole ba aloka le ga tsee ka gore utlwe kry-a maybe a gana wena o ye ga geno goba ba geno ba go etela ena ga gabo go nyakang bo ke a leboa mantle di mogopo ka moga dikgale ga mogopo
3: ee tobela ika kgosi e sese sija mojaji ke re thobela ntho thabe o ebalala wena kgosi e sese nna nka nyala mosadi wa kgole wa gae so ba moae ba nyatsa malapeng a borenang lapang la eno e le sa atlega ga o bonolo gore o kry-e mosadi mo o tswa gona ba ta ba lebeletse lapa la eno ba reng o ka nyala ngwana la wana ko kwa badidi kao re sa nyale a e bonolo gore o nyale mosadi o mo ngwana o tswang ngwana wa monyala so ba lebeletse lapa la eno gore ke lapa la mofuta mang nna ke prepara gore ke nyale mosadi o kwa gole mo nna ke sa dulong gona
0: a o kwa gaetse
4: aika
0: re a lotse
4: Ngolono ya kgole bokaone koro ye kgole mo tlo o nyala gaufi le ko o dulang ai di-advantage le di-disadvantage se tshoma so ngolo ye kgole ke a leboga
0: ee bokaone o ya gakane
5: tobela setlhopha sa ditaremeso
0: re a lotse
5: ka motsweletsi ka fao ga mogole sija ngwana ke phela etswene make ka maute no nna ke nagana gore taba ya gore motho o tswa kgole o tswa gausi o monyalang e le goba go no ya ka dipolelo tsa batho bantšhintši batho ba lebeletse gore mo ba phelang gona go kry-a ba sa tshepagale goba dilo di senyega ba e ba le batho a nyala motho wa mo gae gore motho mongwe ba kgaogana o nagana gore motho mongwe ga tlile o nyala o mongwe o ka se be le phedišano mara nna ka mokgwa ke lebeletse ke lebeletse gore ntle le mabakane rate go lehumane o lehumanena kwa le gore lehumane kae e ka no ba tumele ya motho ge ena a re ena o nyaka motho ya go ja kgole mara nna go ya ka nna ke bona kare ge o tshepagala o phela bophele bo botse o ka se tšhabe gore o ka nyala motho a le gausi e leng gore o wa morata
6: thobela ika
0: re a lotse
6: setlhopha sa ditlale meso aowa tesae batho ba kgale ba ya go nyale ba botsiša ka kwa gorena ba sepelela kwa thoko eo ba tlo o tseba gorena motsho o re nyakang go ya gona be e le motho wa mokhutama ba bangwe o e tla sa le ba ema ba re batho ba etsa ka baka la go tlhoka mekgwa papa la go go tla le le gore ba bangwe bone ba no senye tsa batho ba rena ke bona be ile ka hono bono tsena go motso sa o tsebe o o se ba le ga ka ona ro nya ke se se pele
1: tshobela ka ka gashung
0: re a lotsa
1: o nyala motho wa gausu or o nyala motho wa gole ke bona ka one ile wa gausu ka baka la re o tseba megwa ya gagwe nako e ka moka bo mmona gore o ya kae o dirang so wa gole o ka mo nyala mara a o tlo mo tseba o felelela o tlo tseba megwa ya gagwe ntse wena le ena le tswela pele ka bophelo mara ola o kgona go bona everything ntho nngwe le nngwe wa e bona a ya gonyeng wa mmona a ya kaekae wa mmona so nna ke bona bokaone o nyala wa gae ke Jeanette Mosia a le ka moga mapontso
0: re a leboa
7: dumelang ka mogashong
0: sapa
7: sa ditlale meso nna ke nna Jeffrey Lesega o kongwa re itse gore Fontaine e re ya nebo go nyala lerato ke lerato a lekgetho gore nne motho kwa gole ore kwa gausi na ga o rata motho rata motho nna o ya ka nna jale wena gore o nyaka motho wa golo o nyake motho wa gausi a jale le wa se lerato jale mos kore jale o nyala ka gore motho o golele kwa gageno kwa a lerato la nna kgetho nna lena matlho o ne o tsea matlhelela ao la nyalana diaya la tshwarana ga botse se segolo ka leratana danko
0: re lebogile danko mona se se lori watswake malapa a mang a tsenele jale bokaone re nyale Gauteng motho mo ke ye ko KZN re le tlogele ore lena
8: ikarana re o nyala ke bomang bora gore o ka namba o dio tsea passport o ya kgolekgole ke gona e nna ngwana gana moki ke gotse o mpona konyela ke
0: malapa a mang a seleka
8: ore o nyala ke
0: nna ke tse gore letlodi ya
8: jwaedi go paletse gana kwa kgolekgole o dia jwang
0: a ke sa
8: ee o paletse kgole taba gona o thomang o lebelela ka mafuri
0: aaaaaaikare
8: gona re nyaleng
0: aa mara o mkarea bothata ja bereke
8: o bothata ba yone keng
0: no le re tsebela kudu mo gae
8: ee
0: mo gae le re tsebela kudukudukudu
8: o tsebela motho a gone bothata nke ke tla ba ke tseba le mafokodi a geno le mafokodi a ka ga geno ke tsebo reke ya ke ne le dilotse ka mokana ga tsona ke ke amile koba mosadi ka dula
0: nyalang bolo reine shiba uwen batho ba yo topatopana mo gausi topa mo gausi ka nnete o ya pele ko o senya ditšhelete ke nnete shiba uwe setsetselo ba e tlhalositse ba gopela ba renangase re re nyaleng tlhe re a leboga ka boka ba e leng gore ba robetse melaetsa gatiso ga gona le ka bothata tswelang pele le dira jalo lerato sedimo

0: we kule jalo saxophone ye sibe lang ka morao ga ka Calvin Fellow, everybody wanna be in love nete ke gore o kule jalo ya rhythmic elements. Hello Mr. go di telemiso tsa Thobela FM 87.6 go fitla go 92.1 mo shate kwa tsebo le bitabisho metse tso ke le smeseng yana go tswela iri nyela ya bo seso a iri tsene ga botse go awara ya boraro ya di telemiso dumela ga ile go rona sa tsho re fitlhela se ba ke sa ga biale o sa tsho laita se ya le moya nna fa re tlo bo le tshana jwalo le ba tsa maphelo mo re go yesa ferishim pelo re tlo kwa ga botse ka thaello ye le gore nge tloga e le gona ya di tlhare tsa botlhokwa tse le gore nge di ka dira gore le phelo la ka le nna lo wena le tloge le ba kaone kaone jwale wena bo ya tsebe gona mo uweng re a boa nke re e ka mo
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
2: Basadi ba ngwaga 1950 tsela bomma le le ngoi

0: negov.
1: Ah, wa ye tle bo enya ka itabe ile ye ile gore ke itsene le tshikuru. E bo ntatelele ka ditoro monna e o lore. A itabe ile serious go ba kire botlho bo ke itabe ile ile gore ke ye ka sebe ya gana bo. E ka sebe ya gana bo itswa le tshoka ba e kholukuru. E ke Shandesh ana le lepaka heat boss mo raba raba ke le bijola kosha. A re khwele step in the name of love o ke o ikweleng go ditlamiso tsa Thobela FM iri sha jwalo go beng CD ba re allo sha le kae
2: re gona le kae re gona le kae ga matshe tsho para re borela ga nudi le nka kishana wa pe mara bo se bisa ke bola ke matlo bo se bisa o tsa re borela di bo se mara
1: e tswa wa tswa go re
2: na para fika matshe tsho para re borela o sa di ba fru ka pela wele
1: wa tsa di prenetse a se tsha matlo iri o ba tsha fisheng
2: Iyo ba cha fishene.
1: Eh, a se cha hore ke dikeng ke di a Paris che gore matlo. A e, iyo ba hore cardia ya khalalala. O ka nna ho re ke cha.
2: Le jae ga o bona a se a bona wa pere di brela. Wa se hore wa pere di brela ga
1: nje. Yo, a se champo.
2: Are, awa, re buche ba tsheletse ba tsheletse ba FM gore e tsa tshile le khone go lenana ola sedibeng ba re le tshwaretse eng tse dingwe tsa gona dumelang ba tsheletse. Re tloga re leboga igare ya leboga lenana le lebo tse lenana la ditlalemeso tsa tshile le khone go lenana ola sedibeng magage shore. Gare tseba gore karolwana ya rena ya mathomo ke karolwana ya dithoto le masheleng go a tho go ne le phokoletso ya leshopotso ya diperesente tse e ka bang tse e supago tse e leng gore re ka bona batho ba e leng gore ba patela mengwako goba magae ba ka ba le ka mokgwa e leng gore ba tla kgolega ka gona re tlabe re ne le sesebi mo tabeng ya mengwako re bolela ka botate Tumelo Matlou ba tlabe ba re thuša re kwa gore na go kgolega bo mang le gona gore ba kgolega ba tla bona jwang gape-gape re ne le karolwana e nngwe e botlhokwa go polara sa legwading ya basadi re tshwere mosadi gare ga basadi matemeka wa ga phasha o sa tse o ba le sefoka seo a se thupile gore tlokwa ka ga sona re na ba le ena re tla re kwa gore na ke sefoka sa mokhutama ba tlhaletse ba Thobela FM a dikaka tse dintsi tse re le tshwaretseng tsona dulang lena neo la sedibeng moshate
3: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM Shut up, what's the one we tell you, sure.
1: Happy birthday, Robert Benurba, who likes to tell you. Arva Gilling, 086-000-2452. Arma, who was up 063-028-8050. And Robert Malaycha, when I would also an alu.
4: Shut the Banabaji Halaka, Kaleta Michine, Lohono Leola, Precious Masako, Masete. Ke mohumagadi wa Lipson sa mogolo kwape batsetse ba gae ba tswa kwa ga mmela ba ka magautseng ba go iša ke nna go monate go ba nna le balakomana malegalegae mošate jatane moliteng fo kegalegale ga mageru
1: aetamin
5: ka mošate goše sese gošengpušang le thabo laka la mesong kgopela go lakaletša motlhapa morašwa monna bogopa wa gola le kgono a le ka mo tshebela ga molepo ke bošekela ka lejele gift sekgobela le yena wa gola a le ga motupa bolobedi zone 4 bala ka letša ke Frederick Ramapuputla gafane go tswa ka mo ga molepo marepa theko extension 2 ga kgoše molepo
1: mošate
6: ke fela wakela precious matsetse wa gola kakelen le re gaogetse Brutens Langa le yena o a gola ke Jeanette Mosia ka mo ga mapontso
7: Thobela kgošietshese le setlhopha sa dikalemeso ke kokoathato wa bolelang ke rata godiša moratho wa ka ke Shibe Sentse ya Mašiši ena o dula mo kopane ga magongwa June 3 ke re modimo wa kgotso a mo godiše a mo dira ka goloka ke a leboga
1: re a loja
8: Tabela malimi igale kae kgona ona ka letsa mongwana ka ke mafatlhanga go gotiane at feta 14 years alens no ba rona ne renga ga shabalala wa ka letsa ke mmamolo wa high list re na gotiane mashelekela ka ma maskra le mo wa ne ke le mo pelelo hip hip
1: hip hip
4: ka mashate tlhopa sa gechu
1: re a lotsa
4: a ke letsa mixeng go monate go bana le bala ko mana malaga le ga mashate tsa tane mo ritingo fo je ga le ga le ga mageru le gono le go gola precious matsetse ke mahlako sereto o go jisa ke nna ke lebala komana ke mogumagadi wa Lipson kwa pehla mogolo matsetse moshate
1: a ge ba komana
9: Thobela setlhopha sa ditlalemeso
1: re a lotsa
9: ke gopela go godiša ngwana mma yena ke dimakatso wa ga tlhatlha wa gola mma motlha ke re ngwana mma o gole tshukudu wena ye ngwanenyana o godisha ke sesi ya go khotle ba tlhatlhapa mo le jaga tlhatlhe
1: re a le boga tshikuri tloge banyane dumela tle
0: tabala malume ya
1: a re
0: go pela la kaletsa mama Chantel wa le bo wa bebe ke ke motlo a msage monke ni dama mgo ke ra ho la ho la motlo a lena ba thong hi phi re
1: a ka nete a gola go a re ke nete ba re metse jwa le mela ja gatisho lwana o ka bo dirile ka bo kora lokile nete ke gore a shomotse dumela tle
10: tsogana go tsetsa ka mo ka shom
1: e le ka
10: ke le dia ke kana ra tho ke le tsho go tsena mo nane o lalena le
1: askis
10: ke tswa go tsena le nane o ndela le nale
1: ah e tswa
3: hey ba ke la matshe
10: ke le dia ke kana ra tho
3: o wa mo le tshwi
10: ke go bona le tsamo mo tsho wa ka wa go la e go mo tsho mo ke a re tsho re le vault
1: a re
10: ke le ka tshe ke bela fa ba gore ke tso go godisa
1: a re re wa mo
10: le ke le go ga ke le wa ke le
1: ka le ka majaji a ke
10: thank you ke le go
1: ga le bo ga thank you so much all right aha dumela tle re a locha
11: re a locha ne kae
1: nna re gone
11: ehe ke bula ja pitna dia bodo wa na kwa kwa le drata le khoutu ya da garat men
1: ke ke o le sala gona
11: eh
1: eh
11: ya ya khoutu ma ma plani ur kwa aldra
1: o kwa aldra wa hola jaji la khon
11: ya le piti ma dia bot
1: eh eh ba go le ba ipsine ka letjatji le gere a ga re le bogile m thobela
12: e gali joy ya ba le di le lolo skoto
1: allo cha
12: bona ke go di sha no go wa ta go mokantsela ra wa ba montadoren wa hola le lota ba thobela ba hola ke re na ba hola ba hola ba hola ba hola ke se di jamba le ma wa itseke Nntsira ka le khulebe le moketeng kwa Swati kwa mahwa go nna mawe.
1: Ehe.
12: Go nna mawe. Ba ho le bo mo tla ko mama bo Melton.
1: Aga ba go le ba go le ka nnete. Thobela FM di mela tle.
13: Eh di pelang bo tike le kae?
1: Ah go nna le ka bothata.
13: Eh ke go ntsha ngwanyana wa ka ke molwatsi maphelela. Go go di tsake mmagwe mapule maphilela ke mo witeng ke ga ke tere ka dira ga tshoko ke re le mo opelele
1: a re re a le bo ga o tla gola a ipsine a ga thobela FM mo chate
14: e thobela ke ka ka ka le so ke ra ga o la ka metsa ndembe ka wa kuku ke khomotsa make a le ka mo songo vile o tsara foye ke today ke le mo opelele mama ha ba hola mawa ne a dira 43 years ke mulatelo make mohasha a le ka mo mentsa mo shengobile ba o di bala ka letsa ke ke ma bona ke mamu ho itse a le ka mo bende ka mo shuma le ba o tle kudi kudi kudi kudi hi hi
1: ba bona ba bona ka nnete aha dumela thobela FM re wa mogetse bo shatisho
15: thobela go tshetsa
1: na le ga
15: go go dole ga papa
1: ga bele ku ile o insurance
15: ka tamola go ga sha mo nna di o borola ka mafefe matsung le nna go go go di sha precious mafefe le ke mo ga ja lipson mafefe ka tamola sha mo nna di o borola ka mafefe matsung haleluya
1: thobela mo shate re le bogile ka nnete mo nna mafefe aga re a locha
16: thobela le ga
1: re go
16: le bolela le o brisk ba mangana ka magadeng ya nna ke o di tsabo nna ba ka bona ke violet motlhago manyena a le kana ka mo mogapeni ka mo bona ba gola le johnson re galakana a le ka mo ngwaridi ka mo ke re ba gole ba le kana le tlotse bodile mosimane
1: ka nnete tloge ba enyane yane re a leboga thobela FM re a locha tle
16: thobela
1: a re akele
16: ele kae
1: re gona re ka botšhaleng
16: la dulisa batho ba mo ba ba dinna le bona mo sekolo ga se ba ba bolang ka jeng go kutinela mo sekolo ga se
1: o molomo wa go lang ga o ga o ga o khatatse gore go mofe
16: o molomo wa go lang ka jeng
1: ke nnete ba go le ba go le re a le bua ka mo sekolo ga se
16: thank you
1: e na re ke topo wa mafelelo shuna pile tle beretswa la ditlamiso tsa thobela FM tla ke re bone dumela tle
17: Dumela ra itso lo gera.
1: E re teng e re butsa lona ka kwa.
17: Nya na tsatsi mo ra itso ke timela kata.
1: A mme o se bua bontle Setswana.
17: Ya ithuta mongwa me ke dira sepedi go tloga mphatwa ntse kwa borataro kwa tshibile kwa mme ne ke tsitsa Setswana ra ka le bogara.
1: E se betse a mme o ka kwana.
17: Ra itso ka go roma nka ka go kopa.
1: Aha.
17: Go na le mme ka kwa Ntwane go gatse masomaro ba bongwe le bosupa. Go soma senyane le bosupa.
1: Ehe.
17: Mme le maabane ke peletse ke go ka tsena mme gompieno ke Rochia Mruida ba Yuda ba botlhokwa kwa Westport kwa Pretoria Raitso.
1: A mmele sentle.
17: Ke leba go menagele Raitso ke a leboga wetso modima gore bolokele.
1: O tlhola sentle Raitso.
17: Ke Modibe o le sante fa Mantabole e leng Bethane ke a leboga Raitso.
1: Aga monate re molebogile ka nnete te. Age age ga go na le ka bothata. Ye metlhano metsotso wa Shile. Are lebeletse irela ya bosenyane banna go bile bosego ba lena go ditlalebiswa tsa Thobela FM le le jatjing la go sasa le tlogele e dira ka sona sepopego se we we tlogele konopo go 87.6 go fitlha go 92.1 o tlo go etsa mabosekeana nna ena ke tlabe ke shutelela beng sediba ke Bretwin Monyamane o tlabe a ena le Hlabirwa Timi Masha karata ke a sasa nnete ke gore batho ba ba shutelela mananeo a tswela pele a ntse a subelela ka go sena sepogo se webo Dr Moloko Masha ba ite ba gona le ba bangwe ba e le gore ba tloga ntsentse e le gore ba go thabisa mola bo e ba le nna bo Mankuku baby aga jale ga go na le ka bothata motho ga bogala e le ka nnete

0: mosadi.
1: Tobele family moga ke le khurile ditsela. Le gone re dilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela. Mama Nomza Mombatha. Na Lady Pando, ngaka Phophira Mathuba, setsebi sa molao, Bodu Mama Bolo Mdluli, Professor Kholofelo Ragubu, le ba bangwe ba bantsi. Tobele FM ke tika le wena kgwedi ya basadi. Tobele FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
2: Major League birthday ya Shoprite. Go merikete ka go subsidize di theko tsa ditholetjo tsa motheo. Ka di ntlo la ka tshe pelo ka di 410 gram tshe pedi tsa Right Brand baked beans ka 20 rand fela. Le 250 gram ya Nescafe Re-coffee ka theko fase ya 56.99. Di ntlo la ka tshe di go tsela go fitla ka laboraro la di 19 tsa Agostose 2026. Ka Shoprite fela.
3: Go ya go nagana ka go bolokega ga mohlagase. Go baneng. Go bane batho ba bantsi ba go batjwa ke tshumisho mpe ya mohlagase. Go thoma ka di dirishwa. Moratuwa, ke tlele le toastera tseo tsa dithapo tsa go senyega. Ke nako bjale ya gore o di lukishe. Ke ra tseo e le go sebakanyana o nagana go ka di lukisha. Aowa wa selo tape ga se karabo. Le gona o tlogele go imetsa di extension. A ke re o hloile di track tsa go tlala kudu. Ka gore dikotsi. Bjale, o re ngwe imetsa di plaka. Dula o bolokegile. Le tlisetswa ke Eskom.
4: Sidibeng sa metsa mogago. Sidiba se o re nang go sona re sa bakishana. Wa betha iri ya senyane mesong re rwala metomo le metsega. Ya ba se mphete ko go fete re lebile sidibeng. Sidiba sa metsa o a sa pshele. Se ke sidiba sa metsa mo tswana nosi. A ke metsa wa ne wa ka tsebe wa tlala tsebo le tshedi mo shoka hlo re nye motheli. Dumela mashupe dumela go shimasha. Nka le bala yo mphare mo re ja tau yena mo tsheli.
1: Red winner le Tim Thomas. O sidiba.

0: ke na Judith Puma mar maropeng go a boela maropeng ke gae ga ga borena mo rutshwang go gore ke a feta gore ke re ke re o bona matoko go polo re wana be re go letsa mollo mola ke ba kae ba ile ngore le fela le bona maropeng a ga bolena e be bara e fapana le rena ge re phela re le mo bo pelogo e o kwetla birwa re mashipi a maropeng a go a boela o boela ma eh ara gore o boele morago ko tswago o tla ya le rena bo o duje ga botsena mara o ile re go maropeng a gona bo sa dula ga botsa o khonege gore motho a ka boela morago ba se bo kotla rafela ha me se se go tswa go wena iriela ya sejana bo selo dimelang go tlhomola kabele le gona lenola lena le bo tsena lenola se dibeng le thomile ka sona se bopego sana se re thomile ka iri re go fitla ka iriela ya senyane tula le rena tsedi mosho mapapa
1: e ke nete tsedi mosho ke mapapa nete se se ngonyana re tla itopela ka tshitshole dimelang ba tele tsho go tlhomola kabele le gona nete re le bona le bo tele tsho lena sa le mo se ke selena nena mpitse mai selo ga ma champiteng ka rata sa re sepela le motho le tsho re kele para para ke mo ga tsho ba tle ba ne morodi ya tau ke na tlokometse se di ba se sa metsi a mogako a re be mmogo re leboge re leboge setlhopha sa ditlalemeso tshedimoso ba re fileng yona re be re boše re leboge ditaba tsa iri ya senyane le ke le lengwe letsatsi matsatsi ka nnete a ya shuthelelana ke la bobedi tsatsi la lekgono ke letsatsi la lesometee kgwedi ka kgwedi yona e agostose ngwago kwa 2020 tsela re amogelentle le ibile beke ye ga se beke fela batheletse ke beke ye botlhokwa ka monageng ya geswe ya Afrika Borwa mo e le gore go ile gwa tseiwa sephetho sa goreng ba e leng gore ga ba kgone go ka gwetsa ditaba tsa bona gore di sepedisiwe ka mokgwa wa toka ka mokgwa wa semolao ke mo e leng goreng ba le tlhotlheletsa ba re batamelang ke yona bo ke yone
0: le ba e leng gore ka nnete motlho mongwe taba ya sepidiso ya dilo tsa bona tsa go tsamaišana le tsa semolao sa ka ya tsamaišiwa ga botse ebile o e bone gore mo gona e tsamaišiwe ga botse ke nako e leng gore bo motšhotšhisi ba dutse gona kwa kgorong ya tsa toka ba nyaka gore le batamele letle le kgone go boledišana le bona o humane maele gape-gape le gore na o ka tšea mo wa iša ka e pele motlhala ka baka la gore re ka kgwedi e leng gore ke kgwedi ya basadi mo e leng gore re sa tse go keteka mola maabane mola o ne le basadi ba bantšhi ba e leng gore re tlaišitswe mafelong a go fapana o ne o mmonangje bratom a sepele a se ne le ka bothata ebile motlho mongwe o sa ne le ka mokgwa e leng gore o laola ka gona molankile wa motshwarisa motlho mongwe ebile o nyamile ka lebaka la gore o re aa gone ka mokgwa ba re busang ka gona go ne le tšhelete ko o ne le ga geno o ba fa ditšhelete o wa ba reka le ge ke a ntira dilo tsana tse ke re ke ya motshwarisa ba mo emelela ka baka la gore o a ba disa polelo ke yanewe gomme re lebeletse gore lena batho ba ba jalwa ba e le gore le abelela ka mokgwa e leng gore melato ya lena e sepedišitswe ka gona le bona o ka re toka ga ya phethagatswa ditaba ke tsana tseuwe ke beke ya gona e re leng ka gare ga yona magatsho dulang le rena sekebela shuta metsotso ke lesome sela fela nkgo tswa go yona e riela e ria senyane re tlobe re tsena ka lana ya rena ka lana ya kama ya mengwako le mašheleng re dintlo le mašheleng magae le mašheleng ke ba re tsena ka gare ga yona re kwa ka ga le shopotso le le ishitsweng fase la dipercentage ka bantse shupa re kwa gore na e ka ba ile gore na ga botse ba bolela ka eng gona fao setsebi sa go ka rekisa mengwako o e leng gore o tloga a tsebega e le ruri tate tumela matlo ke moruti o tla be a re tsea kgopi mabapi le yona taba ye re kwa gore na e ka ba ba bolela keng ka ba rena ba e leng gore re rekile re tshwanetse go thaba goba motlho mongwe re tshwanetse go bonabona jwang re kwe jwang ka baka la re tlhabira nna le wena ao sa le ba nne gore ba ešitse fase mara nna le o bona selo kgane wena wa e bona
1: go bona le selo man
0: tlaba ka tlisa batompalela gane apena ke bone
1: go leka re a leka ngwaneso
0: o ba motlho mongwe re na le wena re dilo tse di bonolo jo ba rena le wena re boriri ape ya kgona gore re re tla mo mabakeng a mangwe re ka ba boriri.

0: Re bone go nja le go ne le engwe e dirilwego ya go leka go ka go ba botsofe mo bophelong ba motho ene le gona re tlhokomeleng re nna ke ba sa di kere na re di shetse morago le ge re reka go shopo re nya ka di crema jela tsangwa di anti aging tlhabiro ba le nna ba nna le di shale morago go re le se le shale morago mara
1: go mme re tsene
0: he ba burwa le botlhata ke eng mara
1: re tsene
0: ke ha re go le bo kumana o ne le me bala bala wa tsiba sefahlogo se petisela se le busy se ya go di mona fase ka bakala gore a re le na batho ba banna ba bangwe a le di shale morago ge le go a direga le wena tsena o ye mola o bona gore di anti aging ke tse di feng re bona ba tlisitse mogwano mong ba ba ba itshetse di chela chelane di dilo tsa ka kwa mafelong a go ka shetsa bobotse mo e leng gore go tlhabelwa dilo tsa go fapafapana gore motho a no dula a le ga botse letlalo la gagwe le no phela le ne le bo le bonojana bo re leng ka gare ga bona tsela tsa tshela le khone magagesho re ne le tlhago prediction dumela lena batho ba go ya meletlong ya go fapafapana
1: bele kudu taba ye e tswela ke e ke lebeletse ke bona e tswela ka kudu ka tlhakoleng la basadi banna ga ina pe di aparatsa na pedi na pedi di ga ke tjwa loka mogwa wa go bia ka ntshwa ke bolela ka go designiwa a di nke dira kala ka tsela yeo e kudu go feta tsa basadi di na pedi ga kala go selekane le selo pele re botsa gore na di aparo tsona tse di gown tsona tse we ge le ya medirong ba le mema ba re timishi aparang ka tsela ye mebala shi ena bile wa rukisha go ile rukisha wa bua modiro shu wa ya modirong modiro fedid ena bile wa itse wa be o tlo ya kae ka yona ka hore shi yona shi mafofa ke mafofa yeng kuru e gabishitswe na le ne le tsona o ne le yona roko le botatse motlhomo ba ka re botsa go ne le tseding tse ile gore ba di rukishitse e tsho pala go ya para ya midirong ya bangwe ka bakala re bangwe ba le bona ba ne le team ya bona ba ne le kgwego ya bona ba re kgwego rena shi a reng a parang ka tsela e na o ne le tseka e di roko di gaone o tse ka mo ga e ka mo salono di bia are going number 0600002452 0600002452 now tla ja para o ya kae hey a kgo lena para me bala ka shi o ka se itse ye la wa tla ka yona
0: tla bura e ke le go senya na kwa RJ ba tle tshe ba rena shi ba bona re mo moshatere ya lo chat of FM
2: sa bura la mahako
1: mtlatli
2: le gaida
0: re bona re le na
2: ya ba bona le dilo ke rata ya gore ba re o tutukisetsa ba go fa gore kalashi o ka a itse go ya gore ba re tshe tsa le tiro go di ya ka re ba ile go di ya le wa ke tlhabiru a bolela ka tsona ka mafofa fofa o tlo di ya para o ya ka e ya go rukisetsa na di rukisa ke di bona gore ba da di a ke ya ka e ka nka ka gona go ya para gore se se ka ga ra di tshepisi tsho toropo ka bo ke sa tsore go tlo di ya para ke ya ka
1: o ka one go ithukela
2: o ka nna re tukala ka rutu tukala di pere o wa ri mo ba itse go ba fa mafofa ba re ba fa ka mafofa a bona o ne mo ntse wa fita mara e ka go le dire o le re o sere khale ya bona ba nya ka go a go bona go nala botla
1: aga re le kwele mohlahle
0: a go le mohlahle mo shate thobela FM re lo tsha
3: ti mi le brodu ne ga ina
0: re bona ra le ne
3: go mo tlo mo go mo
0: tsha ba
1: re la mogetse
3: nna le go janete na ke nakaobakengore sale ke leke ka rokisa e nngwe a ke tsee keto ya parang kere ke yakae kare ka leona
1: oreeelo
3: ke utsetwana mo kara fa re maemante ba re ketla lekala lekala jaka monyanyo le go fetsa re ka toro ya parang ke yakaa
1: bele di dutse
3: irono lula ka gore o drop bele a ke sa tsebare ko beisa kaenke
1: aw
3: or o supetsa gore na empeng ka yao e nyaka gore a naene e ke rise ka yone
1: aga re le koele re leboa
0: re a leboga basadi ba seke ba ba gomola le ga tete ka baka la gore tlhabira rile ga thoma mo tlhalositša a tlhame a re wa tseba gore keng gantšhinyana re bona mo bathong ba basadi um banna dio ba disutu kgale-kgale mola nako e re sa gola um be ba apara tše dingwe tša go phadima bua le ba bantšhinyana tša go phadima a di sa le
1: gonasa
0: le gona banna lena tsaba lena ya moaparo e gabotse kudu-kudu banna ba e leng gore le ikaparela disutu ke bona banna ba bantšhi ba aparang disutu ba ba tshwanelwang ba tshwanelwa banna ebile a e ga kantšhi ebile a e nyake go humana o e nyakela gore na e botse na edio ba botse e sa dio ba tee jale rena basadi ke rena batho ba mathaitai rena basadi ke rena batho ba mathaitai ba le ba gore e le batho ba banna ba le tumela gore ke batho ba e leng gore ke basadi ba gay ke rena batho ba e leng gore ba mathaitai re re malabulabu dichapuchapu tse tse dintšhi re tse re di bonang re le ka gare ya tsona re diapere re renang goreng ka re a diaparege gape le gape a diaparege gape le gape goreng re o bona e sale o e apara maloba ko mekatong ya dipere kae kae anke re o bona o ile a maša o ile moketeng ka yona mošate thobela fm re alotša
4: mokantsela ra wa ka le mme a ra wa ka
0: kanseliri
4: mokantsela wa e ka ore
0: age
4: bona sa mathomo ke re mmoba wa lefileng ke sa le motshema o se ka ta wa tima mme a rang ke re
0: re go rofile mmoba nna se ampe waka ase akekenyaka gore ge e le gore o bolela mo radiong ya setšhaba o rialo e re ke ikile nna ke go botse a ka khumana mme ya ra ntšheng ka ra ditaba a ke tsebe selo
4: aa sa reme ke to molata ke o molata ke a mmotsa go mpodite gore na
0: ke tsebe selo
4: ke motho wa bolaa o talosa nto e nngwe ka mobile a se abe gona gausi le ditaba a tshwanela ke ditaba a tšhela ke madi a kgofa ke to
1: molatarenke
4: letsheya dilo tša meaparo ya dithumeche nna wa mpona nna nkampe ke rukisa kwa mothong o mongwe a nthokele ntho e le goreng e le tlompana ye ke tamo go thobela fm ke a e nna ke iphiatile ke e rata ke e aparanneng ka pane a kenya ke ntho e ke goreng go fetsa ka yona ka tshwanela ke goreng ke e lokela ka mosamelong goba ke ishe molelong
1: bele ge ba go memile ba re um themišiwe mera mmalašue
4: tsotsotso e le goreng ke apeletse ya eno ba e le gore ke e kgethilweng e napile nna mo nna ba dionkgopela saese ke tlo e apara mara e ke fetsa moe ke iša mosamelong goba ke iša molelong
1: o re le koele
4: meraafa oyana o ya dirata ja pattern ja mokuta ono wena ke nyaka ntho e ke tlo e aparang ka meta
1: aga re le koele
4: mokhanselara wa itshega awa ke tamolata salom seema a ona molato a seka lokela mokhanselara ka maare a ditaba
1: bathoe a re tlogeleng mane nomoro ke
0: tsere
5: bana ba golago ba nyaka tšeo ketšegilego diphepo tše ntšhi go tshega kgolo yeo e phetšego gabotse le go ba thuša go ithuta le gono batswadi le bona ba nyaka tšeo ketšegilego Nestle Nespray e go fa go gontšhi mohlodi wa divitamine le diminerale go tshega kgolo paketse yeo e tshwarelelago nako ye telele ka gona tšhelete ya gago e ya pele e retelega ga bonolo bakeng sa bophelo lo bia le ema yema la lelapa ne ya ngwana gago seo a se hlokago ba neye Nestle Nespray always giving more
6: ke o phuleletša o ya pele ke re filwe ka mosepelo mo botse o ya le phurusa lebota leo lebaneng nalo o fetoleše dikoloto tša gagwe ka moka go loan at ya fnb tree ka fnb app gore a seka lefa dikoloto tše ntšhi ka mo le ka mo bjale o lefa sekoloto se tee fela ka kgwedi ka sela se se tee sa lesokotso ga lefe ditefelo tša go thoma mme o seketše 1000 ka kgwedi ka fnb credit suite kopanya sekoloto sa gago seo kgolefayango ba tefelo e tee fela kgwedi ka kgwedi go fnb app gore ngwe o duletše go lefa gantšhi go feta fetolela sekoloto sa gago fnb le gono fnb thuso e fetola dilo tšo sekoloto se lekola go latela tsela ya go qualifya go na le dipeelano fnb ke karolo ya First Rand Bank Limited moaboditsela tša ditšhelete le mokitsana wa semolao
0: Tseo iri ke ye senyane fela go gona iri la iri ya le so me ri a le bogare ya go le itlhola sechaba re o ka rena ba re tshwaretseng ra le boga magagesho me ya paro ke me ya paro e fitlhile na bile a re sa tseba le gore na e ka ba ile gore na go sa jwang se se mo gona tlhabira ke gore tlhabira ngire bo mmase botsana ba go fapa fapana ba dirile ba gona go nu jwa le mo ba bo Miss South Africa bo Miss nyenyana nyana o le Miss Supranational Miss Supranational Miss Supranational ba di parishano tsa gona di batho ba engwa di tshele na batho ba ile ngore le basadi ka re go di ya basadi le dirallo tse botlhokwa tsa basadi Miss Supranational e gona mo ile ngore ba le ba tlhompha meshume mo botse ya basadi ke go pula mosadi o mongwa dirile roko engwe tlhabira ya go ba le tse jana ya go ba le ntwa o lokela ngwana ka kwa morago ka kwa le a bo popula ngwana ka yona go a pere roko a ona a o tle ka motsogano o motala ngwana o tsena na moroko mo ya ba gore ke roko e feletse ka mebala ya go tsamaishana le yona jwale ba go nya ke ba basadi ba ba jwale re tloga re ka tlhogeletsa ba basadi ba e leng gore ba tshwana le bo se smart maka ba ka re ba ka bo ikokoropa kudu-kudu ba tsena le bo Miss Supranational re bone gore na ba ka sethope sefo ka nao
1: nage kannete be re tshwantse o batlo ba leba lenano la leitlho la setšhaba eupša ba re tshepišitse gore akwa beke e tlago re tla ba le bona bele
0: ka baka la papadi ya rugby e tlo bang gona gomme re dule re theleditše e rugby mapokopoko mapokopoko se ko set mapokopoko gape monna ke a o tlhalelwa
1: tlhalo mapokopoko a gatlhisa
0: ke a go emelwa
1: uwe
0: thelebišene e re e bonang e e tla bentšha mapokopoko o ra re ke ne le bona
1: Releboga. A re kopaneng bekeng e tlago go letlhola setšhaba batheletse letlhola setšhaba le le tsenang go SABC 2 go thoma ka iri ya seswai beke tlago re tla ba le bona batla ba re tsebise gore na ba tla ba le tshwaretseng nnete ditabaga di faele mo lefatsheng le re phelang go lona
0: re tša koša gabe ya letšhwa go phuleng phoofolo morero dula le rena o se ka wa shuta re ya ditabeng ka lebaka la gore ka morago ga ditaba tla bo tshwere mosare gare ga basadi re boletse gore ke motho pa sefoka wa sefoka tsoko seo se bile go gona ke ne gore tsoko ka baka la gore ke nyako eme o ko o rena ke sefoka sa mokhutamang re na le wa rena ko re ke nyako mmušiwa wa rena botse ke modudi wa kae ka baka la gore wa kgonega wa
1: kgonega
0: ba mosegetse stene kae kae ka ngae anana ka moke ana kwa lobe a bolela ke bodikela o bake botlhabelana bela re nyaka one kwešiša gore na go nua le oro ke mmone ke mmotse le go fetišiša phuleng phoofolo morero

0: kare ke bona batho ba go lokweleng ena ba go tshikinya mola hey ba go putse ga lenyana tsabira
1: yeah
0: Johnny Mogadi yena rimpu ne ba rari le ba le motho wa ka ke tsha bonyenyane ke tsha gale go be ke na kwela lodi sa le ba le ga tlhabira go nwe le dipalla ke go le ba le ga ka baka la pelo tsa rena batho ba le fase le pule mphofolo yena re morero ke na ko shela re tsiring e bo se ka kudu re ya go mamduli re kwa ditaba tsa iriel some

0: o yelo se mase felang go tswa go bona iriela so me ke na ka rena o tsena karolona ya rena karolona ya dikgwebo le melao e laola go dikgwebo re tloga re tseba ga botse gore ke nako yeo eupia ka baka la re kgwedi e kgethile ke kgwedi ya basadi re rata gore re tle le mosadi gare ga basadi mosadi gare ga basadi ge re tlebe re yeswa re ya ka moleka mo re bona o ka re mosadi wa go ba le mmelo wa go lekana le wa rena ga botse ke ba bomba basadi ba ile ba ye mahlabirwa ba re lenawe lenangane marangane le liwale mosadi wa go ba le dikhefe ke mosadi wa mobotse le ruri joale re le ra bona a itla ka masolo a mabotse a itla ka kampani go ba mohlomong e ba motlhami mongwa Miss Cavalicious South Africa ke di foka tshelo re di tswela pele e bile re sa tswela pele ke mosadi we leng re mone a ya a emela Africa re na re ntja Africa ka di foka tshe di fapa fapa neng e bile a bua le tshe dingwe tsa di foka tshe o ka mona gae e bile ge re bolela ba re o sa tshe thopa se foka se sengwe se se sona se leng re se tsamaishana le nako e re phelago mo go yona magashi ke bolela ka mang ke bolela ke nyaka o tshoma ka mohlompege mohlompege ke re ka maisimane ba re ke honorable ke nyaka o tshoma ka mohlompege ke mohlompege ri matemeke pasha ei ri delena ke mosi ili ruri ke mosi ili ruri jole ar duleng fa se basadi re na be maoto re tle re kwa gore na e ka ba le rona o re tshwaretse matlafatso ya mkhuta ma ipe rena le yena gone jwale re tlo ipsina le yena
1: are se se matemeke re ale amogela re le tamisha go tobela fela
2: Thobela ka gashong ke ka tamisha ka moka ke tamisha lena ba gashi ba Thobela FM le ba theletse ka moka.
1: Ta re re le
0: bo.
1: Nko no re botsa ganyane ka wena. Re bile le di politicians tse malanyana kwa morago nyana kwa. Eupsha ra tseba gore ba theletse e ba theletse ba baswa tsa tika tsatsi. Nko re botse ka galena ganyane ka lena.
2: Mateme ke phasha ke ngwana mobu ke bele o tsi Limpopo ga skukhune. And then ka dira di modeling ge ke fihla ka mo la Gauteng after dikolo tsa ka a ke thoma go bereka ka dira plus size modeling until ke bula Miss Cavalicious SA ka 2021 e le gore ke bula ke shetse ke tshotse ya difoka tsa ko dinageng tsa ka ntle for example ke tswa go thopa sefoka sa Miss Kevi Africa Bold and Beautiful ko Nigeria. So ke re ke thoma go ba le Miss Cavalicious SA ya rana from 2022 until now ka 2026 yona e re tla be re ile go crowna queen ya bo 5.
1: Re botse ka yona project yona e.
2: Project ya Miss Cavalicious e bulelwa every year di phadišanong tsa rena di ya gatlampana ka ngwaga gago ya mafelelong ka November ka di 7 tsa November go la Pretoria State Theatre e le gore ge queen e tlhophile gona moo e kgona go ya gona kwa ntle ka ge e le gore a ke re rena re berekišana le bona ba le ba ka ntle ka gore mma go bona e le go yena queen mother ba ngwanarile sefoka sa queen mother last year ka December so no ke queen mother of Africa a ke sa le Miss Kevi Bold and Beautiful ba e file o mongwe title eo e shetse gona kwa Nigeria so ya be e le gore nna ba ngwanara sa queen mother of Africa so ge queen ya ka mo South Africa e winne ya Miss Cavalicious re mo romela gore a yo phadišana gona ka kwa ntle ka kwa.
1: Yo sona se foka se se bolelang Queen Mother.
2: Sa Queen Mother go gore ke emetse basadi ka moka di queen ka moka tsa mmele. Ke ba emetse ka moka ke re a ba eme ba tie be basadi sadi ka gore nna ke mosadi a ke tla ba ka fiwa se foka se a ka se fiwa fela. Ba nroshitse sona ba se bona gore se ntshwanetse ka gore a ke tinyatse ke phela ke tepotsa gore ke mosadi gare ga basadi ke kgethegile ka gore a ke re modimo uno getsa tselae a mpa yona ene nna ke no bona e tsa maisha jwale that's why ba le mogile gore okay amongst the title ka moka re felletse re mo fa lifetime title e re bitsa go Queen Mother of Africa.
1: Gane a se mathomo ke kwa lebolela taba ya ka kwa di foka tsa ka kwa Nigeria ka kwa di swara fela ka kwa na genya Nigeria fela go ba le dingentse dingwe di ya
2: a wa ya le ka gore ngwa go ba e swarela ka ire tswa bo Uganda re tswa bo Botswana re tswa bo bo bo bo bo mo bariki kai bo Zimbabwe. So ya le ka gore ngwao Africa e tla be e decide gore yona e tshwarela go kae. Eh. So are e tshwarele poleke ka ite go swana le ngwao tla gore sa tlo kwa gore na ba isha kae. Re tswa le bo Tanzania gape. Eh.
1: Ba le ngwao di pia ka nodi e mebang. Go go diregang go fithlela le ya di phadishanong tsa mafelelo.
2: Ngwao ga ne jwa le ka re setse re thomile re ba thomile ka go dira di charity work then ba dira di radio interview ba dira di podcast interview or di TV interview mo ile go ra ke re go botšišwa gore why ba tsenetse Miss Cavalicious sene re rana based on gore re le basadi ba mmele re swanetse re be re ba le mafolofolo re ba fit re promote fitness so we are doing more re lesse di event tsa di charity le bona ana basadi ba gore re ba bontshe gore le ga o ka ba le mmeli o swantse o gona go ditšikinya o dikuke so ba thomile ba gatlampana ka di charity event tsa bona ba ntse ba ya kwa le kwa ke yona portfolio of evidence e le gore di judge tsa rena di ba jata ka yona gore o berekile go tloga kae gore re ba fa mmereko ke ba sekolo re ba fa di project gore o dira di charity tsa gago tseka o dira di radio interview tseka o ya di motivationing o fa bana ba sekolo motivation because akere bana ba le ba sekolo ba lebeletse rena gore le rena ba bona batho ba ile gore ba ba bitsa di queen ba lebeletse rena gape gore ba fela ba re queen with purpose o santse o be queen e le gore wa ithaloganya gore o tlo gone o eta bana ba pele so ba buka mo so jwa bona le bona bo base je go di mogarena so ge ile gore re gona re fele re ya dikolong re ba fa motivation a gore thuto ke thuto le bo botsi jwa rena le jona ke jona gore di a kopana o ka sene o ba emotse mara wa hloka sekolo eh
1: gore ka go ge ba le gare ba tshwaraga le di project gona gore e tswaletswe
2: Risa buletse re tlo tswalela a ke nagana re tlo tswalela yona kgwedi e tla go ye re tswalela ruri gore November e tla be e le gore ba le ba ya di finaling re sa butsi ka re sa shorta ba di ke nagana gore batla registera batla fihlelela nampereng ya kang eh
1: go ba ile gore ba ikemisitse go ka tsena ba dirang ba dira ba
2: ba ile gore ba tikemiseditse go ba party ya Miss Cavalicious ba santse gore kreya ko di Facebook nja rena mara di lojeri di nyaka gore nyaka re mosadi ibe mosadi wa go apara size 36 upwards and then di height arna taba le gore motho ke shoti or ko mokakang because akere re ruta confident ene a re nyaka gore re be le pharologanyo ya gore mara wena a o qualify ka baka la gore maybe o shoti mola ile gore re je Miss Cavalicious e akaretsa batho ka moka ba ile gore ke basadi ba ile gore ba eme ka maoto ke basadi ba mmeli
1: le letlakala mo ile gore ba ka letela gore
2: Facebook page ya Miss Cavalicious, TikTok page ya Miss Cavalicious, Instagram page ya Miss Cavalicious ba ka re gokaganya le rena gona mo.
1: Aga se se matibeka. Re leboga tle, re leboga go bolelana le lena.
2: Eh yawa, go lebogile nna malume Thomas le se se breduin.
0: Se se matibeka. Ba ntisha gore re ka gare ga nako e nngwe ya taba yela ya bo di match and match di ditaba bjale lena le ne le stene ka kuana eng ya Nigeria
2: eh
0: go ne le ka mogwelong gore le amega ka gona go godigang
2: taba ya match to match e hitlo le tlhopa boroko go rena re berekisana go le batho ba kantle ka ge le gore gane jwa le ke ile Nigeria ka ge ke boletse pelenyana gore ke ile Nigeria e nngwe ya di foka jaaka ke tshona stand e nngwe gape-gape ya gore ke kry-e license ya go rana Miss Cavalicious ke file ke bona batho ba ko Africa so ke tlhopha boroko kudu ka gore gane jale ge e ba much to much ba re batho ba santse o tsamaya ba e ga bo bona yona e ga botse gore ba ka tsamaya ba boe ka dipampiri tse e le gore di right mara bothata ke gore ge e le gore a bana dipampiri ore ga ne le bona ba le ba ka kwa ntle ba itsea ka mokgwa go befelwa ya gore le rena re khatha lena letlo gore letla letjwa dinageng ja bolena letjwa South Africa o re o tla gana ka motlo bona stand sa gago a re sa go nyaka especially ona nageng ya Nigeria ke bona ile gore bana le bogale kudu ya gore di business tsa rena le rena re nya go di bushetsa nyana morago le lena so rena ya re affect ya re ama
0: re le go le se smati me ka re tloga re le boga mara nna ke no botšisha ke no re no botšisha ka re thomile ya eki ya ne e
2: buima
0: ya much too much le na mara ge le ya kwa le le mangwalo ka moka ge le ya ka kwa bo se sima
2: ee o ka setsa maefela kana geng ya batho ka mo ga bore na ga botse go bolela nnete maybe a ke no re ba tlogetjwe o re re ba tlogetje re le ona molao wa rena o re o le gore a re tsebe gore ke government ya rena go ba jwang mara ba tlogetjwe compared to bona ka kwa ge re tsena immediately o tsena airporting ya bona aba go senyetse nako ba nyaka o bona ntho nngwe le ye nngwe le ye nngwe e le gore o tlabe o isere ya gore o ya kwa o lo swantse o be le lengwalo invitation ya gore o ya kae o dula matšatši a makae mo yang company o yang go yona e registered e santse e bonagale gore e registered di a check-iwa dilo tseo ga o no o tsena ko airport ya bona ba sa tsebe gore ga e kere ke ya Miss Kedi Africa e ko kae e rana ke bomang they must know it ba be ba founele le bona beng ba yona gore rena le motho mo wa go tswa South Africa o re o tla go lena ke moka a approve gore ee ke nnete o tswa o tla gore na lengwalo le signile ke rena le kibilwe stempe ene mola wa tsena ana ka kwa meagong ya bona ke re dintlo tsa bona tse ke tsela ke gologolo tsa gore a o bone wa kantle a o tsena ana ka mola ge o tswela ka montle o swantse o tswa o swere lengwalo lela o swantse o tswa o swere passport lengwalo le la ke re lengwadile gore o fetsa if you go fetsa be go 2 weeks lengwadile a le na go feta mo ge ile gore le ka feta mo mapodisa phela le gona motseleng ka hore a o etjwa ka gate shiba police a o etjwa ka gate shiba go ngwe le go ngwe le go ngwe ba tletse ba tsa maamola ene a ke tsebo re bile ga o etjwa o le motjwa ka ntle ba gona go bona gore wena a swene wa ka mo ba no gona go bitsa gore wena o mo South Africa di kae di pampiri ba di nya ka re o nuphela ka tsona o phela o di tsore ka gara handbag a gona gore o ka tsama ya mo wa nore ha wa ke sa mola mmolong a go gona ga mmolong wa ya mara o tsore di document
0: ka moka
2: eh
0: a se di weng di tabare tloga re leboga se smart maker ba tsatsile mahlagona le gore u project ja go ka moka tsho o lengwe mo go tsona e bile re le basadi ka go di ya basadi re ya thaba ka bakala gore re ithuta tse dintsho go tswa go wena re ya leboga
2: go lebogile nna
0: a re ga bele metsotso ke masimama mara rofela go tswa go iri ya lesome ke nakwa dintlhagolo tsa ditaba.

batamela ga o se le sedibeng nako le nako wa tseba re keng ke gona bophelo ba gago bo tlo kaonafalang re tlo go fa tshedimoso o tlo ba modudu o mo kaone kaone ba tsa re go bose jang go tlhakana le batho ba e leng gore ba di laetile mane ba di laetile ba tšhomile mabone mane gore ke bolela le bona motlhalogang ja bone kare ke tja maphepo ba tseba ka di-maker do ba tseba ka di-reporate ke batho le tja sedibeng bao batheletši ba gona o ka se ka ba wa wa feta le ga tete wa thabiša go dula kgausi le bona ga bona e re ke ya lesome ke nako ya gore re go mabela a pheladi re kwa ditsaba tša iri ya lesome tee.

0: tša SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: Magareng ga tšona mokone re ka letela tša gore go ya ka tshedimošo ya go lokololwa ke ba Statistics South Africa e laetša fa gore tlhokego ya mešomo e tlhatlogile ka lefela la percente fegolana senyane e bago go tšwa go dipercente tše 32 fegolana šupa mo kotareng ya pele go ya go dipercente tše 33 fegolana tshela mo kotareng ya bobedi ya ngwaga. Maphodisa a Rustenburg a nyakiša ka ga mahu a boramoepo ba 14 bao ba sego molaong ka go le lengwe ramolao wa IDEC Drushanta Ramsami. O boditše komišene ya Matlanga gore ga se yena yo a rulagantšago sengwala sa karolwana ya 20 seo se tšwilego ka leina la gagwe ka la 30 mopitlo ngwageng wa 2025 tše le tše dingwe ka iri ya pele go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
0: Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa, basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong, re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo go Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.
2: A re tsweleng pele magagešo le sa thetše Thobela FM ya le go tla gašo la Aforika malobeele le ka kua Caprivi ka kua ke be ke dutile moiso o mongwe a ke tse gore ba ntse ba moiso na ka gore kgweditse ke setse ke fluile stage. Are ape na ke dula Gauteng wa tsoa ka mokgwa o dithunya di tswileng morabeng ka gona maloba motho o ne o nkhumana ke emetse taxi after ranna e a fone se bamo wena namela ore ka yama ka lebelela gare mo ai ntu a ke na le yona orile ke rile ke na le sethunya kore ka mantswa mangwe motho o ra yena gore na o nyake sethunya na bjale a ba tseba ne le o tsebana gore a o nyake sethunya o le a re ae ke na le sona a re ai man o tshwaresa mokhuta ma ola ra don't worry ke akenya ke tshuni ke na le sona kwa hae ona mile gore ba tshwere bucket a buila bucket ya ne ya 20 liter e buila a re bona lebelela mo go khetsa se sengwe se o se nyaka nkam o tana bona rona o ntebo wa ya ke le ke tse ka ipucha di pucho tsa rona bana di tshunya tse motho ba rolo le ka bucket di tswa kae mana motho ba o buja dilotse kae mana motho ba mpucha dilotse ale e ka Gauteng empa kanegelo ye ke tlo e humana ka kwa Caprivi re be le kua maloba kua ga moloi e le gore motho o le ena o ba tlo bona Thobela FM a tlo bona o nna re diyang ka kwa

0: FM moshate wa tsebo le boithabiso
1: ke no ba go bolela polelo ka bagala re go kwisha gore ka mogodi tshunya ditjuleng ka gona ka mogodi tshunya diphatlaletseng ka gona ka mogodi batho ba tsholeng ditjunya dile ka matsogong a shele di ka di ntlengwe lengwe lengwe lengwe lengwe le kweleng date mashaile gore o na le ba abaeletsa go bjale ka ge ile setsebi sa phetelela sa tja ditaba tja mo go shumile go mo go shuma go bosinyi monongile aba leloko la mapodisa a boditšhaba tšhaba international police interpol bjale batlile nke re bolele taba she na mapodisa a dira mo go lekanego ba gešo go lwa le digongwana tše tša bosinyi bja dithunya na e le re beletše le bona o kare mapodisa a dira mo go lekanego go leka go lwantšhana le digongwana tše tša basenyi ba ba šomago ka go senya ba tshwere dithunya ao batho ba modimo abe sethunya se pele fetša man nka re bone o mongwe botšišo engwe šema ga gešo na o bona e ke Afrika Borwa e palela kae mo ntlweng kgatlhanong le bosenyi bjo bo rulagantšwego e re bolela ka bosenyi jo bo rulagantšweng ke tabela e bolelang ke endi mašaile a re organized crime kore batho ba ba dirang bosenyi be e le goreng ba bo beakantše e kware ba thoma go atla bjale ba thoma go atla ba bolela ka dithunya tše batho ba di bopulago a tseo tša di-AK-47 le ka lemoga gore dithunya tša di-AK-47 a di šomišwe a di gona gwa se se reke mono Afrika Borwa a se sethunya sa ka monne ba bangwe ba re ba ditšeka ko thoko tša bo Namibia ba bangwe ba ditšeka bo Angola ba bangwe ba ditšea kaekae kaekae ditišwana mo tše dingwe di tswa Mozambique dilo tše di bjale ka tšeo o bona o kare Afrika Borwa e palelwa kae mo tabeng ya ntwa kgatlhanong le bosenyi yo bo rulagantšwego kudu-kudu ka gore yo bo rulagantšwego bona le bo šomiša dithunya ba gešo a re tsweleng pele re e bolele taba e mo 086 000 2452 086 000 2452 re kwa gorena wena o di bona
2: Makado šile e ikadile ka leboa maotong a dithaba
3: e hwetše go 88.3 goba epong ya gago ya SABC Plus thobela FM
0: mošate wa tsebo le boithabišo.

0: show.
1: Arkeleng pele batheletse arkeleng pele le sa theletse ke gatla gore prediction ya le khono bontsi ba batho ba ikwishisha ga botse le gore na e ya kae ba e kwa ga botse botse re a leboga ba gaisho nke re tshe o mongwe sho motheletse ra a mogela nna le nna le khono tlhobe
2: eh bradok
1: arlo chen
2: tokwela ya dog tsaiso ntokwela dog ma
1: go a mogetse ke nna go kwa go monna gaisho
2: eh le kae mara ka mogashong
1: re bona wa rarika ra lena man
2: ya ka mona mo kopana mo sesetsane zone 2 ya soko mpho pila
1: ya
2: ke le ka mo apintene ka mo
1: ke mre
2: a mara busi a ke nana re ba ka bogora busi ne bo ba dithunya bo
1: ke ba o nana re ba ka bogona ne
2: mara do just imagine ba palla ke ntwa re public drinking to sample e di ka le ba e gona jwa
1: o ya yele o tsori yele mo go bolla ka taba ya uro batho ba o etsa ba tshwere mabetelo ba yona motseleng ya ba palla ba palla go bagala yele ba dithunya le o ba gona jwa
2: ene o go pole le ba ba dithunya bona matona le ba le go di go fitse di kgolo go di mo le ba ba le go di parliament ba bang ke ding ka di tsa bona he ba tsotho ba go gagamatsa melao ba itisha le go di bordering ba tswalla le batho ba bona ke di hitmen tsa bona e bile ba ba di bodyguard go re bile ba ba ba rise drugs le bona
1: ke le tabane we ge se dire nya ga botlhatsi yo o feleletse gore e bile re botsisa wena o wa gona o phuthuliwa wa bolela botse ka yona
2: ai tse o ka se bolele ka tsona sa bona gore ba rra o shiwa re isa di media re isa kae kae o antse wa kwatatolwa ka taba tsa bona ai sekolo se tswile ke after school ka wena
1: ene era gore ka se re gonne bosinywe ka mo go boleng ka gona
2: ai South Africa ke nana gore ba re gore o ya ka nna ke kwesisa South Africa ke naga e lawless yona ka bo yona e seng batho ba yona yona ka bo yona especially ke tatelo ya rena ko godimo aaaa e re eteletse ke batho fela man
1: kokwele wa kokwele ke a leboga re ka ba re le ka mokgwane o batho ba re bolelang ka gona e ka gore enti mashile o boletse gore digongwana tse tsa disenyitse a ba sa tšhaba selo gore ba bone ka re ntlhangwe ba bonetse molao ba batse ba re molao o tlhephile mo re ka di a se ra ka kgorong ya tsheko ra fitha ra tswa a re melao ya rena ya re gobatsa melao ya rena e e leng gona motho mongwe o ya ka kwa dikgorong tsa tsheko le yona ya re gobatsa ma mothele didumela re amogela tlhobela
3: tlhobela mokone
1: a re lotshe
3: le dumedisa ke Vincent Moshokwa ke founa ke le ka Pretoria.
1: Ke o amogela Moshokwa, ke o amogela Vincent.
3: Mokone taba ya dithunya e ke tlhora boroko ke pharela.
1: Ya.
3: Bothata bo bogologolo ke gore batho setse ba tšhaba lo lomatsebe.
1: Obeya mana mapodiseng gore banna batho ba lele ba bona na mongwe le mongwe wa bona batho ba le ba tshwere dithunya.
3: Boholo ba taba kore maphodisa o na le maphodisa e leng gore a ikanne boka bo monna o tshwana le bontantla mokgonatsi ba ikemišeditse go šomela setšhaba le o tulola bosenyi ka medu o na le maphodisa e leng gore a šoma le tsona digongwana tse
1: gape tlabo e batho ba tlhaba ya bolela Vincent ke ne gore gane ke metae wa tseba
3: ae ga se metae kore o bolela nnete gore go fetsa o reporta fela but ya taba e by far let's say o reporta ba wa diokobatsi by far the leader of the cartel ore o tlhokomela mašamaite ke ena a tlileng a loma maphodisa tsebe
1: banna
3: oeo kere senyetsa kgwebo
1: batho ba ba botsa ke lepodisa
3: ee lepodisa ke lona le tseyang ditaba le dibusetsa morago ko motho o ba mo reportileng and-e le ge ba mo tshwere motho o maphodisa ke bona ba ile mo rekela tlilo tse ka moka re ba bone le ko maganga commission ebile re bona maphodisa a tloa golewa kaotee ka baka la bosenyi ba e leng gore ba itswala gantse le bona banna ba maphodisa a ba sa somandate mašamaite ge ba kry-ile a criminal e e nang le tšhelete ba negotiata gore rena re tla timetsa molato wena re fe tšhelete
1: kogore banna e maphodisa ba kare ba re ka kgona ba tlhakana le batho ba lesometlhano ba tshwere di-AK-47 ba ba ba kgona go ba rakelela ba ba jela dithunya tsela e ra gore kgonagalo ke ya gore ba ka nogore ba jela dithunya ba ba lesa
3: aoa dithunya tse ebile ba senodikea a di-police station bo di fa baholo ba bona o rawa re tshwere di tunus
1: yeah
3: ka so ma le na yang le sume le re ngathele sele buileng le sona
1: go mbuje Vincent gore na wena ga bo wena ka gore ke ya kwa re tshedimisho ka rona yo mbuje gore o nakana gore gore botlhata bo satswela pele ka mogho botswela mpele ka gona ke ge go ka dirwa eng
3: molao o tshwanetse o tsee karolo
1: yeah.
3: Maphodisa re lebelela ko tabeng ya letseno maphodisa ge ba šoma lebelela gore na constable e gola bokae after deduction ho boa le 9,000 e tlo direla mo bophelong maphodisa ba kry-a salary e nnyane and ba risk-a maphelo a bona daily so ntho e dira gore ge ba seno thaelela ke tšhelete ba thome ba nagane gore na ke mokgwa o mo fere ka o dirang and gopolo gore go sign-e keno ya gore wena o le phodisa ga o dumelele o ba le kgwebo ka letlhakoreng le lengwe jale ba leka oketsa di-salary tsa bona a ke re motlho mongwe ke justify ae but molao wa rena o tshwanetse kore mmuso o tshwanetse o lebelela taba e ka letlhakore leng gore ga ba hirile maphodisa a ba babee leitlho and-e ba ba patele o kwagala gore ba kgone go phela ba seka ba itswalaganya le bosenyi
1: kore ka mantsa ba seka ba re ge ba le mosomong oa ba le nto ngwe e ba go ka go ketsa o kare gore tšhelete shebane re ka ba le tšhelete le mmereko nkanesa
3: ba tlhoka maphodisa ntate mašamaite ke gopola monno mongwe o be a rekisa diokobatsi ka mamelodi o ile a ya boya batho ga a rekisa ona mongwe ka tsatlhi lengwe mongwe o ba mo rekisetsang ba mo founela ba re maphodisa ke ba ba fitlhile ara ke ba bakae o la babala ka palo wa distributang diokobatsi tsa gae a re ne ke a founa no a re bona e ya ka mola shopong ya e lefelo la dijo la o rate ya kudu o ba rekela di-bucket tse di ba lekaneng di-pisa tsekae and then o ba fe tsone and then o ba fe di-200 rand ka go fela bone a re ke dintšha tsa mmuso di tshwere ke tlala di nyokoja ka nnete mosimane o le a kitima a ya reka di-bucket tsa o bona labo a ba fa di-200 ka mogobo o sa e moditseng ka ona ao wa maphodisa a lekanete ba tsena veneng ba tsamaya
1: nkombotse a ke nyake gore batho ba nkwele tshoko mone ge e le gore re nyaka go latlhela matsogo mo maphodise gore maphodisa a re na a šome ra re re setšhaba a re emeng ka maoto re ka kgona
3: re ka kgona fela o bothata ka baka la gore maphodisa o na le maphodisa a e leng gore already a tsene ke mokgwa ola wa o ikgola ka tšhelete and a ka mogare a kgoro ya sepodisa sa pele kore maphodisa a o itswalaganya le bosenyi ba tshwanetse gore ba ntšhwe ka mogare ga sephodisa o shela maphodisa a e leng gore a ikgafile o ka tshireletsa setšhaba
1: o kwele mosoka ke a go leboga monna Vincent ke lebogile kudu boledišana le wena papa
3: amen
1: o tshwanetse tshabela FM ya lekgotla gatswela e bana tabe kware sa loba bothata man e nka ne tabe kware sa tloba bothata yo e le gore re tlo palela go botswetsa pele wa tseba ra tseba rena re ka bo ra bo rarolola bjang nke ke bone o mongwe šo motšheletsi reo amogela motšheledi dumela
0: mašamait
1: a re lo tšhempa
0: lebolela tlo mašita ka mothembisa
1: ke a o amogela tsheta
0: ee ai a mokone diboletse
1: ya
0: diboleli diboletse re no ba re sena strategy mokone
1: o ya a rena mokgwa o re ka o šomišana
0: ee le setšhaba se se o rutei batho ba kgona go a etšeka koloi mo pele ya koloi ye nngwe a seka repota gore koloi e soso e hijekilwe aoba maphodisa a šoma mokone ba leka bana ba batho
1: ba leka eno ba gore ba tlhaelela matso a tlhaelela
0: ee matso a tlhaelela le setšhaba ka kakaretso a se se o ruteng
1: theta ko kwele ke a leboga monna kešo setšhaba ba re sana le bothata bja go se tsebe gonna bana o tong mo re ka ya kae re tea motheletso mongwe sedumela a re lo chamber re gona ra lena bute age alala wa nkgaoela motho omane tšhikinye ya oba o retologanyana ganyane alala ana mo uwe emeng gona ana mo uwe ya nko tswela pele kekwe
4: Hello?
1: e bana monno wa nkhawela o re nya ka utla le ya tsala pele ba tsala alolo alolo a khawile khawile o na le ndu yene mo a ibone o ya lo ba nya ka utla le ina la ga o ra ska tsebega o tlile dira amogela tshobela
4: tota
1: dumela me kwa
4: gore ene tota
1: re bona re le na budi tsena tabe
4: tota ga o kitse ya mathomo mapolisa ga gore na a shuma ga ke re go steli ke re so go ntela ba re so go le se fetse ba go ngwatla
1: ya
4: ga re ka re le community ra sa re shana taba ye kho le mapolisa ra sa tshabane ke ka mkana go tsona ka morago ga 5 years le bana ba le ga ntwele le go mapolisa ke nala ba khotse ba ntse mapolisa ano wa thaidi tshibela FM ba rute ga bana ba le gona ke ba tshutse ba tshutse go tsona ba le mga gore le rena gore se re reto sa ntse re di dibane ga re ba encouraging ka mosono wa teo diela ke botse go feta ke re di bona
1: ka mantswe mangwe wena gore o sa re mapolisa ba shuma
4: ba shuma ka la gore tshirime kwa le kana a ikela sore tshinyetse se go mo molaong ke di sina o molaong ba tsho di tshela mara go fitlhela ba di fetse mo tswa go di ntse
1: ke go lebogile phiri mme kwa ke go lebogile botse o tsheletse go mosho dumela motheletse
5: makata tse mashama eke
1: dia le dumela
5: le tsela bo tsela tsho le botse
1: awu awu na mlato
5: awu igo mapolisa ona rena o ka uniform mara e fela a swa lanchiwa gone go bere ka nne kwa go le sa tsale bo si le ba ka ile gore mapolisa ga ba rena ba kwana le go le tshunya se motho a le mo motseng a go a sereka kwa gone o itira ditshunina kwa gone mo tsa gore monna ga tlo mapolisa ba etla ba go nyaka ke mama go tlo tshabi ba go le le ke le monya o pere di swa go itse di di tswa tse mo ire di swa go ba ya mapolisa ba o ja di 20 ranta di 30 ranta mo so po ja magula ka le bo sini ro bolo sha tsa gwa wa bona gore re le re pale go le sha tsa le bo sini ke na ta mo huto ke go sini ri le kwa gore mo kwa mapolisa go ra gore re na mo fatsa gone gore bo sini ri ka le sha tsa ra bona
1: tharollo di ale ka buripana fela a ke ne gore o latlhele matsogo moyeng ke nana gore monna le wena tshwanetse gore botsa gore o nagana gore o ka dirwa eng gore dilo di be ka o nana na
5: wa bona re ka ba ra gopola mmuso le ba re ko apartheid o le bone nnete o la mmuso magoa lapa le ka sa ka molaotheo mo strong e tlo le ba o bapalela mara go ka ba molaotheo ka gare ga lapa awa o hutse gore naga ga borena e tlotlolwa naga ga borena e shotha molaotheo wa go kwagala o boima
1: ke go lebogile ke go lebogile ntate diane ke go lebogile o tlhetse tshobela FM ka manyami batheletse ba rona ke nagana gore letlagalana la Facebook mamotha di sa akaneile e ke nyaka go balamela ja lena molao letlagalana la Facebook bone ona o di ae letlagala leo le bonela o kare le sa akaneile a ke tse o ne re dofeleletsa re dile bjang tlheletse tshobela FM ya lekgotagatso la Aforika Borwa boeme mo ke a boyan
6: a o na le masimo leruo goba naga yeo ka dira go temo go yona
7: mongala lonene FM Phalaphala FM le Thobela FM ka tshimoshano le bokamoso Farmers Academy di mema baswa bao ba sena go meshumo go tsenela lenaneo la youth in farming leo le thabišago
6: go tloga le kgone go fitlhela le semetlhano part 2026 je video ya gago ya motsotso o tee go ya go ye mebedi go mo bontshe leruo la gago masimo a gago goba naga ya gago tlhalosa gore ke ka lebaka lang temo e le botlhokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la eng o tshwanetse go kgethwa
7: via video ya gago TikTok gomme o theke mongala lonene FM Phalaphala FM le Thobela FM le bokamoso Farmers Academy ka go šomiša hashtag youth in farming
6: lekgotla la baatlhodi go tswa ditišing tše tharo gape le bokamoso Farmers Academy le tla kgetha bagathatema ba e leng gore ba tla khwetša sebaka sa go rutwa le go tlhahlwa ka tša temo kgwedi tše tshela
7: se ke sebaka sa gago sa go godiša tsebo ya gago ya temo go tlhabolola bokgoni bja gago le go fetola kgatlhego ya gago ba mošomi wa go iphedisa youth in farming program
6: growing the farmers of tomorrow
1: o botse bjang go ratega bja matheletse o ka re tsheletse sealemoya o khumana go tsena le batho ba e le goreng a se ka metha bao ba khumanago mo moyeng re a le leboga lena le tseneng mo lenanong le la lekgono ba e le goreng a se gantšhi ke boledišana le lena empa reka le leboga re leboga go kgathatema ga lena bagešo le sa theletse Thobela FM re ditsengo mosho dumela motheletse
8: go monate goba nna ake go tsamaise ngaka mašamaite le go fela go šutašuta ke gona go fa ba bangwe sebaka gore ba kgone go tsena go a kgatlhisa ka mokgwao
1: ke o kwa lebala tsena tsa beng monna gešo
8: ntata mašamaite go bolela nnete ka karolong ye nngwa re le setšhaba re ne go leka go fa mapodisa tsedimošo e fela ka tlhakore le leng wa kgwetsa ge o tsepe ya tlhatse o bja bophelo jwa gago kotseng ka gore ga o tsebe gore ga a fitlha kwa pele o ile gore ke mang a re file go sedimoso e ya gore no um go na le bosenyi goba go neilo ke te sego tse a loka ke bothata jo re ne e le jona um ke gatlhile ke seboleki se sengwe mo se fetile o boletse ntshule leng a re gone a mangwe a mapoisa a te gafile a bereka ngaka mašamaite mara go na le a mangwe ga a bereke a tswela pele ka bosenye o botsise taba ye ngwe re na taba e re e tlogela e le ka ona mogo se se ka rie gago bothata bo santse gore bo tlhatlhamolole kwa godimo kua kwa godimo batho ba lego ntse ba bangwe ba bona ba tetebeletse seng sa bona le malapa a bona le bakgotsi ba bona ge go ka tlhatlhamolola kwa godimo ra ba le molaotheo o e leng gore o a galaka ke go botsa nneteng tata mašamaite tiragalo tse tsentšhintši tse ke tlo fela
1: tabe ya gore molaotheo o fetolekile kae kwa gantšhintši bjale go ra batho gore na re fetola mo kae batho ba borena ba tsebo nna ba ka fetola mo kae bjale gore re le fa molaotheo o re lo tlhatlhamole le re bontshe ona re ka o sokolola mo kae batho ba phutha matsogo mmušo wa rawa ke gore ba lokile ba o nyaka o le jalo
8: bothata ke gore ona kwa godimo re go e tla ona molaotheo e le gore o tlogalaka ntata mašamaite ba e leng gore no ba benefita mo dilong tša bosenya ke bona ba e leng gore ba tlhole ka gore ba o thibele gore o seke wa ba o a galaka ka gore ge o galaka ba tlo tlhoka mo balatswago a ba fetsa ba nyenyela ntata mašamaite ke bothata jo re nego le jona nageng tse dingwe go nna le melao nna re fela re etela di-country tse dingwe ge o ntse o nyakefitlha melao ya gona o a kwa gore ke eme thata o ka no tlogela sefatanaga mo o ka se taote le go taota o tlo o ne o boa segwetse ka mo go tseleng ka gona mara mo aforika borwa e a go bonolo
1: ke o kwele lebala ke a leboga monna geso ke a go leboga o theletse tlhobela FM ya lekgotla gatso la aforika borwa shega shaele ka toropong kgole ya polokwane ba theletsewe taba ye e tswetseng pele le etse le e bolela e tse re e bolela legatong la gore re bolokege ka mogare ga naga ya ka borena batho ba sa bolokegile wa tsa batho matšatši a le ge ba ka duo futelana mo tseleng o na le ntho ngwe mo tseleng ba re ke road rage ke gore ka mantšhe ang pefelelano ya mo ditseleng um motho a ka o kitimiša letšatši ka moka a o kitimišetša gore o nyakile o nthula o tse gore a se le thulane o nyakile o nthula ya ba e le gore etse ntho e diang gore a be le maata a o duo o kitimiša keng o tshwere sethunya ka mo morabeng ka mojale o nagana gore a fite a o tshošetse goba a o bolae ka sona pele di tletse magangse ke tse dintšhi tse e le goreng re nagana gore mmuso o tshwanetse go ta ka leano la gorena re dieng ka gore sethunya se siwe se tswile morabeng ka kua western cape batho ba di o bolawa tseba ka gauteng batho ba di o bolawa ana mo limpopo batho ba di o bolawa kore batho ba di o bolawa nae ka moka bannagane gabotse bo tshwanetse go direge eng a ka tsena Afrika borwa ge ka yo ba le molao o mothata-thata-thata-thata-thata-thata-thata ke le wa ba le tabeng o ba re busang dithunya ka moka nna re kile ja boya motho o ta botsa nna ke na le tse nne motho nna ke na le tse tharo ke re motho ba sepela ka pakete a mpotsa a re motho ba sepela ka pakete a re mphetšhaletse ko first thunya ses a re romele magabeso re e boletse motlho mongwe ba nang le dithunya ba tla tlhoma go kuša dilo tse a se tao di o pepengkišwa le gore a lokišwane ke dilo tsa go itšhireletsa empa ge e ka ba lena le emetse letse le bolaya batho ka tsona a ke sa tseba jalo re a go theletsa gaso ya ditaba tša iria pele ka Stembiso Maebela ge a fetsa go itšea betene e a e femang koko baby

0: ipotsiša gore gabotsebotse tore ira goreng gabotsetoreng ya ka goreng hey ipupo na gabotsetoreng ya ka goreng o kile wa ikwa o ile rile ongwe ya tlhwa gore ka re ke ile betse o re go ile bala e boenyana so o re ya nono ya ke ile rile ka gare ga tore ka sele diragala potsiša ke gore e ra goreng ana ba sa le gone batho ba gone go tlhalosa ditorona he bana dimela thobela re alocha ka garega la berile lengwe la go tonya la go tonya la go tonya ba re gona le go tonya ka go theletsa moloipi la ke tsere go joang go tonya ka gone ka pakala re go go leng gona go ai na yo phefo ya si yona kuri phefo ya gone ya go nthoma ka lebelo nyana le leng a re gane o re tswa re Free State le hlwa le wele KZN ba thumile go bula mafelo a leng gore a tlwa mogela batho ba leng gore a bana madulo ka bakala re gona le mafelo a mangwe ma leng gore dikarolo tsa gona di tshetse di yo go tlhakatlhakane go sharakane a ke tsebore wena mo leng gona o bolokegile go kakang ba bang re robetse ka gare ga mio ye mengwe gore ka kwa re moya ona ka re ka rutumulla tlhaka ya ntlo gore a ke tsebe gore go a diragalang gore papara motlhagase o tšhabile gore papa hei banna nagane augusti ke jwang barawa le se ka re agostose banna ke kgwedi ya marole agostose ke kgwedi ya moya le role le mo wena o dulang ge e le gore o dula maroleng go tlo ba le moya le lerole o tlo feletsa gore agostose ke kgwedi ya lerole ye ke kgwedi ya moya kore moya wa gona o tsutla basadi a re se ka dumelang ba re re tshwana le moya o e leng gore ba gona ka agostose nna banna leoko le moya ola ge e le gore bjelo ka mosadi bjelo ka mma o ba moya wa go tshwana le one o nna koko leng bosego lapeng la gago ashe ncesese go ka se loke ge e le gore ka yona tsela e o fetoga ba se ka o bala kore e re e seng ka nna ge ba bala ba re basadi ke moya wa augus ke ka fa gore ketekang letšatši la basadi ka godie ke ka mokgwa leng gore ba na le moya ka gona epale re nna ai na ba re nna na ba re nna ba ntšhe ka gare ga motho ga re ke yena o e leng gore o a tsutla ka lapeng la gagwe a tsutla tsutlela go aga basadi ba bangwe a tsutlela go aga lapa la gagwe a tsutlela go tlhompha monna wa gagwe yo o se ka tsutla go tshwana le moya o tsutlileng bose go tlhaba nna a one taa ba dumela wena theletso thagole lerato la gago di ntira gore se kebe se ke leng sona o ba ka motsweletse ke doctor bzene re mmo go fitlhela e reng ela ya boraro ka re lona re ne mosimosiwe e tlo ba gona re tlokwa gore ka bela gore o ka se itopele se sengwenyana na ka ul go na le tsere gore diragala letšhatšheng la go sasa re tlhoka gore ba re swere tsone ka sepopego se sefe matume wa garapetswa yo banna barati bathegi balatedi ba theatre theletšang gore ka bele gore matume o le tshwere tsone ka sepopego se sefe e leng gore a e dira gone bjale re ya go tsena go mmino ke Lethabo ke bone track of my tears ke bone end of the road ke bone the color of love ke tša bomang re se boys to men dumela tlhe thobela re a lotšha
1: Mino ke Lethabo mo go ima le nna
2: hashtag Mino ke Lethabo
3: hashtag Mino ke Lethabo
4: hashtag Mino ke Lethabo
1: Mankuku baby mo shupulo go fitana botlhalo
5: ile ya pele o tsela ka ira boraro

0: Commodore Zoom akilina la go she leng re sha nna le wena mo briseneng leng re ya go ba le yona le matume wa garapetsa moroga se.
1: Ke o phuleletsa o ya pele ke re filo ka mosepelo mo botse o ya le phurusa le botlalo le baneng nalo o fetela dikolo tsa gagwe ka moka go loan at the FNB tree ka FNB app gore a sekale fa dikolo tsa tshe ka mo le ka mo jale o le fa sekolo sa tee fela ka kgwedi ka sela se se tisa le sokotso ga le fetile fela tsa go thoma mme o seketse 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit suite go panya sekolo sa gagwe se kgole fa yang o batle fela tee fela kgwedi ka kgwedi go FNB app gore mo dule tse go le fa gantsi go feta fetela sekolo sa gagwe go FNB le gono FNB thuso e fetola dilo tso Sekolo te se lekula go latela tsela ya go qualifya. Go le dipelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited. Mo wa ditlo tsa ditšhelete le mo kitana wa semolao.
2: A lokolla maatla dipilisi tsa Prosidin 4 in 1 formula. O ka ba o nya ka ditšonetjwa tsa go hlokomela le go hlokisha mmelo go tswa ka gare. Go ruma tla fatse bo wena mengwa geng yotlhe. Dipilisi tsa Prosidin di tlhagisa ya masaga go satsa le phelo go tswa ka gare. Gape di tla go thusa gore o be le maatla. Prosidin e sireletsa mmelo wa gago gatlhanong le go tšofana. Malwetse a go ruruga a pelo le a marapo. Le ka Prosidin le hono go rutsa le pelo go ba le phelo le kaone le ka moso. E humane ga dikhemiseng ka moka. Re isa re Prosidin ga se Prosidin.
3: Tobela FM mushati wa tsebo le boithabisho
0: anna lo wena mo mitsing ya masme pediti re tshela go irela ya bobedi gone mo go Tobela FM mushati wa tsebo le boithabisho are nne re go botsana gore re tlotsana ka rlone nya rena ya go gona galabyang go gona galabyang gore ono go batho bolela gore wa tsiba mamang e sa la nyalwa ga re kopana le na mushumo ga a parapala monwana ga re kopana nae mahung ga a parapala monwana e fela ga le ka gae e gona monwane e ka ba monna e ka ba msadi go gona gala biang gore o nyetse go ba o nyetswe go be le mo ileng gore wena o fihla pala monwane ga go gona gona go ba go diregileng o ba o ifihlela ma ka ga ya wa e gona monwane e fela gona le mabakeng a mangwe mo ileng gore ga o ya kae kae a ego ana wa itjola wa itsentsha ka gare ga peke ba bang ba ribile ba bang bona ba no feletse ba itimeleditse sa ruru motho do re a itimetse go gona gala byang kanete bo bo se bona ba letsetsile la moketi le ya pensiona dipala monwana a wa mola moketi o fedile go thomile lenyalo le leng gore la bane lona ka gae wena ge go ye go gongwe o tswela pala monwana go gona gala byang re se lo sa mkhuti o se dira gae 0860002452 nena re dumago tse ba re dumago kwa gore ka ba le gore go gona galabyang sky check le fatla Patricia Majelis are cool down

ke leboga tembiso maibela ke tamisha batheleti bathwala fm letlantse ka tsipa gare go tsho iri ya boraro mo re le ka gare wa tlhopha sa mamelodi Sundowns Themba Zwane ore Antonio van Wyk le Catchers Mailula ba tloa ba matlafaditse setlhopha se sa the Brazilians TS Galaxy ba lokolotse mo ra loka gare e le go siphe e sitle wa ga maduna mo le gore bitjone fortune o tla etela pele setlhopha sa Africa Borwa the protest ge ba ya go thula.

Oh yeah, let's check out what's the year Augustus 2026. Ungheda kanje Ntabi Sings anale Mario Vibes holna no la ga ola ntshirogele le tshatsing le le rotholang le tonyang to ka montle ya ba e beno re motlhomo ba ka mantlong abana pe ba itulela ka mantlong ge ba go sa tlhokeng gore o tswe se ka tswa ka mogolo le go ka bona yeah ituleleng u thumachang hitara yeo le kupetse ga dikobo ya orelang sona se beno se ka gona go ka o ka le route ya rena re sontse retse re sontse retse re tle ka mono studiong re thomile el somepedi go tswa iri ya bo le somehlano ya le tjaji go rialo re go botsa gore kamoka ka mono studiong re feletse tjaji la le mo di porompeta chama ga sena pula no ga tswa ba le somo go di male somo wa ikwa ka maikutlo le be le re ge re bolela go tswa mushu ka bana ga no re ya fola ke ka mogogotonya go ka bona Constance Connie Machipa go tsa dipapadi re wena.

0: Go diraga eng lefatsheng le botse la ka Afrika Borwa.
1: Ba re ba jile tendera ya letlhwa ka kwa Limpopo.
0: Ah. Ke ralo. Letlhwa la kgona go fitla ka Limpopo.
1: No.
0: Botsa se go bolela ka letlhwa. Se se nora gore wa tonya.
1: Wa tonya.
0: Botsa ke rile ke be ke tla mo ke bona batho ba pere di jazz tsa go fapana fapana. Jeno tsa di jazz ke mathomo ke di bona o pilong ba. Wa bona gore batho ba itemisheditse pfoe.
1: Mona le di boots di tswile bro.
0: Yeah, ke tse o bona gore batho ba direkile go fisha ba re one day. Waska toy rano fisha wa fisha o kgona bana bile o befetse boemo jwa bo sogore a botle ka se o senyakang gore o gone go ba giver o ba ntshetse tseo na le go tsona ka odropong ya le hone bile le tjatjile le gore batho ba ntshe a kompotse gore odrope a o ntshitseng le hone ye Jesu salo o rukela ke bokoko kwae
1: no dos kompozo khali ke ya para wa tseba
0: ka nete
1: e jo ba robo sa tlongi ka mogho mo go bonya ka ga
0: bo emetse le hone lwana ka yona wa re okay ke ilo inchaile
1: le khono ke le
0: tshope lo remela sa mako bona ka yona Jesu
1: nya go tsa di links impuwe dana ba
0: emela la mani ya tsana
1: ke batse 10 round
0: ba a skadira 10 round no emela 10 round
1: yeah. Yeah,
0: okay. Wa pere di boots.
1: Tlatla nna. Ke ya what one? Kanda kanda cha. Shidi monna.
0: Ah, bona no pala go e Michelle Loto.
1: Nna.
0: E Michelle Loto ke bona.
1: Se da bo shabetse.
0: Ah, skolo se tshwile. Yeah. Eh, but what di apere?
1: But what di apere?
0: Yeah, no.
1: Se tswa ga e monaka. Yeah. What
0: I can just
1: ke ba bonje. O apere skotanki. O apere le sekafo, wena sekafo se ke sela sa wa go bela di F gang. Di ka fotjela tsho ka re se faituku mara o ka re ke faituku. Ba ditse.
0: F gang king.
1: Ke sekafo sona se o
0: tsela. Oh, ba switch F gang.
1: Yeah.
0: Ke another F gang.
1: Yeah.
0: F gang tsho re me jeng.
1: A tsho re F gang me jeng. Ke hona. Le just sa ya man. Yeah.
0: Yeah. Ke tshe tshe ka letswa, you right. Bona. Mucho lecho al nano le ke nan tate o bri di awara che carta be rile gare re gormetsa kolofania ke kwele go thua go ditaba se ga ba re fa ditaba gona le batho ba be le ba kitimela lenyalo ba re ba nyaka lenyalo la kapela
1: wena gona le
0: ba feletsa
1: website teaching
0: ba kalatswa fao oba o wa le desperate ga kakang o ba o nyaka lenyalo ga kakang mo ebe no re feletsa o ile go di agents o rwana nyakele motho ke nyale
1: o fele jo shumisha mashilinga ga go a galo ba o bo wa beile ka thoko wa re mo bona ke beetse go tore ba nthuse go nya ka motho
0: no le lane te ga judge
1: no
0: ga judge
1: le nna man
0: wa tsaka judge o sona le mang ke judge o sona le batho ba le go di dating app motho a re ke go kae ke mo ka bolela re ke nya ka motho mo jwang ke moka mo founung o tlo le ba re wa swipe left or right ke re bana ke di nonwane tsa mohuta mangtse wa tsoke nanone ba tswa mohuta ma ba feletsang ba dira dilo tsa mohuto bana ba matjaji ya bana ba rena ga ba sa tswala ka ntle ba duletse di TV game ba no tla gona jwang go ferea go chaya shaya o ka se gone o chaya o tlo feletse ra ere ke no ya mo ke no re ke nya ka motho ke mka batho ba le bona ba yema bon social skills dololo bogone ba go bolela le batho dololo zero
1: re go disa bana ba mohuta mang
0: ruri di pele re to go disa di pele tsa se pele keng ke ngwana o se gone o ferea o ba ke monna e seng ngwana monna o se gone o ferea o nore o tlo nketele ke sa se la ofele o tlo mpona neng
1: a wa ri lo tseng e skumbuzo ya shu
0: shu e tswang le bolele ba tswa ba tswa ba bolele
1: ba tswa ba ri ya mekae mara ntwe e tsusha botlhoko
0: kanet ya re tatere tsena go wena o reng ya rena ya lehono mo re tateng re kwa maikutlo a gago se o tlo se dira go gona hotel la ka ra ga dm ya rena ga o tla be o re fa maikutlo a gago go skumbuzo mbata le poela no se twaba ke go Facebook ya station ke tobela FM yaka
1: ya
0: re be ba bantsi re be ba bantsi re bua tla tere tshola pele ka tshebo se tshero sa re tshona mino wa sticks le babalwa ro sa re tshona ba re tobela ka mora se
2: give me Major League birthday ya Shoprite. Go merikete ka go subsidize di theko tsa ditholetwa tsa motheo. Ka dintlo la ka tshe belo ka 2.5 kg ya Golden Cloud cake flour ka 29.99. Le 10 kg ya Speckle rice ka 129.99 fela. Dintlo la ka tshe di go tsala go fetla ka laboratory la di 19 tsa Agostose 2026. Ga Shoprite fela.
3: Re khantsa ka gore re tla be re shumishana le Auditor General South Africa. Ile ga re sepetjana leto la go rutana ka democracy ya Africa Borwa. Re lebeletse le ka fa o mashileng a sechaba a shumishwa go ka gona. E ba le rena ga re lebella mengwaga ye. Ke le kgolo le 115 ya Chapter 9 Institution le ka fa we shuma go ka gona. Theletsa beke le beke go thobela FM. AGSA Illuminating Insights for a Better South Africa. Lenano le litle shwa go ena ke SABC Education, Kachumishano le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: Garega di gwetlo tsa go loba wa leloko, kwa le botlhoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Makado Shile e ka dile ka lebua maotong a dithaba
6: e hwetše 88.3 go ba eponya ya gago ya SABC Plus. Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabišo.

0: Okay, kusha kya makazi featuring Dr. Scaro, jealous it down. Mutonga ngabe re benya re thombo ba pala khwedi etla ho man. Asika pela ora ba pala kusha ora le ba change bana, le ba change ba zari. Na mzadi o mutie ga ina funa, munno mutie ga ina funa le ba change.
1: E mona mutu tshala pele. Bo pelo bo tshala pele.
0: Oh yeah. Yeah. Okay, ra ba pala. Ga re ba pala le ra ba pala, ra ba pala mutileji.
1: Mutileji.
0: Yeah.
2: Okay, I'm lucky. o kena mo go beng ya ka wa dimedisa ga botse ka go dumela go go mpata le a go gone gore ke ska re tanki ke tsiba re go re se go ene na go le nya ka tsena ha tama tsena o dira faso o kira se mo na mo na le ke ra le le ke
0: go re ka go le ke le o teka
2: tama
0: o le raka gai
2: ke raka paget e re te ke raka paget ke pedi ka o swara 72 72
0: oh
2: Yeah,
0: but
3: you la tsare nna ke motho go rata eng e lo re tsogana ke sa o filenyana midironyana ka kamoga ke gona go mo tshe gara ka le menchise bona le mo ba tshwenya ntse go tlhaena bana tshwenya mo pateng ya dikoloi ya ke di haraka ka di haraka ka di haraka ka tshuba ke ba la sala di plastic ene plastic go tsenjo e tshuba ka magai le ana tshwana ka re la sa go tshwe e la so e tshubile ka re ka ja re tsama ke tshinyana re se nne le tya go tshe ke ma ka hara ka ka tshuba ka tshuba ka setlo ga ke ke ga nako ke maga ha se re le sela ka tshuba ka tshuba ga ba skool ke mme re go sela nke te pa ona mo na re nya moroke
0: ah ra le go mena gane tshola mpele go dira seo le ka ona fatsa se khutlwana seo le le go tsona a re tshe mo mongwe gape go ntshirela 0860002452 ka la bobedi la botonya okay
1: tobela ke ntshirela ra amogela
0: Jirele dumela. Okay, re sa imetse ba bang gape ne. Bona le sengwe se ke nyaka ngone se abelana le wena.
1: Mhm.
0: Watswa ye ngwe gape, ile ye ke o tloga gale ke ntse ke dira. Watswa batho ba le ba gore ge go gurugudu mo go di go kaganyo tsa le yago.
1: Okay.
0: Mohlomo go gona le phoshwana ye ngwe e itsego.
1: Mhm.
0: Batho ba bona ba ipsine ka go namela. Ba ipsine ka go namela ke le ka botsa ba nkare go monamela ka yona tsela e go le thusa ka eng motho a dileng phoso a re tšatši le leng o kile wa bolela gampe o gopetse tshwarelo fela nako le nako go etla motho o nyaka go gopotsa gore se ka lebala gore o kile wa dira ka sekete ka wena se ka lebala ge nako engwe a re ithuteng gore okay go lokile a re lebaleng tsela sho motho o itirile motho o buile tlhaloganyo ya boa goreng o mogopotsatsa gale
1: Yeah.
0: Okay, I'll check out video on my phone.
1: 086-000-2452.
0: Tobe. Tobe. Tobe. Tobe. Tobe. Tobe. Tobe.
1: Tobe. Tobe. Tobe. Tobe. Tobe. Tobe. Tobe. Tobe. Tobe. Tobe. Tobe.
2: Tobe. Tobe.
0: Tobe. Tobe. Tobe.
2: Tobe. Tobe. Tobe. Tobe. Tobe. Tobe. Tobe. Tobe. Tobe.
0: Tobe. Tobe. Tobe.
2: Na go thaganyika ka go ela ka hlogo pledishana lena ga ile gore ke monyanyeng ka tsara ke bona mothelo go no his older than me a tsaile ka maoto ke a emelela ka mo fast tudu ka kanyang ka tudu ka bona ke bile se compose ga ke rata go hlapologa mo strateng mo ile gore ka khotse mo maselolong na ga ya ga bo rena eng khame rope e khosa ke rena
0: yeah yeah o ka re bana ba tswalo ba rata go ya go shimisha N1 wa ka ba go thele ditse ka malabhlana ba kwe a go hlapologa go hlapologa ka N1 ko re ka re ke hlapologment festival
1: fa se ka festival
0: thank you
1: ba re nya ke re
0: tlo mo felelo shu
1: ba mo rena tsabela
2: tsabela ke mo khle
0: tsabela le kaena
1: awi
0: Ivan.
1: Ke megala re ga go ba.
0: Ivan ga pele ntse la ga le fela ke le theleditse.
1: Ee. Ra mo gala go.
0: Tsobela le kaena.
1: Tsobela. Hello wi.
0: Au.
1: Au
0: wa ba nna le ka. Tsobela shu shu mo tsoma fello fello fello ke go.
2: Ra mo gala go. Ra mo gala go. Ra
0: mo gala go. Le
2: kae?
1: Ra mo gala le kae?
2: A ra mo gala le bona le Joseph manana ga mo tlhendisa.
0: Okay Joe.
2: Nanto ke dirang gona le bana mo strateng sa rena mo ke ileng ka ba rekela bolo gore ba kgone go ra bolo ba kgone go tseana kwa bona ka go fela ke ba traine ba tsebe o raloka bolo
4: Yeah.
5: Wow. Ee ba tsebo ba ka ra maoto nako le nako.
4: Thank you. Hello? Thank you. Thank you. You kwa re tsaka ga botse. Yeah, ba tlo re mi bileng. Ke le some metsotso. A o ga botse ke senyane go ya go ire ya bona. Ah, wa man. Ape le ka sentjele di tools of trade ke lebele.
1: Le ntira e. Eh?
4: Wo.
6: I'm going to go to the house.

0: Oh yeah, koshakia mangre sena Monique Benem are anal black coffee deep in the bottom ke fauri kwa gore le gona re ikwetsa gore le gona ka gare gare teng teng fela teng teng you re tswa go lokollela tsona kwa go dimo dimo dimo dimo shelfong ya ka go dimo e kaone mo rentsha go le baby
1: yeah
0: ke mo ka ra go fa radio ya maemo e mo dire ra go expensive radio
1: whatever le bo tshile ba re shane ba tsiba
0: le bona go bana ba fa o na le batho ba bangwe o kile bona motho mo go social media wena poelana motho a re re o na le bogolofadi bo boitseng goba sengwe se o kgonang go no se bona mme motho a botsa a re wena bana ge matlho a gago a le ka tsela e bothata ba go keng ba ngwala ba botšiša ke re kindness e kae botho bo kae go lokela motho yo mongwe o jewa keng ge o ka ke bona nako le nako re bona dilo ka batho ba bang okay le wena o tlabe go bolela batho re gore o na le dikiskis e dikiskis yeo ya gago o bolela o ra motho o sa motsebeng okay o holwa ke eng ka go bolela selo se se tshwilego tseleng goba se e beno gore ga se mo tshwara ga botse go fetsa go mogopisa ka mantso ao a boletsego o boelwa keng o sa
1: motsebeggo
0: no ba le botho re a di bona ditlhogo tsa batho ga di tshwane tlhogo ya gago le tlhogo ya ka di tshwane nko ya gago le nko ya ka ga di tshwane jaanon ge o ntsenelela ore e wena wa nko e golo e ke moka ke dire eng ka nko e ga o fetsa go mpotsa ka yona tsela eo jaanon go tlhogopoledišano ya rena ya keng se wena se dirago mo kgonaneng yeo le go yona go kaonafatsa bophelo go kaonafatsa seemo o dira gore batho ka moka ba ikwe ba bolokegile ebile ba le gae o dira eng ye nngwe ya dilo tse nka go botsa go tsona ntle le go dikadika ka gore kindness ge nka bona le nka bona selo a ke se bolele gobane ke gola ke eng go ne go bolela selo se beno gore motlhongwe mang le mang le yena motho wa kano ba seba o ka yona tsela eo
1: a re direng go sana le sekombusotlhe stembiso re fetsa batsa 'ira bone

0: Tshirurele.
1: Dumela batheletše fa theletšang gona mathapeng mengwe a lekgon le leka netle gore go tlišetša tša morago rago go tsena ka toropankgolo ka Polokwane go pela go tlhokomele bora contraka ba tlhoka ba e gašitše mebileng ba mphiafatša mebila re lebeletše mebila ye mentšhi ya toropankgolo ka Polokwane go tshwana le kgokagantšha le mmila wa yona Thabanberg dorp karolong ye ya Bikate karolong ye ya go kgokagantšha yona Landros Mare go pela gotele ka šhedi dikarolo tše dintšhi tša Petersburg Road le ka kwa Ferrymikelate go pela gotele ka šhedi ka ka pitlagano e tla tloga e ba gona ka go mphiafatšwa ga tsela ye re setse re lemogile gore dikarolo tše dintšhi fa mo e le goreng pitlagano e tloga e ba gona go pela le goteleng ka šhedi wetša ka karolong ye ya Nelson Mandela Drive re letetše moela sephetephete o tloga o golela godimo ka dikarolo tše go pela le gotele ka šhedi re tswela ka ntle ga toropakgolo ke ya Polokwane fa le re šomiša mmila wa Thabanberg fale kwa karolong yeo go na le mo e le gore mabonagolo a sephetephete ga a šome ka tshwanelo ge re otlela fale snake park re batamela yona snake park ka tikologong yo go na le mo e le gore mabonagolo a sephetephete ga a šome ka tshwanelo go pela go šomiša seo bjale ka four way stop dikarolo tše jaaka R71 re lebeletše mmila wa go kgokagantšha R71 le ka kwa Mankweng hospital go pela le otlele ka šedi fale ka ge bora contraka ba sa tswela pele go mphiafatša le go katološa tsela yela gore e tle kgone go sepela gabotse mo diboroboteng tšona tšaga paledi fale go pela le otlele ka šedi pitlagano e tloga e golela godimo nnakong ye e sa fetšešego pelo re lebeletše ka province ya Gauteng mathapameka lekgon le gore di tloga di sepela bjang mela sephetephete o tloga go bontšha go pitlagana dikarolo tše dintšhi go otlela ka R21 Landma Piers Drive go pela otlele ka šedi ka langele motlheleding owe le gotlele ka šedi go na le fa e le goreng go na le šitišo ya moela wa sephetephete olefante ka karolong yeo go pela gotlele ka šedi N1 ya borwa mo tapogelang yona olefante go pela gotlele ka šedi fale re tapogela ka kua tshwane re kopana le kabele mantšhidi o tlo re fatsana mathape mengwe a lekgon le gore di tloga di sepela jwang wona dumela morwa re o tsene ditabeng
2: re ke leboge bagaši le batheletše ba ntšhirogela mo mebile mo tshwane di sepela ka tsela e latelago re na le sephetephete sa go tsamaya ka gonanya mo mollo tegi straight ge o lebile botlhaba tšatši o lebile gona kua M17 morangkua re gopela botle re gona fao re sekebe ra fela pelo e se ke ya mphatlhele north ge o le mo seturubene o lebile gona kua R80 ra le gopela botle di le gona fao sephetephete sa rena tsamaya ka gonanya a re sekebe ra fela pelo re otlele mbotse Solomon Mahlangu le Harrisfontein Road ka mo moreleta mo Pretoria East le gona fao moela wa rena wa sephetephete o tsamaya ka gonanya gomme ra le gopela botle di le gona fao a re otlele mbotse re na le traffic lights je re sa šomeng ke thoma gona mo Pretoria Street le Solomon Mahlangu ka Pretoria East maunde le kwaga le gona di-traffic lights tšeo ga di šome gomme ra le kgopela ge le kopana le tsone di sa šome a re di šomišang go tshwana le stop sign ga re kopana le batlhapetši ba tsela a re šomišaneng mmogo botse mo le ka itemogelago mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya tshwane ka bophara le re tsebišeng mo nomoro ya mogala e le go 012-358-7095-6 goba mo social media mo Excel go at TMPD safety le go tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook ke leboge bagaši ba ntšhirogele le batsheletše
1: ke leboga wešo a re reperiselela ka province ya Free State phutha ditšhaba tikologong yeo ka province ye ya Free State go na le letlho le tloga le ba gona go pela leotlele ka šhedi dikarolo tše dintšhi le le karolong yeo le bo Harry Smith ka karolong tšeo letlhwa leo le tloga le aparetše province go tša le ka Mphumalanga dikarolo tše dintšhi tša Mphumalanga fale go na le letlhwa se re dira boipiletšo gore ka nnete difatanaga tša lena di tloga di loketše tsela ga di tloga di thelela mo mebileng re tlo ba re dira tše dingwe tša ditemošo re lebeletše irela ya botlhano gore di sepela bjang diprovence tše dingwe re ntše re tswela pele gore tlhokomela dipula re tlhokomele letlhwa le tloga le falala le otleleng ka šedi ke leboga
0: moragorago mebileng go ntšhirogele
3: tšobela FM mošate wa tsamakado šile e ikadile ka leboa maotong a dithaba
4: e hwetše go 88.3 goba epong ya gago ya SABC Plus tšobela FM.

0: dipapadi ka khone majiba dikwetefa di safisha
1: ke le bo ga motlhatsi wa madlo ba tlhopa sa Stellenbosch Steve Barker o tlhalosa libaka le ditlo re a tloge mo tlhopeng sa Stellenbosch a ka kwana re nya Tanzania Tsavanya Kane Steve Kishof ba tloa ba gatile menona bona maoto ya ka mogo ba bolelang ka gona mo ditabeng gore sia kolise abe maimo a mabotse re tlhopa sa di Springbok se go tshwantsopa sa All Blacks go papadi yelo ba thegi ba yemetse re fetsebe ka

0: SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabi.
1: Ke mo rao, mebileng. O ntirogele.
2: Dumela mmeletsi ba tsela jang gona mathapo mang le khonle e re go tlisetse tsa sephetepete gore le sepela bianka Africa Borwa re sa tshola pele go dira bo ipiletse go ba o tledi ka moka ka mona nageng go netefatsa gore ba o ba melamela o ka moka ya tsela ka ge naga e tloga e fetogile boemo ba boso re lebeletse gore letlwa le dikarolong tse dintšhi tsa naga ye ya Africa Borwa sa tseo begaelamang gapele mola gore ka Free State bo Harrismith e fala go na le dikarolo tse e le goreng setlhoa goba letlhwa le tloga le yefkadile gona Mpumalanga le gona go bialo le dikarolo tse dingwe tsa lebofong la naga la Africa Borwa go bontšha gore ka kwa dithabeng tsa Drakensberg Gardens mo e le goreng go na le letlhwa le gona ka karolong tseo kgopelang le otleneng ka shedi fa le lentšhe matlho dinameng re anamelela re lebeletse dikarolo tse dintšhi ka bagare ba toropakgolo ja Polokwane mo e le goreng karolo ye ntšhi ya toropakgolo ya Polokwane ga bjale e tloga e ka gare ga tsošološo go mphiafatswa ga mebila fale go pelele ge le tsena ka mo lotlele ka shedi fa le lešomiše le bora contraka ba e le gore ba gona mo mebileng go netefatsa gore mebila ya rena e tloga e mphiafatswa mo ka dikarolo tse dintšhi tša toropo ye ja Polokwane re tloga re lebeletse ka Gauteng fale Johannesburg kotsi ya lefatana re tloga e begile ka Johannesburg re lebeletse Lingfield mo motlhaledi o tee ya emene tloga yamegele re beletse ka karolong ya makopantšhong ga yona R21 ya borwa a re ke ri ya leboa le OR Tambo pele ka gore ga fa makopantšhong fa le ka kwa Griffiths Road otela ka shedi fa le go na le pitlagano ka baka la sefatanaga tloga se tshwaretse ke leeto ka karolong tseo dikarolo tse dintšhi ka tikologong ya Allendale fa le pitlagano e tloga e ba gona Alexandra re lebeletse dikarolo tse dinye pitlagano gona bamba to bamba re lebeletse tikologong ya Soweto le ka karolong tseo kgopelelotele fa le ka shedi go na le bamba to bamba e beng gona re lebeletse gore ka tshwane mathapo mang a lekgone le kaba le mantšhidi utlwa re fa tsona gore di sepela bjang dumela morware
3: ke leboge bagaši le batheletse ba ntšhirogele mo ebile mo tshwane ke setela ka tsela ya latelago ke na le go tsa difatanaga mo mmileng wa lephefo wa N1 North ge o le mo Proof Plus ge o lebile N4 e malatlhene re gopela botlhe di gona fao a re tlhokomeleng re sekebe ra fela pele moela rona sephetephete o tsamaya ka go nanya se sengwe sephetephete sa go tsamaya ka go nanya ke mo Delmas Road le Pierre Street ka mo Rietvlei le gona fa botledi a re sekebe ra fela pele mmogo le gona ka mo Molotlegi Street ge o lebile botlhaba tšatši o lebile gona kua M17 mo Rankua le gona fa moela rona sephetephete o tsamaya ka go nanya ke feleletse mo Eskom Phatlhele North ge o le mo Strubeni o lebile gona kua Van der Hoff ra le kgopela botledi le gona mmara ba stata a re tske bebe ra fela pelo re na le traffic lights tse re sa šomeng ke thoma gona mo Pretoria Street le Solomon Mahlangu ka Pretoria East maunde le kwaga le gona traffic lights tsa rena ga re šome go mera le kgopela mo le di humana ni sa šome a re di šomiša go swana le stop sign ge re kopana le balaodi ba tsela a re šomeng mmogo botse mo le ka itemogela go mathata e ka ba kae ka pakae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re tsebišeng mo nomoro ya mogala e le go 012 358 7095 goba 6 goba ma social media mo X le go at TMPD safety le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook ke leboge bagaši le batheletše ba ntšhirogele
2: ke leboga weše o re sa dira boipeletso ka kwa mokopane gore le otlele ga botse re lebeletše mmila wa N11 ka kwa tikologeng yela ya Masodi kgopela le otleleng ka shedi dikarolo tše dintšhi tša ka ra toropo yeo ya mokopane

0: ke tsotsone ya tsotsone matshilwane ga bele re futella matsheko malatsi ka dintlhagolo tsa Afrika.
1: Ke a leboga Eric le Beatrice Mutheletsi Madume. Re thoma ka ditaba jaaka nageng ya Chad. Naga ye e keteka mengwaga ye masometshelatshela ya tokologo go tswa go mmušo wa naga ya France. Chad yeo e lego ka tlase ga pušo ya Sešole e aparetšwe ke seemo sa dipolotiki seo se tekatekago. Gape naga ye ya bogare bja kontinente ya Afrika e lebagane le matšhošetši go tšwa go ditlhopha tša marabele tša Boko Haram le ISWAP mola e lego gare ga go lekola leswa tšhomišano ya Sešole le France. Chad e kgogetse morago go tšwa go kgorotsheko ya bosenyi ya boditšhabatšhaba ba re kgorotsheko ye e kgethologanya dinaga tša Afrika. Ge re lebelela ka nageng ya Democratic Republic of Congo, naga ye e begile mahu a batho ba go feta 2,000 ka lebaka la bolwetse bja Ebola. Diphetetšo tšona go begilwe tša go feta 4,000 go ralala le diprofense tše 5. Tiego ya go hlatha bao ba fetetšwego dintwa le tlhaelelo ya ditirelo tša maleba tša maphelo ke tše dingwe tša tšeo di tlhotšego gore bolwetse bjo bo phatlalale ka lebelo. Mokgatlho wa lefase wa maphelo o hlathile go phulega ga bolwetse bja Ebola ka Democratic Republic of Congo bjalo ka seemo sa tšhoganetšo sa go ama dinaga tša boditšhabatšhaba. Ge re tšwela pele ka ditaba tša go ama naga ya Malawi, mmušo wa naga ye o re o kgauswi le go phetha ka tshepedišo ya yona ya go thuša badudi ba naga yeo bao ba ithaopago go boela gae go tšwa ka Afrika Borwa. Lenaneo le le thomile ka kgwedi ya June morago ga magato a boipelaetšo ao a lego kgatlhanong le bafaladi bao ba lego ka Afrika Borwa ntle le mangwalo a maleba. Go begwa gore badudi ba Malawi ba 15,000 ba šetše ba thušitšwe go boela gae. Re ruma ka ditaba tšaaka nageng ya Zambia. Badudi ba naga ye ba tla le ba dikgethong ka labone go kgetha presidente ye mpsa. Presidente ya bjale Hakainde Hichilema o lebeletše go kgethwa leboelela. Dikgetho tše di tla ka nako yeo Zambia e tsomago go aga leswa ikonomi ya yona e fela badudi ba bantši ba tšwela pele go itemogela theko ya godimo ya boiphedišo le kgaotšo ya kabo ya motlhagase. Mothieletši ke tšona tšeo dintlhakgolo tša ditaba tša Afrika. Ke a leboga.
0: Re leboga matsheko malatsi gape le metsotso ke 20 pele ga iri ela ya bosupa le ke tlhoko la tselantshebele botho o sebela kwa bo mothopa gago wa ditaba sebaka ke sa lena bathieletše nna ke nna Eric Mashao thobela
2: gatšedi yaka ke atamiša ka mokgašong ka moka ka setlhopha sa tlhoko la tsela oa ke nnete ke ema le mmušo a naga gešo ya Afrika Borwa ge o ngwalela dinaga tšeo gore di buše mašheleng ao ba thušitšego bafaladi bao ba go ya dinageng tša ka ntle. Re ka thaba re le setšhaba gore tšhelete yeo e boe gobane ke ya ka mo nageng e swantse e thuše bana ba ka mo nageng. Ke a leboga ke micro makalapane matemane mafefa matsonke ga e sebatagong
3: go tsong ka mošate wa tlhoko la tselang mo le batšheletši. Kgoro ya tša selegae a e nyakane le bafaladi bao ba sa leng gona mo nageng ya borena bao tšwa Nigeria, Malawi le ba bangwe ka mokana ga bona. E re mola ba feleletše ba le šo ya gore ke nnetša ba sa lego ba botsena tša bo bona e kgone le gona e ngwalela e ba ngwalela mangwalo e nyaka tšhelete ya yona beke. Ke maikutlo a ka le nna Mašiane ka moletši ga makwe ya mšate.
4: Thobela tlhopha sa tlhoka la tsela bagaši ka moka le bona batšheletše. Re leboa kgoro ya selegae o ngwalela na ya Nigeria le ya Malawi o re a dipatlele ditshenyalelo morago wa gore badudi ba dina tša bo bona ba bušetšwe morago. Mašheleni ya wene re a thoka a ka thuša kwa le kwa le e le gore tše dingwe tša dithuso tša ona re ka no se di bone. Ke tšhuputela ka mothembisa ga e botokwa a botšha le matala le Bidri Ramalepe.
5: Tshobela ba tlhoka la tsela mmušo wa borena o sa diraganyane tšhelete anee ba bolelang ka yona ke nnyane too much bafaladi ba sa tle tša bešo ba dira selo especially ka mosaeteng tša bo Mpumalanga ka mo o ka rebile ba ka bula centara around bo Witbank Middleburg bo santše ba tletše. Thobela Rex Mahabe
6: le sobetše la tlhoka la tsela. Eric Mashao sepela le Pretoria Shilane ba re fepa ka ditaba re be re tlo ba re maketše ge mmušo o homotšwe o lusegetše dimilione-milione tša diranta go boetša bafaladi ga gabo bona mola ba sa tliša ewa ke bona ka monageng ga o nyake tate mašheledi ka thekisontere ga sekororo mošate
3: tobela setlhopha sa tlhoka la tsela ka mošate le batheletši ba thobela fm mmušo wa aforika borwa o tlwa o reloka ka mašheleni ka lebaka la gore mašheleni yangwe wa nyakago o tšwa o dinatša batho ba e leng gore o bo o thusa o tsamaisa bona bapaladi ba ba sebeo mo molaodi ke mašheleni e e leng gore o ba tshwanetse a createle mešomo and then taba ya bafaladi e be maikarabelo a bona ntle le o nyaka mašheleni o tšwa o dina mabapi ke albert machetane butsen spread ya ke sekgotsetse senamo
7: ka nnete ao ke maikutlo a lena bele ka batheletše ga manefelo le batšweletše le bagaši ba lenano la tlhokwa la tsela re a rekiša ge re boa re lebelela ditaba tša toka
8: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yeo e dumeleletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
9: Durban e ikemišetše go amogela dinaga tša borwa bja Afrika kgothakgotheng mo kgweding ya August Afrika Borwa e ikgantšha ka go amogela kopano ya bo 46 ya SADC go la Durban yeo e kopanya go baetapele bao ba kopantšego ke pono e tee ya tirišano ya seledi tšetšopelo ya di-industry kopanyo ya ikonomi le tlhabollo ya go agoile ge dinaga tša borwa bja Afrika di šoma mmogo kgwebo ya gola dipeeletšo di a oketšega mešomo e a hlangwa gomme malapa a hwetša menyetla ye mentši kopano ya bo 46 ya SADC selete se teng batho ba teng pono e teng katlego yeo re abelanago
0: re tšwela pele lenano la tlhokwa la tsela ka gore kgoro ya toka le tlhabollo ya molaotheo e thakgotše semmušo beke ya go fitlhelela ditirelo tša toka ya go bitšwa Access to Justice Week beke yeo e thomile maabane gomme e tla fitlha mafelelong ka labotlhano beke yeo e tlhomilwe ka holong ya Galeswi provinceng ya Northern Cape gomme gona fao go tla biwa ditirelo tša go fapana tša kgoro gomme go kwešiša ga botse ka yona beke re amogela mogale motlhankedi mogolo wa tshepedišo ya tša semolao ka go kgoro ya toka ke advocate Kgomotso Ngwatla advocate ra letamiša tlhoko la tsela
10: thobela mogaši ke dumediše le batheletši ba tlhoko la tsela gore le kgausi mo ba ka ba le gona se sa lebale bomme kgweding ya bomme dimpokoto ka nnete madimo a borutho lerata dime leme ka mokgwa ke ao thobela
0: age thomang ka gore tlhalosetša le batheletše ka kakaretšo ka boripana gore ge re bolela ka beke ya go fitlhelela ditirelo tša toka Access to Justice Week advocate na re bolela ka eng le gona go diralang bekeng e
10: tabela awa ke nnete ngwageng o mongwe le o mongwe bekeng ya bobedi ya Agostose o thakgolwa lesolo leo le bitswang Access to Justice Week borero mogolo wa lesolo leo ko tša ditirelo di isiwe bathong ditirelo o isiwa bathong ka mekgwa e fapafapaneng mananeo a thadilwe a o ya bathong di ka ba di-communityng e ka ba dikolong balebale morarongmogolo e le o fatlosa ore o tsebiša badudi ka ditokelo tša bona
0: age le re se ke karolo ya maitapišo a lena ao a tšwela go pele go maatlafatša magato a go thibela le go šogana le dikgaruru kgatlhanong le bana le basadi le ka go tlolola ntlha e
10: ee ka nnete ka metlhakono baibale ebile re le kgweding e botse yona ya bomme re be re lebeletše melaolawana ka nnete gore a se ka metlha mo mang kapa maka ka kgona go fitlha kgotlatshekelo e leng kgausi le yena o ihumanela ditaba tše dibale that is why o ba le masolo a goreng o iwe ditšhabeng gore ba ituletše ka magae a bo bona gore o ne o tswa o ya mo communityng hall gore balebale ba kgone go tla ba kwa ditirelo tše department of justice e di tshwereng then re ba re engage jana ka mogomolo le ge ba no ka ba ona le moelo reng motho mo ba dudi ba bona molao mongwe ka ro ka ba o suka metse ka tlhakorong le lengwe ke platform jo di botse re o ka ba o tlhaloswa re dira ntho le re ka re ke committee engagement le bona then re gona o tla re dira di report back to national office ge ba no bona le moelo reng ka nnete ona le tlhaelolo
0: a ge ona le melao yo e sa kgotsofatsego ba dudi kudu re lebeletse ye ya go shogana le melato ya go tlhodisa basadi le bana advocate le netefatsa bjang gore dikgopolo tsa bona di a thieletswa motlho mongwe ebile le go phethagatswa
10: ee ka nnete ke yona nako e botse ya go fa badudi tsebe ka mogomolwa le gore bang but ke name ke bontshe motlho mongwe mogashe gore ka metlha o ne o dula o lebale e setse molao o beilwe e le molao a se ka metlha mo e le goreng o ka khumana le goreng o suta batho ka moka o ne ba le ba bangwe ba tla no ba le mo e le gore ba o belaela gona mola le mola mara ke nako e botse e bajwa gore ba tle ba kgone o raisa je ka badi ba tshwenya o ya le melao la wana eo
0: age gomme e ka ba gona le mafelo a e leng gore lešetse le a etetse di-provinceng tša go fapana le gona dikgopolo ebile tša mohuta mang re lebeletse tsona ditaba tse tša ditirelo tša toka
10: eya ke nnete oetsa o ile wa bontšha during your introduction ore lenaneo le thagotswe ga lešiwe then di-province tso tsotlhe kaofela di na le mananeo a di athadileng go ya di-communityng tša go fapafapana je e le goreng ga jalenka thobe ka re ke bala list ya ona for bathelete mara dipeakanyo tsona di dutse di lebane ka mogo go isa ditaba tseo bathong
0: age ba e leng gore ba ka palelwa ke gore ba e gashe ka sebele e fela bona le dikgopolo ba ka di tliša ka tsela efe re lebeletse ditirelo tse tša tokwa goba motlho mongwe le go botsiša dipotsišo
10: kgotho e leng gaushi le bona ba dumeletse mabati a phela a botswe ka nnete ka metlha le mabaka gore ge o na le tletlebo e ba nang le yona ba kgona gore ka se gaushi ba e bee moo then from kgotho eo ba kgona go e romela ka mo provincial office di senkasenkiwe di tlhapišwe gore di kgone go loka go isiwa gona national office
0: age ka gore re a tseba gore go na le re mabakeng a technology advocate ba e leng gore motlho mongwe ba na le dikgopolo ba nyaka go tseba gore go a kgonagala gore motlho mongwe ba ka le romela dikgopolo goba ba botsiša ba šomiša ditirelo tse tša technology goba tša online go na le ka tsela ye e leng gore ba ka kgona
10: ee ka nnete go a kgonega go na le platformo ka mokgwa ke bontšhie dikgoneng ka mogomolwa le nnageng jo re subelela mogashe ke tlabe ke tlo o fana ka dinumber tse e le goreng ge ba lekolwa ba ka kgona go romela le mokgwa wa whatsapp go yona nomore eo e le goreng ditletlebo tsa bona di kgone go tla di kwagala
0: age setšhaba se a tseba ge le lebeletse ka tsona ditirelo tse tša toka le gore di hwetšegala kae
10: go ya rabang ka sename ka nore ba botlhe ba tseba o etsa o tseba mogashe le batheletse gore pula ke nanaga ka go fela go ngwe nnete re na le o fitlha ra humana e le madutu re ka nnete o sana le tsentšhi ba le ka lefapa re tshwanetse ba re di dire nneteng gore ditaba di fitlhele batho ba dutseng bo fapafapaneng le ge baneng gore a reswe yona ya le ka mananeng a di-social media ka mokgwa o bontshitseng ka gona di-facebook page di gona balebale but mabakeng a mangwe a se mang le mang o a kgona go ka accessa seo ke yona tlhope e kgolo mara mabakeng a mabale ge re kgona go ba ona mmoyeng ka mokgwa ganyane re anyane re tla ba ra ifitlhelela
0: age e ka ba le ya go ntešiša gore le tla nolofatša melaetša ya lena ka ditirelo tše tša toka mo bathong kudu-kudu re lebeletše gore batho ba bolela maleme ya go fapana
10: ee ke nnete ke morero mogolo wa department gore ge o kgonega dikwalakwatso gore tsona di-posters ditswe ka maleme a farolwaneng ka go fela all official languages gore di kgone go fitlhelela batho mang le mang a dikhumane ka language le goreng o tla kgona go ikwešiša o tla kgona go ekwa
0: age ke napile ke phetho ka gore re bolela ka beke ya go fitlhelela ditirelo tsa toka goba justice access week goba le ya go tswela pele ka go aba ditirelo tse le di tliša ka yona tsela yeo le di tlišago ka gona ka beke ye ya ditirelo tsa toka
10: go ona ke le naneo throughout the year mogashi ina ba hore e ga ba le re ba re focus on now access to justice week but ona le manana ona ne wa fapaneng o ya le dikgwedi re di fapana and re o lebeletse yona kgwedi ya gore e ka no ba justice I mean access to justice week and re lebeletse gore ke bo kgweding ya bomme manana wa kgwedi ya bomma ya bomme ka jwa department e a tswela pelo ya tshabeng aba a ba reje ke tse dingwe tsona tse tsa access to justice week ka bogare
0: are ibile le ya gontishisha gore ge ba fithelela toka le yona e tla phethagala
10: ka nnete wona di khopolo ja bona di tlona madire matlafatsa ka nnete ka gore go na le molelwana ka pelelo ya seng gore law must suit society not other way around then ge ba gona o fitla gore na re gona ona mare tsinkela le rena re bona gore ka nnete molawana o ka mogosa le o itswa o le ka gona ba mabakeng a re phelang go ona ga jwa je a o sana ma o ba ntseng ka gore o suitable then re gona o ya ka ditlhebo ka mogwanana o e thoma e le nyane sa bona le ka mogomodiale mara re tla re itsinkela e gona o tla o humana e fitlhisa le phetho ya molao
0: okay motlhankedi mogolo wa tshepedišo ya tsa semolao go kgoro ya toka le molaotheo advocate go motso ngwa tla re a leboga tlhokola tsela mantsibeng a le gona
10: ka metlha re a leboga
7: re fetela mabenkeleng ge re boa re tlosetša tše tša go setšana le merere ya dinamelwa tša barutwana ka provinceng ya Limpopo.
11: Go dira tša dintšhi kudu ga se gobe bose ka mokgwa o ke Dubonus Pizza Real Deal Loaded e tlatše ka nama ye okeditšwego gabedi tatso ye ntšhi le kgotsofalo ye kgolo tšohle ka R35.90 fela kgetha barbecue chicken Dubonus chicken chicken and spicy pie goba Russian flavor odera Real Deal Loaded ya gago ka R35.90 inthaneteng goba ka Dubonus Pizza app go na le melawana le dipeelano Dubonus Pizza try something amazing
7: ke le sume pedi metsotso re lebile irinyela ya boshupa re lebella ditabatse tsa gore committee le go tla tharamola la Limpopo ya go setjana le merere ya dinamelwa le polokego ya sechaba e tsore kopane ya matjaji a mabedi ya mabapi le dinamelwa tsa go sepetsa barutwana kopano yeo e thomile le gono e swaretse ka ntlenyana ga tropo ya Polokwane kopano e kopantšitse ba gatatema ba go fapana le ka lenla dinamelwa go akaretsa ba otledi ba dinamelwa tsa go sepetsa barutwana ba tlhankedi ba mmušo badudi le bagatatema ba bangwe ba botlhokwa lekaleng la dinamelwa go kwa ka letsetsi la mathomo la kopano ye re amogela mogaleng moleledi wa mokgatlho wa dinamelwa kwa Limpopo Scholar Transport Alliance ke Date Thapedi Kgole. Date Kgole, re a letamiša le go le amogela go tlhokwa la tsela.
12: Tameng moashi, re a leboga.
7: Are lebile karolo ya kopano yeo Tate Thapedi ebile le bagatatema ditabeng tse tša dinamela tša go sepetša barutwana le ka re tsopolela ka fao kopano e sepetšego ka gona le kgono tšatšing la mathomo.
12: Re ile ramemiwa ke lekgotlatsheramolao la Limpopo ya go šetšana le merero ya dinamelwa gore re tle re itsebišetse mmušo jwale ka mokgatlho wa go emela mekgatlho eo e emelago tsedi ba difatanaga tša go rwala barutwana le go hlatholla mathata ao re kopanang le ona ao re kopanago le gona ga mmogo le tharollo tšeo re bonago o ka re di ka re lokela nkarata go le tsebiša le batšheletše gore re bile le ba mekgatlho e mengwe ya go swana le ba di-SGB le ba goro tsa thuto batswadi le badudi ba mafelo a go fapana mo re bilego le monyetla wa go atlhatlha tša o išana le go rwaleng a barutwana
7: le tlogele laetša fa gore le filwe sebaka sa gore le lena le kgone go tsweletša tšeo dilokokonelago ditlhobaelo tša lena ke eng tše dingwe tša tsona tšeo le diišitšego kopanong eo
12: Re le mokgatlho re ile ra tsebiša setšhaba le baetapele ka bothata ba go tlhoka di-permiti tša go bereka le go palelwa ke go bereka re imologile mola e le gore ile ra phetha go ya le ka pitso ya kgoro tša dinamelwa sa bobedi re ile ra ba le kgopelo ya gore ga se baotledi ka moka bao ba ka kgona go itšhekela difatanaga tša go tšea gabotse dibalo e le ge re kgopela thuso ka mokgwa wa subsidi yeo e ka re dumelelago go ka rekiša difatanaga
10: tsa rena tsa gale le di vene ra gona go fihlella tseo di le go tsa maleba ka thuso ya mmusu ya mafelelo e bile gopelo ya gore re go rwaleng ga barutwana e tshwanetse feleletse e dumelelwa ge fela motledi a le ka fase ga puso ya mogaso o itseng wa o emela baotledi ba go rwala barutwana go fokotsa leemaema le go se laolega
7: e le gore mabaka lena a gore bao ba nametsago barutwana e be bao ba fago ka mogatlo ka fase ga mogatlo e le a mohuta ofe
10: tabagolo ke gore scholar transport ka bo yona ga se industry e leng gore e professionalized re bolela taba ya gore le ka dipukong go yo bolelwa ka taba ya go rwaleng ga bana ga go bolelwe ka gore motho o a rwalang bana tshwanetse a beka fatshe ka mogaso o e leng gore o emela baotledi ka lebaka la gore ge go ina le bothata ga re sa tseye ba gore re boledišana le mang ka bothata bo itseng ka mokgwa e leng gore batho ba dira di-overload ka gona ka mokgwa e leng gore batho ba reila ba sena molao ka ona wa o ipuša a ka seloke ka re lebeletse taba tsa gore mo a re bolele fela ka gore go iša bana dikolong barutwana dikolong re bolela le ka taba ya gore re bolela ka tlhokomelo ya bana re sa bolele ka baotledi fela re bolela le ka tlhokomelo ya bana so e re tlhakana le mathata mo ditseleng e re kopana le tse re kopanang le tsona re kgone go tseba gore puso re ihumana kae
7: e le gore le kgonne go humana dikarabo tsa tse dingwe tsa tseo di le tlhobaetsago tseo le setswego le dilaeditse le gono
10: dikarabo re ile o di hwetsa ka mswano le ge e le gore di ka se felelele ka ge baetapele ba rena ba ile ba tsepiša gore ka mswano ba tlano araba tse e leng gore di arabiwa mara kudu-kudu tabeng ya pito ya bona be e le gore ba kgone go kwa dilo tsa rena ba kgone go ka berekišana le rena go ya go ile empa e sa tlo ba leeto le letelele mara re ka se fele pele
7: go sasa ke letšatši la bobedi la kopano ebile ke la mafelelo ke ditharollo dife tšeo le letetšego le le mogatlho go tswa go komiti gore ka tsona ka ge e le yona e le biditšego lebaka letlela ka tsona
10: se segolo mogaši re lebeletse taba ya perekišano perekišano mmogo magareng a Limpopo Scholar Transport Alliance goro ya dinamelwa goro ya ba tsa thuto le lekgotla tsharamolao ka gore pitso ye ga e fele ka mswano pitso ye ke mošomo o e leng gore go tswela pele ke pitso e leng gore le molao tshwanetse re lebelele ka gare ga molao a se ntho e leng gore re ka thabela gore e ka arabiwa ka mswano a se ntho e leng gore re ka thabela gore ka mswano re ka ba le ditlhatshololo mara tabagolo ke perekišano magareng a rena le dikgorong tsa fapane
7: kholofelo ke ka ge re romale lena tate kgole gore mathata a lena mafelelong a tla sekegelwa tsebe le go rarollwa gomela kgona go tswela pele ka mošomo wa lena ntle le tšhitišo
10: baetapele ba rena mogaši re a tseba ebile re a tshepa gore ga ba dule ka gara dikontoro tseo ba dulago ka gara tsona ka go rata ke pitso ande pitso ya new e leng gona ke pitso ya gore ba tšheletse setšhaba ba tšheletse dillo tša rena ba phethe go ya le ka dillo tša rena re na le kgolofelo ebile re a tshepa gore re tla kwiwa le ge e le gore leeto a le felele le gono
7: re moleledi wa mogatlho wa Limpopo Scholar Transport Alliance ke tate Thapedi Kgole re tloga re lebogile go boledišanang lena re kgolofela gore tlatla re kwa gape ka moraga kopano ge ore le feditse le kgonne go ruma ka tsela efe are
0: re baloge bole kana tsela e mongwe le dipharaparo wa unione ya bašome ba meepong ya NUM e lego Mpho Phakedi o bolela gore go molaleng gore peakanyong leswa ya khamphane ya Eskom e ya go baka twatlhegelo ya mešomo raditaba mererong ya ikonomi e le go Nothando Makudulela o ne le Phaki Matšhitela pegong e
13: komiti phetiši ya bosetšhaba ya union ya bašomi ba meepong ya National Union of Mine Workers NUM ka baripanam e re e kgatlhanong le go fetišetšwa ga dithoto tše botlhokwa maneno go pararam bašomi go ba tshepidišo ya Eskom go tšwa go National Transmission Company NTCSA ka boripana ntle le tumelelo ya go felelela le ditherišano le diunione tša bašomi. Komiti phetiši e re e tla leba dikgorong tša tshekom moraga ditherišano le setlhopha sa ditirelo tša semolao. Mongwaledi pharephare wa NUM Mpho Phakedi o re morago ga maitemogelo a dinakong tša go feta go se kgatlhišeng kgato yeo e be ya polokego ya mešomo kotsing e kgolo.
14: Once you begin to bring or begin to engage on restructuring, it is always coming with the reduction of the workforce. Once you privatize, it will come with a reduction of the workforce, purely because the private sector's interest is on increasing and maximizing profit. So they will not work with the number of workers that are employed by Eskom. It is given.
13: President ya NUM Philip Vilagazi o re gato yeo ya lepotlapotla go bea ka ntshwa leswa ga Eskom ga e tle le dienywa tša go kgatlhiša le ga teng tšeo di ka golago le ikonomi ya naga. Vilagazi o ipiletša gore gato yeo e tšwe e emišitšwe.
15: You need to understand that Eskom is a public entity, and being a public entity, if you look at the value and the value chain of the economy of South Africa depends squarely on a very reliable electric supply. Any rush is a threat to the economy of the country.
13: Committee petition ya NUM erre mmusho ka nonga ngabalang wa tshela pele ka gato yeo gona etla dirisha megwa ka moka yeo ile go gona ya molao theo le ya union ya semolao go shireletsa lekala leo la mmusho le maphelo a bašomi. Peroyan lonje ke no thando makudulela wa SABC News a le Johannesburg. Na ke pheke machitela wa hlokwala tsela.
0: Re lebogile mo logadi re na pile romile machilwane. Mo shupile go mo botse ke la lo smete go di ke Augustus. Mo akwa ke tepedi le mo smete peri tsela. Na ke nna Eric Mashao ke nna lena. Ke na le Beatrice Chilwane re leboga mo ka setlhopha sa batjoleji ba hlokwala tsela mo tjoleji pheke machitela ke mo logadi mo tjoleji le machine mponse mo tlhola. Motsweletse mogolo ke Matsa kwa Malachi, motsweletse petition ke Mapitsi botlhoko. Go tloga fa re le ba ditabentjela tsa iri yela ya bushupa. Lempomras.

ba thabe tso tshipa fela ra bile re tshola gona kwa irinyela ya bo tshipa go mashata wa tsebo le bitabe e tshotomela FM ja la khotla go tshola Africa bo ra go ya le banga ga tshola ke nameke tshena go ke le di medicine nna ke Clifford Levito wa ga mehala ke mo go ne go meka metlhala ba bakale ya tsa re tsara ka ra ga le nanolo ma baleng a di papadi o gona mo tshole tshi go le nanolo le mo tshipile go fitla la botlhano ke 99 nna thiko go kubiana go mme mola ka go le lengwe a le gona mo tshole tshi mogolo Isaac Silwa ga mashila le na ke ra le bele tshi bana no ka maka tshobela FM go ka re tsha falle nanolo la ma baleng a di papadi gona mo go mashata wa tsebo le bitabe e tshotla ka ka tlhokola tsena re namere tsena gore le leboge ka mošomo mo tsolo tswelang pele go dira gomme re tlo kopana gape le batheletši mo letšatšing la go sasa ka metlhano metsere tswela iring ya botshelela ke sa lebale ditaba tša iri ya bosupa fetsa gore balela tsona mpho za ga moraswi go mo tlo kopana gape iring yela ya sesake re fetile go lenano la mabaleng a dipapadi mo letšatšing la lekgone ba gagešo a re beng mmogo fitlhela ge betha kwatara fela re lebile iring yela ya sesae ke tshapa gore e tshenne ka manano ka moka mošhato wa tsebo le boithabešo go tloga mesong go fitlha lebile ge re tsena ka re ga pitšha ye ya mabaleng a dipapadi. We'll be right back.

0: Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.

bagama shamaite le lena re re phumule ga miyogo magagaishu gobane William Mantoko mashamaite o itobaletse moho obe adula endermark ka di khomong o tla bolokwa ka mokibelo wa beke ye a bolokwa dirapeng cha endermark ka di khomong gena ko ile ire ya bosupa mo misong pero ya le khola William Mantoko mashamaite re tlelwa ke raisibe mashamaite le Jacksina mashamaite ba hlatsilwa ke rapholo ntshamaite ke motlogolo wa moho magagesho khadile bogwe lena baganyama re re phumule ga miyogo le lena hle gobane segotlo David Nyama o itobaletse moho o be a dula ga matlala semaneng o tla bolokwa ka mokibelo wa beke ye dirapeng tša ga matlala semaneng ge nako e le iri ya botshelela mo misong pego ya lekgola segotlo David Nyama re tlelwa ke Eletsa Nyama le Moses Nyama ba hlatsilwa ke Peladi Nyama ke morwedi wa moko besho khadile bogwe lena ba ga sephogole re re phumule ga miyogole lena gobane Michelle Mohlapelwa Pipo sephegole o ithobaletse moho o be a dula mmaletswai o tla bolokwa ka mokibelo wa beke ye a bolokwa dirapeng tša mmaletswai ge nako e le e re ya bosupa mo misong pego ya lekgola Michelle Mohlapelwa Pipo sephegole re tlelwa ke Lena Pipitu le Samuel sephegole ke batswadi ba moho ba hlatselwa ke John Mokwena ke malome wa moho magagesho gadile bogwe re rialo le go lena ba ga mosima ge re letsebiša ka lekgolankele ana mosima moho o be a dula Shongwane 1 Saint Refir o tla bolokwa ka mokibelo wa beke ye a bolokwa dirapeng tša Shongwane setateng ge nako e le iri ya bosupa mo misong pego ya lekgolankele ana mosima re tlelwa ke Patris Mosima le Ruben Herman Mosima ke baratho ba moho ba tlhatselwa ke Miriam Mathabang Mabula ke morwedi wa moho magagesho gadile bogwe mo Pisalome Dafita o re Pisalomeng ya 23 le ge nka sepela molapong wa moriti wa lehu nka se boife bobe gobane morena o na le nna magagešo ka yona tseba ye re fitlha mafelelong a dipego tša bana ba gaborena bao ba ithobaletšego boroko bo bogolo gomme lenaneo le re buša re kopana le lona gape ka moswane ka iri ya seswai modimo wa khutso modimo wa lerato a le dire ka goloka gomme boipiletšo ke bja gore le lemoge magagešo gore dipego di balwa ga tee gomme e be le stempe sa bolota bakgo goba stempe sa mošate goba sa maphodisa gomme re netefatše gore mongwalo o re o šomišago go ngwala re ngwale ka mongwalo wa go bonala re kgone go bitša maina le difane tša lena gabotse ka bokgwari ka fao go tshwanetšego ka gona o mongwe moledi wa dipolelo tša mangwalo a makgethwa o re mo a se legae re na le legae legodimong leo le seng la bopiwa ka diatla e le legae la go dirwa ke Modimo. Glory of the last days, home sweet home.

0: Shishu.
1: Aga go meke ona se openg se wa ge we kwa molotsana bo ke wa gore ke nako bya le ya ditsebiso tsa setšhaba go thobela FM ya le go tlhagatsa la Africa borwa ya bo itopa go 87.6 go fitla go 92.1 ke moshate wa tsebo le boithabiso go meke ona tsela e metso se masome pedi tsela go tshola irenge ya seswai re na maridia bya le re ke ditsebiso tshe le go renge re na le tsona tshe hore go tlisetsa jang tsona le khono ke tsa se goba sa moshomo re tsebiso tshewo ke sa mathomo setswa agre tsebiso ya mathomo etswa ka kwa sekolong sa primary sa mokati ka kwa gotlwane stent number 298 gomme go thwe bana le kolokotso ya sekgoba sa moshomo wa lebakanyana gomme go thwe yo ana go le kgatlhego ya go tla go ya go nyaka go ruta go ba go tlatsa sekgoba se sa lebakanyana a kana ma a lemoga gore poso ye motho o tshwanetse go ruta thuto tsa gagwe go mephato ye e latelago ke grade 4 go fitlha go 7 gomme dithuto tseo di tsomegago fa ke thuto ya sepedi go tloga go grade 4 go fitlha go 7 gape le EMS go grade 7 dinyakwa tsa sekgoba se sa moshomo ke lengwalo la go gopela moshomo gape le nanophelo la gago re bolela ka curriculum vitae gape le REQV 13 le dithuto tsa maleba tseo di tshwanetsego gape go thwe ditokomane tsa gago ka moka ga tsona tsa dithuto di tshwanetse go netefatswa mola gape le pukwana ya boitsebiso goba karata le yone e tshwanetse goba yeo copi ya yona e be yeo e netefaditswego gape le stif karata sa size mmogo le foromo ya LPDE yeo e tshwanetseng go tlatswa gomme letšatši la mafelelo la go amogela dikgopelo tsa mošomo o wa lebakanyana ke ka ke la botlhano la lesome nne la kgwedi yona ye ke gore ke be ke yona ye ka la botlhano ge nako e le iria lesome mo mesong gomme letšatši la ditlhokolo go thwe e tla ba mošupologo wa beke ye wetlago molele gore diteko di tla dirwa ka mošupologo wa la masomepedi nne la Agostose ngwageng ona wo gomme go thwe dikgopelo ka moka ga tsona tsa sekgoba se di tshwanetswe go tlišwa ka letsogo ka kwa sekolong ka gore go thwe tsa go fixiwa goba tsa go emailwa di ka seke tsa lebelelwa gomme motsebišo ye goba kwalakotso ye e re tlelwa fale ke mongwaledi wa lekgotlataolo la sekolo ke mojapelo KS a ena le modula setulo manamela JM gape le tlhogo ya sekolo ke moloto KM re fetile gomme ga re tshwela pele ka ye nngwe eo re go tshwanetse go yona le yona ke ya sekgoba sa mošomo wa borutiši le yona ke sa mošomo wa lebakanyana mo e le goreng ke sa kwa sekolong sa secondary sa Madikweng senior secondary school gomme go thwe sona sekolo se banyakana le morutiši yo a ka tlatsang sekgoba se go thwe ke CS1 post gomme ke substitute post post number 1 gomme go thwe di sekolo se tlhoka morutiši yo a tlang go ruta thuto ya English first additional language go grade 10 go fitla 12 gape le dithuto tsa dipalo go ba mathematics grade 8 go fitla go 12 gomme go thwe dintlha kgolo tsa mathomo tseo motho a tshwanetseng go ba le tsona ke tsebo ya tsa technology gape le LTSM personnel QMS facilitator gape le sports personnel ke gore abe le tsebo ya dithuto tsa dipapadi gape le go ba morutiši wa phapoši ye uwe goba class teacher gomme tseo di nyakegago di nyakwa gore o tlatse sekgoba se ke gore tlatsa foromo ya LPDE1 grade 12 certificate ya gago e be yeo e le gore o passitse go ba o tsweletse ka dipalo le English first additional language gape o be le diploma go ba degree ya borutiši tse e leng gore o be o mejara ka thuto ya dipalo le ya English gomme go thwe tse dingwe tsa dithuto tse o nang le tsona tsa botlhokwa di akaretse mathematics gape le yona English first additional language gomme o be le maitemogelo a go ruta go mphato wa lesomepedi goba grade 12 gape gomme o kgone go thuša dithutong tsa tsona tse tsa grade 12 ka moka ga tsona go le go thusa sekolo ka kakaretso go me go thwe motho yo jwale e be le gore nge o khomantsha go ba o attacha say certificate ya gagwe di copy ka mokatsa di qualification go ba tedi tutu tsa gago e tsone tsho go ba tsheo ile gore di netefaditswe gape le lenane o phelona ga go sekale bala le pukwana ya gago ba karata ya boitsebiso ye o le yona netefaditswe go gomme ye di letsatsi la mafelelo la go amogela dikgopelo ke laboraro la go sasa molele gore ditlhokolo di tla bakala la bone la lesometharo letsatsi la diteko e tla bala la botlhano la masomepedite ya agostose gomme ke tsona tse e le goreng go thwe le lena le seke la romela ka di-fax goba ka di-email tse ka moka ga tsone tshwanetse go tlisiwa ka kwa sekolong sekolo se se ka kwa Bochum West gomme nna le wena ke yona sepego se re a e fologa re sutelela kgaetsedi yaka ga di e setlhana a e tla go rena ka batho le ditokelo mo mathapameng a letšatši la lekgono re mo sutelela ka yona sebopego seo re dia jwale re dia jwale top

0: Class. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Ao na le mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona
2: Mungala lone FM Palapala FM le Thobela FM ka tshumishano le bokamo Sofa Mas Academy di mema ba swa ba ba sina go meshumo go tsanela lana no la youth in farming le o le thabishago
1: go tloga le khona go fhlela le semehlano part 2026 je video ya gago ya motsotso te go ya go yemebedi go mo bontshe le ruola ga go mashimo ga go bana ga ya gago hlalosa gore ke ka lebaka lang temo e le botlhokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la eng o sonetse go kgethwa
2: via video ya gago TikTok go mo thege Mungala FM, Palapala FM, le Thobela FM, le bokamo Sofa Mas Academy, ka go shumisha hashtag youth in farming.
1: Le gotla la ba hlodi go tsori tshing tse tharo gape le bokamo Sofa Mas Academy. Le tla kgetha ba gathati mabae leng re batla go tsa sebaka sa go rutwa le go hlahlo ka tsa temo go editse tsela.
2: Seke sebaka sa gao sa go disha tsebo ga go ya temo, go tlhabolla bogoni ba gago, le go fetola kgatlhego ya gago ba moshume wa go iphidisha. Youth in farming program.
3: Growing the farmers of tomorrow.
4: Lena ole litisho wena ke SABC Education ka thego go tswa go IEC. Thobela FM.
5: O shata go tsebo le boithabiso.
6: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
7: Asa di tla pele go tlala madiba a ka moshate magagesho madiba a dire go tlala go pisega gona. Re tle re bone a dira toka ka go shutelela rena ba ga madi bana soping kwena ya mosala mogolo bana ba re a ihlampi fa se ba re tlogoleng e sa gola ke mesetse ya bo morakana ya madi bana maga re shudumela ntle le bo shegomela go no ga di yetsa tlhana ke itlo go morwane wa locha wa le amogela gape go la tudo le nena go la rena la batho le ditukelo le o ile gore ka nnete le tlisa go wena ke ba SABC Education ka commission le ba IEC ile go commission ya weekema ya dikgetho gona ka fanageng ya rena ya Africa Borwa ra go mele kono re tsana kgaolong ya rena ya bo seswai le sesileti sithole batileji bo shegombe le kono ke le botsa nnete re ile go bolela ka taba yengwe yeo ile gore ke a duma gore ka mga ga rena o ka re ka batamela dia le moya ra romelana ka pele mele tsa ka di WhatsApp gore ka nnete batho ba kgone go tsiba gore na ge re itswa ka letsatsila nne go dia di batsela re re ya gona ko re kgethong ga botse re tlhoka go laitsa maitshwaro a mohuta mang le kono re ithuta le go kwa ka melawana ya maitshwaro magagesho re lebeletse bonkgetheng re lebeletse gape le rena ba o ile gore motlhomongwe ke rena ba kgethi magagesho re ke gore na ga botse ka semolao ge motho a fitlhile gona fale diteaching tsa go kgetha tsa IEC na o sonetse gore na a laite maitshwaro a mohutamang bile gape a re lebogeng le ena rone le sudi o kgonne go ba le rena go tloga gona kua iring ele ya seswai go fitlha ka bjele ka seripagare go tswa iring yona ela ya bo seswai sesilete ke ya go tsamaisa mogolo wa ka ke ya go amogela mafateng a matelele a dia le moya gae gae ga bolena moshate wa tsebo le boithabiso Thobela mogolo wa ka
8: Thobela ga di e tshetlhane ke a leboga Thobela batheletse
7: Bathiletse ba rena ba dutse ga botse bathiletse ba rena taba tsa dikgetho ba di rata bile gape ba nyaka gore ba dikwešiše go ya pele tšatši ka tšatši le kono tabagolo ke taba ya melawana ya maitshwaro e re ke lefense baka motlhomongwe le re botse gore ga botse melawana ya maitshwaro sesilety le bolela ka maitshwaro a mohutamang le bolela ka melawana ya mohutamang
8: ke a leboga gadi batheletse ka nnete mo tshepidišong ya dikgetho go ne le melao ya maitshwaro yeo e leng gore motho mongwe re ka iputsisa gore na mogolo wa melawana ye ke eng molawana o wa maitshwaro ke molao o e leng gore o thusa commission ya dikgetho le batsea karolo ka moka gore ba kgone go šoma mošomo wa bona ba sa tshoge selo o molao o o gatlhanong le digaruru tsa sepolitiki le ditshusetsi tse di ka bang gona gatlhanong le megatlho ye mengwe gape-gape molao o koo e leng gore o tshireletsa commission ya dikgetho gore batseakarolo ka moka ba tlamega gore ba tlhomphe commission ya dikgetho ka lebaka la gore ke yona ye e leng gore e file ke molaotheo toka le maleba a gore e stipidise dikgetho gape-gape melawana ye ke e leng gore e netefatsa gore batho ka moka ba e leng gore ba tsea karolo ke fe motlhala bona ba megatlho ya dipolotiki ba tshwanetse go botsa balaodi ge e le gore ba tseba gore ba tlo ba le megwanto gomme ba e kopanela kae ba beakantshitse ditaba tsa bona jwang gore go tle go seka ba le digagano gape gape e netefatsa gore megatlho ya dipolotiki batheletsi ba tla lemoga gore mo Aforika Borwa mokgwa wa rena wa o tlisa democracy ke o o dumelelang megatlho ya go fapa-fapana go ka phenkgišana le o tsea karolo jale molawana wo o netefatsa gore go seka ba le dikgogagogano ga megatlho ya dipolotiki gape-gape bonkgetheng le bona ba tshwanetse ba be le maitshwaro a mabotse ba tlhomphane ba seke ba nyenyefatsa goba ba ba le digaruru kgatlhonong le megatlho ye mengwe gape-gape ba seke ba senya dipolakate tsa megatlho ye mengwe gape-gape ba seke ba re ge ba ekwa mokgatlho o mongwe o beakantseditse gore ba tlo ba le kopano mo lefelong le le itseng le bona ba beakanya kopano ya bona ka letsatsi lona leo ka nako e tee gape-gape molawana o o netefatsa gore ba tsea karolo ka moka ba amogela dipoelo tsa dikgetho le gona o dumelela gore ge e le gore ba ne le digonono ba ka dumelelwa go ya kgorong ya tsheko gore ge re fetsa ka la nne dibatsela e be e le gore re tsweleditse dikgetho tse e leng gore ke tsa bolokologi a dina bosodi
7: melawana ye ke melawana ye e le gore e šitse gore na maAforika Borwa ba o e le gore tlabe re le ka mogare ga karolo ya dikgetho gomme gona fawe motho a ka ipuša gore na ge e le bolela ka tsela e seseletse ka gore di ya kwagalabile gape taba tša dikgaruru tša go kgwetša e le gore batho ba lwa ga re dinyake re di tshola ka mare nna melawana ye pele re tsena ka mogare ga didišitša lena tša go kgetha le re balela yona bo motlho mongwe le romela bona bonkgetheng gore nke le tsebe gore bele ka bonkgetheng maikarabelo a lena ke ya tšeo e le gore ka nnete le tloga le ile ditso go di dira ke tse di itseng ga bo se le shoma bjang gore le phatlaletse moletsa o pele motlhomongwe re ka tsena ka mogare ga ditiši tsa dikgetho
8: molawana o o thoma ga gone jwa le batheletse ba tla gopela re bontshitse gore ka letsatsi la supa mo e leng gore tona e begile letsatsi la dikgetho go thoma gape le gore mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ba o ikema ba tle ba ingwadise bjale ka bona ba tsea karolo ba e leng gore
7: emannyana seseledi emannyana mogolo wa ka ke tse mabenkele ke moka ke ya bona gore le bona ka nnete ba na le kgatlho ya gore re tsebiše batheletse gore na ba sereng gona ko mabenkeleng re ya buatle
9: Major League Birthday ya Shoprite. Go merikete ka go subsidize di theko tsa ditholetwa tsa motheo. Ka dintshola ka tshebelo ka 4 liter ya Right Brand Sunflower Oil ka 129.99. O bo reka le di 10 kg tsa pedi tsa Super White Super Maize Meal ka 149 rand fela. Dintshola ka tshe di go tsala go fitla ka laboratory la di 19 tsa Agostose 2026. Ha Shoprite fela.
10: Plantel Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapala gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Plantel Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega, kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile ga go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online, go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
7: Aga le ka tšwela pele se seleti ka mogare ga metsotso e le somesennyane go ikela gona kwa iring ela ya bosennyane le be le sa bolela mogolo wa ka le ka tšwela pele tle.
8: Be ke sa leka go araba potšišo yela ya gore na e kwala kwa tswa jwang be ke sa bontšha gore go thoma ge megatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ba o ikema ba tla ba kgopela go ingwadišabjale ka ba tsea karolo ba fiwa letlakala le e leng gore ba bala melao ye ba ba ba ikana gore melao ye ba tla e šala morago ebile ba e bona ba e tseba gape-gape go ba le letsatsi le e leng gore ge go feditswe ka yona temana ye ya boingwadišo ba bo ngkgetheng go ne le letsatsi le e leng gore commission ya dikgetho e tlo bitsa mekgatlho ka moka ya dipolotiki mo e leng gore ba tlo ikama e le seboka mo e leng gore ba tlabe ba netefatsa gore a wa melao ye re tlo eobamela ra esala morago
10: batho ba ba inama e le gore ka nnete ba itlama gore melawana ye re ya e ko re a ikwešiša bjele ka maaforika borwa bile gape re tla tšea maikarabelo ra obamela le go tlhompha seo e le gore letloga le re kgopela sona bjele ka komišene ya dikgetho ditloga di kwagala gabotse ditaba tše ke dumela gore le kua ga e kua batšheditše ba kwa gorena gabotse ba ile go nama e le gore ba šomašoma bjang ka letšatši la dikgetho gore dikgetho tše betšeo e le gore ditloga di sena bosodimoga gešo e le tša bolokologi ka ge e le gore re ka mogare ga mmušo wa tokologo a re lebelele gape mago mo dikiletso tšeo e le gore motlhomongwe le ka ba le re boditse ka tsone go a ba le tše e le gore di ka ba ditšhele tse gona fao le nama e le gore le ya ditsweletša se se lete ke moka re tsebe gore re ya pele re ya rutega bile gape re ile go itshwara ga botse go feta ka fao e le gore le ka ba le duma ka gona
8: go ne le dikiletso tše di ka bang gona nka bontšha gore go netefatša polokego le toka bakgetha ga se ba swanela go tlhotlholetsa dikgaruru goba go tliša dibetša ge ba ya dikopaneng tša bona tša megatlho gape ga ba dumelelwa gore ba senye dipampiri tša megatlho ye mengwe le ya bona mo go setse go bonagala gore megatlho e beile dipampiri tša bona tša go uauetsa bakgethi ge o ka hwetšwa o senya dipampiri tšeo o tlabe o le kgatlhanong le molao wa dikgetho ba tshwanetse go tlhomphana ba fane sebaka ge ba ya ba uauetsa bakgethi gape ba tshwanetse go netefatsa gore ba botsa batšea karolo e leng batlhomphegi ba bona kudu-kudu a ke nog ge ba ne le kopano ba botse ba sephodisa gore ba tlabe ba ne le kopano kae e kgolo ba tshwanetse go tlhompha commission ya dikgetho
10: aga dikwagetse se seletse a re bolele gape ka ditlamorago tse e le gore o ka lebana le tsona motlhomongwe o leng kgetheng goba o le mokgethe ge o ka nama e le gore go a lemogwa gore wena ke moka o setse ye mengwe ya melawana e ya maitshwaro taba tša gago ke taba tše e le gore ga se tša kgatlha commission ya dikgetho ditaba tša gago ke tše e le gore gape o kgonne go kweša mekgatlho e mengwe ya dipolotiki goba ba o ile gore ba tlile go kgetha botlhoko gantse ditlamorago tša gona o ka lebana le ditlamorago tša moutamang
8: ditlamorago kore o ka lefišwa tšhelete ya go lekana dikete tše lesome goba wa išwa kgolong tekano ya mengwaga ye lesome goba ge e le mokgatlho wa dipolotiki boingwadišo ba gago ba go phenkgišanela dikgetho o ka go gogelwa morago goba le go ingwadiša le commission ya dikgetho o ka gogelwa morago ka letaba yona eo
10: bjale taba e le a humana e le gore ge re e tla gona fao re tla go kgetha re apere dikhipa tša rena tša mokgatlho tša thobele fm mošate wa tsebo le boithabišo ba monkana lonene le bona ba apere tša monkana lonene fm a ko mandela ke moka ka mola ba phalaphala le bona ba re awa le rena re boneng ka tša phalaphala ke moka ke mo e le gore re tla bore le gare gape wa tsebakeng re tlile re nyaka gore ba re bone ba tle ba kgone go nama e le gore ba re kgetha se e ka ba e le gore ga botse se dumeletse ka gore taba tša go nama e le gore rata go apara diaparo tša megatlho batho ba di rata seseleti yona ye e tlhakišeng pele ke e tšea batheletše
8: ka letšatši le la la dikgetho bakgethi ba dumelelwa gore ba ka tla ba apere ba tšhankgetse ka mekgatlho ya bona mebala ya mekgatlho ya bona e fela ke ba e leng gore ba tla ba lekola tshepidišo ya dikgetho ba e leng gore ba bitša gore ke di-political agents bona ga ba dumelelwa e fela bakgethi ba dumeletswe gore ba ka tla ba apere diaparo tša mekgatlho ya bona
10: bakgethi go thwe di dumeletswe mogagešo go kanama e le gore wa tsebagele tswelela gona fale le apere diaparo tša medikipa tša motlhomong tša mekgatlho ya lena e ka ba mengatse ka ba diaborolo as long as ka mogare ka mo ge ba khumana e le gore ba lebelela ga se lena bao e le gore le ya kgetha gona fao lena le tlile go kgetha ba bangwe di ya kwagala ke nyaka gore ke fe bathiletše ba rena sebaka kua ga ikua nna ke be ke botsiša fa se selete gore na bona bathiletše re lebeletše taba tša maitshwaro ka gore ga se la mathomo ba ya go kgetha
7: ga sela mathomo ba ya go ipona ga tsa gona fa le di decision tsa lena tsa go geta gore na ka ba ile gore ga botseng ke mai tsoro a fa ile gore ba kile ba ba nyamisha kona go mme gona fa o ba ka duma ge lena bile ka IEC le ka nama ile gore le ya rarolla biang bo shedi ba ile gore o kile bile nyamisha magage shubya ya maitswaro le ka duma ge IEC le gona fa we re lebeletse tseo ile gore le kile la ithomogela tsona ba ka thusa go rarolla biang bo shedi bio nomoro e gona ya 086 000 2452 086 000 2452 bile gape o ka o theogela gape le gona kua le tlakaleng la rena le gona la Facebook la Thobela FM yaka 086 000 2452 na wena o tlo nyamishi ke maitshwaro a mouta mange kana ko ere getho o dumage ba IEC ke moka ba ka lukisha biang bo shaidi bio ile gore nkile wa nama ile gore ka nete o itemogela biona re tshela pele bile ka Thobela FM mo tata wa tsholo beta bisho re kete ka mengwa ga shim ya go bonagala.
11: Motho a ka ngwa ga sekete magolo se le masobetsela.
12: E a le le tsama ke se bala mahapa. Motho ba masobo go sa tsela tsela tlo ane sa shisha. Nna la malo mo

0: go mosate wa tsebo le go ithabisho ke ga ntsha ka wena
1: ke le mmagoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhamiso go sese kgobela FM re re gola gola kwena moetapele wa rena
2: hashtag kgobela FM 66
3: aga ke le gona re tse maikutlo a bathiletse ba rena ke thoma ka wena setšhaba tlomodi mabunele o ngwadile fangwaneshe wa re nna ke nyamišwa ke badudi le baetapele ba megatlho ya dipolotiki ge ba šetse ba rogana le go lwela boetapele IEC e swanetse go netefatsa gore maitshwaro a mabjalo ga abe gona ke moka baname e le gore gape ba matlafatsa tšhireletso mafelong a go kgetha Petros Maphafana Kolobe o ngwadile a re madume ka mošate bonkgetheng banya ka re ba kgetha ba tla gore rena morao ga dikgetho ke rena ba boile gore swanetse gore rena re ye go bona taba yeo ke tloga ka nnete ke sa kwale le yona ebile gape go na le motšheletso ngwadile ke ena ne le siwe molepo a re thobela ka mošate ga di etsetlhana ke re maloko wa megatlho le bonkgetheng ke batlogele gore ge re tsena gona kua ditišing tša go kgetha ba re fa dikhipa tša megatlho ke moka o khumona e le gore ba re gapeletša gore re kgethe bona le go tsena ka mo metseng ya rena nke batlogele go tlhaba re tsene lela ba rena ga le re kgethe na rena re a tseba gorena ga botse re ile go kgetha bo mang re a leboga gona gapele motšheletso yo mongkena Allan Mabotja a re dumela ga di etsetlhana le seseleti nna seo se nnyamišago ke maitshwaro a kgethi ge ba ema felong a dikgetho ba nwele madila a wa yona ke bošedi ka nnete ba nwele madila ba sa laolege Allan Mabotja a le gona ka fale katlegong etsholo section ga gabo ke ka molamoletse ga Mabotja ka dithabeng ya kwagala Allan bathiletse ba rena ba ngwadile ka bontsinyana bo mogale kgwatlha ba ngwadile fa ba re batho bano re ba fitlhile gona mo lefelong la go kgetha motho a thoma go tsoša mašata le go fiša dikhipa tša megatlho e mengwe taba o ke tshola ka mare ga ke kwane le yona le ga tete mogale sephokgwatlha ka mola Ebenezer Park ga ke ka mola Hlabini ga mogoboya re a leboga re a leboga mogale lengwadile ka bontsi lena lengwadile ka bontsi re a leboga e reng gape ke tlhomphe le ba leba megala ke gale ba letša le hlwele ga botse ka mošate re a le amogela tlhe thobela le gona ga ba bolele ge le sa bolele ke lebela ka thoko ka fetela pele le hlwele ga botse re a le amogela tlhe
4: Khadetsa.
3: Le kae?
4: Re tlhile le nalaka.
3: A wa re gona hle.
4: O bula le swika ka moga masemola.
3: A re ke a le kwa ka moga masemola.
4: Ta ber te na nga le Limpopo kiti. Ore IEC Limpopo. Ye metse mogatlo o tee.
3: Hey, ye metse mogatlo go ba isepetse tsa dikgetho ga pele le tlo seka.
4: A ngana ka seka.
3: A go batho.
4: Ke yo ke na le nnete ya yona.
3: Le na le nnete ya gore ntjola mpele re leko ba ba ile tsebe bo seseleti?
4: Ee, kwa magaeng kwa ba rena ga mo masimola. Re na le metsamitsana.
3: Ee.
4: Gomme ge ba kgekolo ba santse gore ba bote. Ba ba botja gore ba bote le mang.
3: Ba botja ke IEC.
4: Ee.
3: Makalena.
4: A sema ka nne be tshedi.
3: Seseleti e ma gona fa o gaetsedi ya ka baba ba iphetolele. Seseleti na lena ge le ya ka mo metseng ka mola go thule dira go ba motlhongwe le thusa batho gore ke mong ka ba gone go dira di gopelo tse tsa o ikgetha. Gape shitwe go thule ne ge le ya ka mola ga le sela tseo le gore ya ditseba.
5: Awawa. Ye we ke engwe ya melawana ye e leng gore. Go phatlalatsa taba ya bofora o ka oba molao wa ya kgolegong rena commission ya dikgetho re shoma re shoma mešomo ya rena re e shoma pepeneneng ga rena mokgatlho o itseng o e leng gore re shoma le yona re shoma le mekgatlho ka moka ra ba thusa go ya le ka kgatlho ya peakanyetso ya dikgetho seo ba se nyakang ra ba thusa le ge re ya re gopela batho gore re ba thuse gore ba ingwadise ka dikgetho tse di ikgethileng
3: ke nagana gore motheletsi wa rena o bolela ka maitemogelo ge ba ile gore ke ba kwa gabotse re tlo lefa dinomoro tsa mogala malome ke mokae a ba ile gore le gona go thusana le ba IEC re a lebogatlhe
4: a
3: re thušane a ke rebele ke moka re nyaka gore bona bao ba go le botsa gore le kgethe mokgatlho o itseng ba tla ka leina la IEC ba kgone go nama e le gore ba tlhomola naga motlwa
5: o tsone le ba re botse re kgone go tseba ka lebaka la
3: gore le
5: ba a itse a se se ba tshwanetseng ba se dire bona ba tshwanetse ba thuse batho gore ba ingwadise ka tshwanelo ba tle ba gone o kgete
3: are ba fetse ba ka re le fetse ba ka
4: momo yeng o tlo ba mo botsana ja dilantwa a o tla ba se gona ka gore o tla ba yana le ba emedi kwa fase gomme ba emedi ba gagwe ba re shaetsa ka ba bidi malabeng a borena a ba re bojise
3: le re ke kua ga masemola
4: Mm.
3: Re lekwele ga botse gaetsedi ya ka re ya leboga maikutlo a lena gape ke gale re bolela bile ga ke sa tseba gore na le mo kae ke nagana gore lefa re ya leboga se se letlisa le gona kere
5: ke gona ga
3: ke a leboga ka gore ke sa tsebe gore na e ka ba le gore ga botse le mo mogaleng ofe ga re tsweleng pele re tseba tshieletse ba sa letsa ba gona fa re ba amogele le tlhole ga botse ka moshate thobela
5: ga yetsa tsana motho wa tsapa ka metsi a maha a go phateng
3: makoti
5: le kai
3: re gona le kai
5: re gona mona na ba khetina ba ntshenya ka tsa ke ra re mama ba ntse ba etsa pele ba ba ntshenya ka tsa ba hore he re re ya hore na kwala kwacha ke a kwala ngere
3: re ya lekwa
5: he re tla mo hore na kwala kwacha ba khona we ma ye na re re sentse ba re thuse ha ba ye ma ye ni ke ma ye mo ye ba isa ba ye na ye nang he ba tlo kwala kwacha
3: ge ba le go wa go etsa gore tlang le re getheng le bona batho ba o ile gore ba tletse ka mafolofolo mola ile gore le tsa bona di betha pele ba boela morao
5: o ka mana tsela e tswa ya o ya fa e tswa mo nyego ke la ka la lo e bona maloko a ka kwa e tswa mo nyego ya tshika ya nngwe ya tsibanka jwale e ke ka mo dira mwana barking ne bridge la bona e re ke ba planka
3: ke nagana gore ba ba ile tsebe ka ge e le gore ga bele ba nyaka
5: gape
3: re lekwele ba ba ile tsebe
5: bakware
3: lekwele re a leboga
5: batho
3: banko ba itshware ga botse banna ba gopisa batheletse ba rena re a leboga re a leboga a re ke motheletse mo gona fa pele ke boela go se seletse le gona thobela re gona le kae
6: matsumela re iphatlha monna ka mophasha skraleton
3: maitshwaro batho
6: nna ke ne o rata one o botsa gore na ge a ke tlotlha ntlha la ka nna ke kgethile ka moka dutse ka kua bokgethelong ngolo ke le tedi ba hore ba etla ba tlo kgetha ke tsone fela ke ba boledisha boledisha go nako ke go a dumela gore ke fetse go kgetha ke dule gana kwa station nna
3: o re o fetse go kgetha wa dula ba wa sepela na
6: ee go ba go sendi ke tloge ke tsogele go buti ka mola station
3: re kwele re a leboga re a leboga Cecilety
5: ke le bua buti ge motho a tlile a tlo kgetha go ga fetsa go kgetha ga fetsa go latlhela ditampiri tsa gage tsa dibalote ka gare a lepokisi la dibalote o a tswa ka stationeng sa go voutela
3: re o fetsa wa sepela
5: o fetsa wa sepela
3: mogadi sofi mašiši o re thobela ka gašhego ga ditsetlhana nna ena ke nyamišwa ke dipolelo tseo e le gore fela re dikwa tša boradipolotiki le mahlapa a bona ka nnete ba tloga ba swabiša freddy mojela a re thobela kate ke nyamišwa ke maloko a megatlho ao e le gore a tla apere dikhipa tša megatlho le go tla bano le madila taba yeo e tloga e ntshe le ka le mafelelo mothiletse wa rona ona ka fa leke o ka fa le three cop a ga ke e bone gabotse ke tee desmond ke eme ka ena pawido a re bela ka moshate nna ke nyamišwa ke go bona batho ba etla lefelong la go boita ba apere dikhipa tša megatlho ya bona ya go fapana ke ena desmond gatla ka molabolobedu ga patamedi block 5 ye go thwawa ga e na le ka molatongwane ese go thwe e dumeletswe ke mokadi wo tlhapa wa dipapatla wa nama e le gore o reka sekhipa sa gago sa mokgatlho aowa wa kgetha wa feta e kwagetse cecilety a re botseng batheletse ba rena gore na e ka ba e le gore ga botse re ka bala kae ka melawana ye ebile gape re ka le kgwetsa bjang bjale ka IEC
5: re ka etela website ya rena ya dikgetho mo ileng gore re tla kgwetsa o longwala gore code of conduct gomme e tlo go ntshetsa melao ye wa kgona go bala ka melao ye ya go fapafapana ke kwa batheletsi ba le ba ne le dikgonono tse dintsi tse e leng gore ka nnete ba tloga ba tshwanetse go bala ka melao ye ya go tshwana le ya go fana ka tšhelete gore ba go voutele le yona e kgatlhanong le molao wa dikgetho.
3: Dikwaretse Cecile di se tholeng legatong la ba IEC ke dumela gore taba e ka ge e le gore gape re lebeletse le baswa re tla itsotsa pele ka mokibelo ra tšele maikutlo a bangwe le ka bontsi gape ga se ka dira selo mo e le gore ke thomile gona ke go botsa nnete bangwe le ka bontsi re tla bantse re thaoga le gona bjele ka mokibelo ka mokibelo re a leboga re balang gabotse ba dumele ka fawe ga se thole
5: re a leboga gadi le lena le robale gabotse.
3: Re rumile magagesho kgaolo yela ya rena ya boseswai le ba IEC le nne go nna rena le nne go la batho le ditokelo go tswa go nna kgadi yetse tlhana ya go tlhoka mathepe ka gore yalo re tla kopana go sasa le ba salaka ka seripaga re go tswa ireng yona yela ya botlhano ba feta go motubatse le dule ga botseletse gore ya le tlhoka ka mafateng a matelele a dia le moya ka gore yalo re a itswela semusho
2: lena no le be le tlisitse wena ke SABC Education le Thobela FM le ka thego go tswa go IEC Thobela FM mo shata what's about le boithabisho.

Yo phelela a mtsile le bona go ile gore ba dile go se bana ye gore ke mphe pumlo wam e re tshere go potsa yona yela ya asrimedi ya lundi malundi mo ya ga go tshele pelo ra ba le ka khutsho e re ya go metso se ka go ile se metse ifela go tswa iringe le rena ya bosenyane to bela FM ke le go tla gashela Africa borwa mo shate kwa tsebolo bitsa bisho le ke le nana la mo solo ka moso nna ke na hona le the host ke na le laile ko ga ma tso ke mo tshele tshwa ka re tle go ba lwana go tla gona be re fetela ka ilana ya le somi mo shupulo go o mo botse mushupulo ah isego mushupulo yo we ya hanu mabane be lela ka ga botse ka re mabane ke tle mereko o ka re a ke tsebe mhlomo ka lebaka la rona bona re se tla se a fetoga re na le marega ka gare ga kgwedi ya basadi re na le pula ka gare ga kgwedi ya basadi moya o thomile go tla mabane ke tlhakatlhakanong ke go sarakane ke ya ke kositse go direga go tla be seng ke nagana le gonne ke mosupologo ande mabane ke tlile mosupologo le gonne ke labedi re re mosamalekelekeng ka gare ga nane la mosa leboka moso fa e le gore re tswela pele re tlo ba re ketse ka le go leboga tšhele botse tse e le go dira ke baswa bao e leng gore ba ka ba ba itirela go ba ba direla setšhaba go ba direla baswa ka bona e bapela ga re ka tlara tsena gore na ke efee re ka tlara lebela ka re ga lenane la mosa leboka moso a ke bontshe gore dibekengtsela tsa go feta motshele tswa tshobela fa godintsela tsa go feta re ile ra gatelela kudu taba ya tlhokego ya mošomo ka mona gare ga lenane la mosa leboka moso fa o le gore be re boleletšhana fa ke le baswa ba e le gore a bašome baswa ba e le gore ba amile ke tlhokego ya mošomo baswa ba e le gore ba ka tlasa gatelo ya monagano ka lebaka la tlhokego ya mošomo baswa ba e le gore ba lebile mošomo ya bona re bile re tlhotlheletsa baswa gore a ba thome dikgwebo baswa ba lebele ditalente tsa bona ka lebaka la gore ka mono Aforika Borwa tlhokego ya mošomo ke tlhoba boroko kudu ka maatla re kgonne le gona ke mo e le gore namile re kwele dipego tse e le gore ba bontšhitse gore tlhokego ya mošomo e oketsegile kudu ka maatla kore tlhokego ya mošomo e oketsegile motsheletsi wa tshobela FM fa o e leng gore ba tloga ba e bontšhitse go ya le ka di-sectors gore ka mo go bjang ka mo go bile bjang ke ba baso ba ka ba e le gore ga ba šome ke baso ba ka ba e le gore ga ba sa nyaka mešomo ke baso ba ba ka e leng gore gona mele ba nogore ye nngwe le ye nngwe ke yona motsheletsi wa tshobela FM e oketsegile go ka diperesente tse ka bo tse 33 fegolana tsela ka kotara ya bobedi ya ngwaga ono e tsere go diperesente tse ka ba go tshe 32 fegolana supa tsa first quarter ya lenyaga motsheletsi wa tshobela FM re kole botlhoko kudu ka maatla ke be ke boledišana fa le mongwe wa baswa ba e leng gore o ba bontšha gore nna kgona mosomong molemolemo le o ko o kgweditsego a ke sana bothata se segolo ke reng ka go tsa mošomo gore kwa eng a ke na bothata go lebelela baswa bantšhi ke ba e le gore ba na le mangwalo baswa ba tswela dithuto tsa bona sekolong kore dilo tse dintšhi di gabotse di tsamaya ka eng ka tsela eopia basa ke ba e le gore ba tswela pele ba sena mešomo go ka re wa lebelela mola motsheletsi wa tshobela FM ka kotara pele baswa ba e le gore ba be ba sa šome mola e bontšhitše ka diperesente tsona tšhitše 32 fegelwana supa gona belemo e bontšhitse gore baswa ba e leng gore ba feletse ke mešomo ba e le gore ba okeditše tlhokego ya mešomo ke baswa ba e ka bago ba 345,000 rand e 7,000 rand 345,000 ya baswa bao e leng gore ga beele ke mo e le gore ge re bala kotara ye re leng ka gare go yona ke ba e le gore re bolela ka bona e tšere ya bja nomoro ye la go 8.5 million ya baswa bao e leng gore ga ba šome bjale o lebelela gona fa gore na seemo se re ikgwetsang re le ka gare go sona sa tlhokego ya mošomo ka mone Aforika Borwa kudumo go baswa se tlo re beya kae re ya kae ka morago ga mogo metlhano re tlo ba re eme kae re tlo ba re le kae gore wa lebelela gona bja le baswa ke mo e le gore ba thoma dikgwebo dikgwebo tseo e leng gore bontšhi ba bona ke bo e le gore ba palelela ko o ka ditswetsa pele ka gore kgwebe le yone nyaka mašheleng a bana mašheleng baswa ba mantšhi ba tswela pele ke di-content creators ba feleletsa ba dia dilo tse e le gore di ka ba di tsweletseleng mo dikgokaganyong tsa leago gore ba kgone go kgwetsa mašheleng a go ka iphedisa bjaletsa ba ye motsheletsi wa tshobela FM ke tlhoba boroko ke tlhoba boroko kudu bjale re tlo sa nna ko goreng ke re tle re boledišane motlho mongwe le baswa bao e leng gore ba ka be ba sa šome baswa ba e leng gore ba amegile baswa ba re bolelang ka bona ba e leng gore ga bana mešomo re tle re bolele le bona re phela re bolela le batho ba bo e leng gore ba tswela pele ba re re tla dira mešomo re na le dikgwebo fela anke re bolela le bale ba sa šomego re tlo nyaka goreng ke re bitse basoba re bolele le bona re ko gore na ga botse maemo a bophelo a bjang maemo a mogopolo ona a bjang ka tlhokego ye ya mešomo ga e oke kore e a oketsega re nana gore motlhomongwe e tla fokotsega and-e e oketsega baswa ba le gare ba ya dikolong
baso ba le gare ba ya dikolo go ka lebela dikgokaganyo tse le go baso tsela pele ba latlhela dikgokaganyo disontsho tsa bona kana go tsa di graduate.

0: show.
1: Mafateng o materele a jalmo ya mantsho se se letsego mo sa wa rena yo a long malekele ke mbosegong bio 086 000 245 2086 000 245 2 bolela le na mtsidi tsho tswela FM re go rena mantsho go tsheletse ke fela ga go bonolo go no re ngwana wa tsamaya gore ngwana sentura tsamaya a e ka Egypt ke gole na sanga ke noe na sanga ke noe a feel mo sa ai a re kwe ndumela ntshabela Mwae, o mo shudi melan tsobela?
2: Se se khuna di le kae?
1: Re gona le kae?
2: Re gona ke ragatsa piti ka mo moletse ga re go di khurukutsa. Ke re go se sitlou khuna di. A di be mahlatsi le mahlokonolo. Ene ke nya ka mo fa advice e one fela. Se sitlou a tsebe o tlotla batho shiba ba o swana le bo piti ba ke picha di handsome ba ke picha ba mocha ge bona ba mmona ka gare ga metsi ka gare ga di juice a gawane le tshewe
1: a gawane
2: yes le batho ba tsana le borena ngwane sho bo piti re tlo wa ketsa ra tla mora o botsa ge re go bona ka gare ga mesa mmelo re go bona ka o tswe mo go tsona o concentrate mo monto ya ga ngwane sho mahlatsi le mahlokonolo
1: Ra leboga pitse mantjwa wa ntshitele ke motswadi wa gagwe.
2: Ke a leboga.
1: Re lebogile o mo shudi melantso bela.
3: Hello.
1: Eh le kae?
3: Bona le kae?
1: Ah re.
3: Yo munna o re and I like modeling.
1: Oh o munna wa rata go tsheta bomma sa botsana o fihlile kae ka tsona?
3: Ah wa I'm just a teacher.
1: I like
3: that because I'm a dancer myself.
1: Oh. Ano, re tloarele ba go rika matla re go lefela re tla o tsanela Mr. Africa or Mr.
3: Hey. Bona khunyane.
1: Eh.
3: Ka se o kae?
1: Ba reng?
3: Ka se o kae?
1: Pahle.
3: Pahle e.
1: Ai, arits a ke mo tsebe di melantso bela.
4: Thobela le ga se se kunedi.
1: A re gone le ga ngwana mma.
4: A wa re gona man. Le bula le le magoro ka mthabini ka mo go boya gam.
1: Ngwana mama.
4: Giri mama ngwana nya nowe murima mo se go fa je man a muthege man la bona. A jele pele ra murata man a jele pele man.
1: A jele pele imele Afrika borwa.
4: Ya a jele bela me la Afrika borwa se se hunadi man
1: nna ke le ba guru ka matla tsa re mantjwa go tswa go bo malomi a bo sebyang
4: ke ne degre mama mudimo mo tsho go faje a mo fema da muthege le go feta
1: mantjwa ga go tswa go wena ya street di tsebeng tsa modimo ngwana mmara ya go leboga
4: ke ne di ga leboga
1: re lebogile guru ka matla a ramogile motsiletso mong a pe sho dumela ntobela
5: eh the host
1: eh le kae
5: re dumela
1: a wa kirna ba
5: ya ne se tore o arene le go tsiko Egypt kwa ile ke khata gore bo mmae ba mfathe go ipenwe ding ka ile motswadi wa samatse le lo rae a ska tenela di competition ya tsali di jwa a ke mo tsoma ke ding ka mo swatse malobo ke le bo
1: e ke go lebogile kudu ka matla mantjwa go tswa go malomi re le bo ga o mo shirimela ntobela
6: ba bala sina di le kae
1: a re gone le ke ngwana mma
6: re go na ke tlenda se bona la mamma pela mate
1: a e tlenda
6: a e nna re go wa no wa re wa bona nao a wa re mola ka le tsama thatse le mathono
1: mmm
6: ke go tlang ba dia ka di tsereng ha ba mothuse a gona se pele a o re yelela
1: a ba mothuse
6: e ba mothuse ka nnete
1: so
6: wa ka go tla tla pele tsa go netse tsa batho ba ba lwala ka nnete ka kankere ka keng
1: batho ba lwala ka nkere e re hlasetse ene re tlhoka thuto ka yona
6: re tlhoka thuto ka yona na motho bo tla tla gona o phidisa ba se se mo di mo ba ke
1: ka nna ke le ba mantsho a tlotleletse go yena hle
6: ke a le bo a khuna le ke le go ile go bone ke ke go bone ka kwa le mo se se tsare ke a le bo a khuna
1: ya o le boga
6: Thank you.
1: Aga, mutseletse tsobela fa mo re tlo go melgona fa o ke a bona gore ke ba tseletse ba ntshebele gore ba sa tswela pele ba letsa. Baby face. Ngwana, o gore ba tsogola ka letse mahlatsa le mahlongona. O ra gore o tla boya le yona, o tla boa o tshetsa pele moshimo wa kankere. Dilo di na le go sepele ga botse dilo tsa sepele ga botse. Le ge dilo di ka sepele ga botse. Moshimo wa ka wa go isha thuto ka kankere mo bathong, o tswele pele. Re gona go go tshega. re gona go thega a ruteng batho ka kankere batho ba lwala batho ba kwa botlhoko ba ka gare ga bohloko ka lebaka la kankere bia le wena o gona wena o ya Egypt wena go ka se Egypt o a ke boneng ka re o ka se why go boya re tshwetsa pele moshumo wa kankere a ke re ngwana mama go tswele pele re tere ruta batho ka kankere a ke aha a ke go leboga ei nna re ke tsamaeng ei
0: ya Matlatse le matlhagolo le ngwana gaeso. Wa mmona re botsana o tshwana le nna. Awa ma ke.
1: He pele se kono motse wa.
0: Go bolele nne ti ban ngwana go motse o tshwana le nna ma.
1: Wa motse.
0: He?
1: Wa motse.
0: Mara ba.
1: O ye motse.
0: Ama pina.
1: O ye motse.
0: O makatsa ki. Ngwana go motse o tshwana le nna ka modimo. Ah wa mo lebele.
1: O ye motse. O ye motse
0: o ya bona wa ye repita wena ska ba furo o bo tshwana le nna a bo di mkotse di a tshwana le bella mko ya ko le bella mko ba
1: ai evidence ai ke tama go monna re ke no mo
0: e na ko mo bo le bella mko ba no le bella mko e ke
1: Eh ba tsere jo tsobela be ke go xia motseletse ke go xia le happiness o mmotse Jorna happiness le na mawe
7: I'm having some problems
1: Ke na go go xia bolela ke botsa go xia botsa nere go xia go bolela ka bobotsere mara ba re bobotsa ba monna ke dipotla
0: Ae hey hey lo le sepatla go se botsi Ao ke mo tsimba ao ya ka go sha bo botsimo
1: ka se se ya baby face o re kwa na baby face ne tlo baby face
0: ya go se tsin nan papa ga ka baby face
1: mo tsela jeta le jala le motho e motse shu

0: ona le kgobalo ye tlhotsego ke koloi mpia go bethwa go alafi ya bošaedi go thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šhireletswang mo semphoso wa gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong e kopanye le Mphela and Associates boramelao ba maitemogelo a godimo re kgwetšagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela ge o atlegile molatong re leletše mogala go dinomoro tše 015-010-1176 goba o ka SMS a lentšu le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
1: otledi marigeng a mebila ya Africa borwa e ka fetoga mo metsotswaneng ka nakwana e tlhakile phapha ke tlano ya godi ya go shera o se otlele ka tlwaelo otlela ka shedi ka sa bone ga botse fitlhela dimitareng tse 50 e tswa tseleng o ye mo lefelong le kgausi la go emisa dilori la polokego dula o fadimegile dula o phetse lekola tikologo ya gago o seboe ba bangwe bona o bonwe tla re lekole mebila ya marega mmogo molaetsa o le utlwisetswa ke kgoro ya dinamelwa

0: Michael Jackson loves you so much. You are not alone. Who Tobela FM Moshate Watsibole Boy Tabi Show Pijana Gafao. Tevin Campbell, tell me what you want me to do. Osalabalawori Kyofila Kapele baby face are hoenar every time I close my eyes. Je Tarakata Telano Hu Tobela FM Moshate Watsibole Boy Tabi Show Lenano Lam. More moholo bo se bom bia le khone super nako elimetsotso ye masebepedi ka bra boga iri ya le somi alila mola tlatla pukeng ke motjoletsi wa lana nole happiness tshoma ke ke mo gashi walo na lena nole motjeletsi bia le awa re mogo ka sona super sona se se bia le masebepedi pedi ya metsotso ka bra boga iri ya le somi motjeletsi khona le the host le lailo ba bile lo ena ka lena nole le botsela ba swari ko le dipoledishano tsa bona le ba ba bona ga gone molato la ga nyane di a ga message jump re bogolo ke tsona tse o di tele di jeho ka se swaka hey hey re go tlise jump se go mbya le gona re go botse ditaba tabe re tlise ja batswadi ga botse botse re tlise ja batswadi le ba hlokomedi ba bana re tlisa taba tse pedi yongwe re tlo no fetola mawo ka yona re ye ya mathomo re tlabe re setse re iboletse a wa ikwagetse a tsewa ka mo malapeng re godisa bana bana shibawe o belege bana shibawe re na le bona ka malapeng a wa wone taba re ya godisa re ya godisa re ya godisa bana ba ke ba dutse ba gola ba tlo tsena seemo sela go thwego ke seemo sa mahlalagadi ba re fitinyana go sona ka morago ga sona sona seemo sona sewe a ebile ba bangwe di no tloga di sa no tloga di no tloga fase ba thoma bana bawe ba thoma go ratana re tlisa taba engwe ka malapeng re tlisetsa lena batswadi re re motswadi e tse ka molapeng ka fa ho le ma o le tate o go di shabana hey ke mo ka bana ba ba go la go fitla bogolong bio we ile go gore pya le wa ba bona gore ba thomile ditaba tsa go ratana mo setsanya na shiwe thomile go ema le ba shimanyana le bona ba thomile go mmotsa gore ba morata ngwana ena o wa moshimane le ena o tswa ka lapeng o na le mmage le tatage ba mo lemogile le ena gore o thomile go emaema le basetsanyana bjale le bjale le ka gae wa mosetsanyana ba motho ba thomile go mmona batho ba etse e le go batswadi ile ya ba batho ba bagolo ba ka seka ka ntsho ke ngwana le ga nnyane ba ka seka ka ntsho ke ngwana le ga nnyane ba kgona go bona diphetogo resetse di fihlile ngwaneng ba kgona go bona ge ngwana be le setse a kopana le diphetogo mo bophelong mo a thoma go tsena maratong ba kgona go bona batswadi ba bangwe ba no ikhumolela utlwa ba kgona go bona ba bangwe o tla hwetsa e le batswadi ba thomile go e lemogata ba ebile ba boledišana ka gae gore la mmona gore semamang gape mmage wa mmona gore semamang gape o gotse ke thoma go lemoga ka mokgo le ka mokgo mmage le ena a tlatse tatagwe le ena a tlatse bosegompiale kgone re nyaka gana fa we taba ye gore na batswadi ge ka gae ka malapeng setse le thomile go lemoga gore bana ba goba ngwana yo o setse a thomile go ratana o setse a thomile go ba le kgatlhego baninyaneng wa ngwaninyana o setse a thomile go ba le kgatlhego bashimanyaneng na batswadi re le batswadi kgato ya mathomo yeo re swanetsego ke go itsea ke a mohuta mang re swanetse re direng batswadi putšišo wa ka e no ba yona e o motswadi o thomile go lemoga gore yo ngwana wa ka o ke a mmona ke a mmona ke a mmona ke a mmona ke a mmona thomile go ba le bagwerago bagweranyana ba bašimanyana fela ba mo etela ba bang le ena o fela ba etela etela a se gore motswadi a o ibone tabe a se gore a o ikwešiše e no thoma le go gola ga ngwana go fitlha mo gongwe mo e leng gore wena bjale ka motswadi wa tseba gore ya bjale go go otswe go lofa go go otswe ebile phetogo yeo e motlelago mo bophelong bja gagwe ke efe e ile go lebiša go efe o tse bore gana fa o le mebele e ya thoma e ya fetoga ya bana bama mošimanyana e ka ba mošimanyana e ka ba ngwanenyana le ditumo le ditakatso tša mebele di thomile go tsoga gana fao ga se gore motswadi a o itsebe taba yeo etse o ile wa ba ngwana lagato lewe seemo sewe sa bophelo bja ngwana wa gago o se tseba tsebi se ka se goga kantšhe o se tsebago gabotse bjale a ke botšišeng bošegong bja lekgono motswadi ebile re ke bušeletse taba wa se tseba motswadi seemo sewe ebile o tseba le ditlamo ebile o tseba le gore se ka lebiša ngwana go eng ebile o tseba le ditlamorago tša seemo sewe bjale ke botšiša banna le basadi bošegong bja lekgono gore na motswadi nke re tleng re gopotšaneng ka maikarabelo a rena nke re tle re gopotšaneng ka magato ao re ka gopotšanago ona bjalo ka batswadi gore na re swanetše go dira eng re swanetše go dira eng ya le gore na go se dire selo ga rena go ka lebiša go eng ke re tle re gopotšaneng taba eo go se dire selo ga rena re tle re gopotšaneng gore go ka lebiša go eng go ka lebiša seemong se se bjang go ka re direla eng go ka re tlholela eng go ka fitlhiša bana ba kae a re tleng re boleleng ka taba eo batswadi bošegong bja lekgono go na le tlhokopoledišano re tlo fetola mao ka yona lena leo lona le ge šetše re boletšee le yona e sanya ka rena batswadi yeo ke kgolwane go ya ka fao e leng gore ke šetše ke ikwele ka gona botšheletše re nyaka go boledišana le wena ga gona molato go ka fitlha go nna ka nomoro ya 086-000-2452 taba e re boledišanago ka yona ya bana ge šetše ba le mengwageng yona yewe a na ke 15, 16, 17 go ya gana fawe e nyakago batswadi ebile bana ba bana le go thoma le go ba le mathatana-thatana ka gae wa hwetša a sa kwešiše a sa kwese a sa kwešišise a sa kwešise eupša ga gona molato tšeo ka moka di nyaka rena batswadi na motswadi o thoma kae go lemogile gore ngwana o fawe o swanetše o direng thomile go letša batswadi ba tlompotša e le go taba re ke name ke ba tšee ke mo nomorong ya 086-000-2452 re gopotsanang na batho bešo mpotse wena motswadi ka bana bao ba godišago o bo mpotse gore ei ke lemogile se make ke lemogile se ke lemogile se ke lemogile se se mpotsa se sa mpotsa se sa mpotsa se sa mpotsa se a gona molato ke a go tabiša motheletše madumešiago le gona re gona ngwanešo
1: tlhokaina ka mo
0: ke theleditše tlhokaina
1: I want to go to the room and my neck.
0: ama pele o dira ngwane sho go thomile go lemoga ngwana gore o seemong se o se tseba go se o ka lebaka la gore le wena ile wa ba ngwana o fitile go sana o dira eng
1: mbebe ya ka tuwanya ra ga mbebe ya fase
0: mbebe
1: ya mbebe ya pele
0: ama pele go molaetsa tsela ke gore ngwana o rang gore o molaetsa tsela
1: e fika ba go hare ba tla mo go re e ba tsa ma yang lo dira ro ga na bong re mo ya ke a tlo go ka tsoga la le
0: ngwana o ga se mmone a dia selo o no mo lemoga go gola ga gagwe fela gore o fitlile seemo nse o dira eng o tsiya khato e fe bjalo ka motswadi
1: ho re go le na fa ke mo le dise ke mo la jo a se mo se a tla nna go ya le nna ka se le so le so
0: Korwe wa tsama ke iputse sa hore phetogo ya bana ba rena ya nako yewe ba tlotse na go ditabentsa marato inya ka gore e tlhohla rena batswadi gore re direng wa mollemo ga ngwana wa gago gore ah gape se bia le sthomile go jola se o bia le se tsa thomile go ratana le bashimane le baninyana ga botse seemo seo sa bana ba rena se re tlhohla gore rena batswadi re direng re boleleng re reng go bana ba rena gape tsetsela e o bolela ka ngwana tlhaka ngwaneso ke nyaka taba tsa go tlhaka fa ga botsetsela o bolela ka eng a re lotshe motheletše re gona ngwaneso
2: arona kere e bana ba bampa ka ba under age leke re tshwanetse re ba bontsha tsela ya maleba because bangwe ba thoma go ratana o ka se ba bone o kano makala a fedi a emile wena motswadi wa o sa tse gore wa ratana
0: ngwaneso a re bolele ka se wena ore go ke tsela ya maleba o bolela kang ga botsebotse
2: tsela ya maleba ke gore bana ba tshwenye re duke re bona fase re ba bontshe gore o ka dira se wa dira se wa dira se ditamorago ja sona kitse
0: gore ya ke a go kwa o mothoma bjang ngwana yo o mothoma bjang go lokile gore wa motšea mme a fase o mothoma bjang o thoma ka goreng o mo tsena bjang a sa ka wa mmona dia selo sa phoso o ne o lemoga ge ngwana o a thomile ditaba tsa marato o thoma kae ngwaneso
2: o ne o dula fase le yena wa mmotsa gore o ifeke ngwanenyana wa mmotsa gore bashimane o ka ne o phela le bona o robaela le bona o ka feleletsa o imile wa feleletsa o tsene ke malwetse ka mogano o tatamane
0: o raro polelo ya gagwe e tlo ne o bana ka mokgwa o feditse
2: ya
0: ke ra wena setse o bolela le ngwana gago o tlo ne o bana ka mokgwa o namile o feditse ngwaneso
2: ya
0: kolokile ke leboga kudu o boledišana le wena motšheletše go podiša taba e gabotse ke wena o lemogago diphetogo ngwaneng wa gago tša maitshwaro tša go gola ga gagwe ga mmele ge e le ngwanenyana ge e le mošimane o lemoga tšeo ka moka di ka ka moka di gona tšeo o di tsebago tšeo le wena o fetilego go tsona bjale ka motswadi etse o ile wa ba ngwana a ke re motswadi ge o bitsa ngwana o re wena o ka bitsa ngwana wa mmea o mmea fase botheletše mpotse o mmotsang o mora wa reng o mo tsena bjang ngwana yo ga o mmitse ka lebaka la gore o lemoga go na le sa molato se wa se diilego e no ba wena o ba o lemoga seemo se wa lego go sona ngwana o mo tsena bjang ngwana o mmotsa eng o bjakantse bjang tse o nyakang go di botsa ngwana o maele ya gago yo ba a goreng mo e leng gore o tla re go o boletse le ngwana ya bele gore o boletse o kwagetse motlhomo mo le ena a tla kgonang go lokologa ba a boledišana le wena a re lotšhe motheletše re gona
3: gonale letlhokaina fa tlhokapadisabake sekele
0: ngwaneso
3: ke nyaka re aoe re approach ka tselaeng re na re maaforika re na le culture ka rona ke re di latelang go na le mokgwa e re šomišang jalo ka maaforika a dinore ya sepedi for example ya go bolela le ngwana ga a fitlhile maemong wa mokhutsa oo gantšhinyana re na le go se šomiše motsadi wa gage straight re o fitlhile maemo a mokhutsa oo re na le gore re ba mmane ya bana mokera younger sister ya mmag o gona mo gausi ke ena gantsi re dula pele re le tee ra gontšhano rape bjale ga re yone e sete fitlhile maemong ale and rena re le batswadi a re nyako o ntšha vail gore line ele ya go divida between motswadi le ngwana ka pela re romela go mmane yagwe a moledise a molemoše gore re lemoga yena e le mmane yagwe o lemoga eng ka diphetogo tsa mmele wa gagwe le maitshwaro a gagwe matsatsing ana
0: oand
3: then ke yena ba tlile go e tsenelela a kere jale ena a ka se motšhabe go mo tlhalosetsa dp dinyana tsa gage tsa strateg then go tloga mowe le o wa mosimane ge a fitlhile maemonyana a mokhutsa oo re lebelela malome ge e bao gona mo gausi a se gona rangwane gantsi re thusa rangwane ola wa di wa for last born ola o monnyane ore ba seke ba imelana mo polelong and then go tloga mongwe ra dula ra lebelela gore morago ga poledišano ya bona o maitshwaro ale a sa tla ka lebelo na gole kogore a re a thibele mara a seke a tla ka lebelo la o tlo fikeetsa ngwane o a feleletsa a gatile ka thoko a tsela
0: ngwaneso gona kgona fa o ke a ukwa gore wena ore matseno ke a mabjang motswadi ka sa gaga borena o e bolela ka sa gaga borena gore anke re no e le bantšha rena ra ite bantšha le ngwana re na le go ba le dikemedi e ka ba rakgadi e ka ba mmane e ka ba malome e ka ba rangwane e ka ba bjale le bjale eupša polelo e tlhamega bjang ngwanešo rena re le batswadi re swanetše gore re gatelele dintlha dife ere di fa rakgadi goba malome gore re boletše ngwana o seleselese re gatelelang re nyaka ka gore re na le dikgatlhegelo re le batswadi ba ngwana gore o ka raka kwa sa gore re na le seabe mo go botseng ra ngwana gore a ya botse ngwana eng le gona ra reng
3: e ka se fapane gore polelo yona e ka se tsoge e fapane ntate matso polelo eno e ntwi ke ya gore motho o ka gore o mbona o fitlhile maemong a majwang ratelela taba ya thobalano le ditlamorago tsa yone ka baka la gore ditlamorago tsa thobalano a di rile sele e ka se lobišege ka morago ga ge thobalano e setse e dile
0: gona
3: ke yona e reng ka reng ka seitsimane ka re ke yona central matter o ka se reverse ge phoso e ka tla ya diragalo so mara before o ka tla wa gatelela eo matseno a botlhokwa remember le seke la tlala wa kora e le gore a le mmala ga botse ga moo ee wa kry-a le mowetse staffo until you overread the situation ena ga moo la triggeranto e leng gore bentse e thobaletse mara ola ka baka la gore a ba fetane kudu o e approacha ka di-jobs kare o bone mammang mo tv-ng a dira so o mmone ka mokgwa la tlong o dira ka one ola bašimanyana ba tlo moga ka ntšha ona a se approach e ka šomošwang ke mo biological parent ya ngwana
0: ngwanešomara
3: ye nngwe šhen tate make
0: age
3: wa bona ye kgolokgolokgolokgolo as mo society or setšhabeng sa gane jalo a se eo ya o ka gakatsa ditaba ditabo ena
0: ya o ka gakatsa ditaba go diang
3: a ke se gore ke a kwagalana
0: lebe le ntimeletšeganyane le re e ka gakatsa go ke a lekwa le sa le gona
3: ntate make ke sa
0: yo a ke tse bolo go di agetseng a go letaba mo tshele tshe mari mesiao
4: mogaga
0: tobela tobela
4: bona
0: re gona re ka kahle
4: bona
0: le tobela
4: o ga re ya ne tsana ke dilo ka ole sedi ga pele nyana ba bolela e tsana le ya ne mara bona ba bolela ka sekolo
0: oho
4: ya khosi
0: o ke alekwa
4: ke mazuwane mogaga
0: ngwaneso
4: taba shimake
0: age
4: a gore bana ba ba rena re santsino ba setlwaedi o boledišana le bona
0: ke alekwa
4: o swara ditaba le bona o bontšhana se le se le se taba e santsino ba setlwaedi sa rena
0: o kore kore gabotse khudisho nya bana poledishano e swanetse go no phela e le gona magareng ga bana le batswadi go tloetsane polelo
4: monna ga ntse ba ntse tege
0: go tloetsane polelo le ka ditaba tse di bialo
4: a dire mo age taba e re mo fware thoma ga tsela yeo go no thoma ga tana taba tse ja bophelo ho ntse go boledishana ka taba tsa bophelo dithuto tsa gae ke mo ka o nya ga o fihlella eng o tla ka o dira eng buka ya gore gore o dirile jwang mara o na le taba e wena o yang go yona
0: e ke a lekwa
4: o na le taba e o ya ka gore o fika point o fika mo yona mara o mo tsena ka taba tsa dithuto ke mo ka o fihlella le tlotla mo tabeng ya bogwere
0: ya
4: ke mo ka o na le molo o fika o fetsa o fitlhile point ka gore le kwae ja no dula fase la jea dikgang
0: mongwaka mongwaka
4: a go ba le le tshoe le khono papare ja dula fase re bolelo ba papare e tla re tlhatso go ntusha re tlhatso go lo ba ta ntshwarishe ga mo o a tsho re re tlae tsho di rata ba ngwa nka peta e ka
0: ya
4: entse le mo ne to le se tla o tama le go ntshana se se mo sa botlhole le mo ntsha re mona ba tsho re go ka se tlhokomela bo swa ba hao o swa o feedisha gore o khumana o kitima le banenyana o sale o monnyane o la nna re le batswadi lebeletse gore o ye sekolong o fetse dithuto tsao ore mola o thoma o nyaka mebereko e bona o lebelela gore o ka nyaka motho wa legarebe o ka phelang le ena ke mokata o ijwala ntse le mo leetong le tsamaya mo motseng le bona je le diang wa o kgapha le o reka goba le diang o tla mo gopetse gore mona a re onkate mona re o reka goba ke mo kentse le tsama o tamo mo fa taba e mara e be ntse le tsama le sepela le bolela ditaba tse di botse tsa metse he wa bona ka moo di eileng he wa bona molantlo mola kwa e re ka dia solo solo so ke moka o na le point eo e lebeletseng gore botsebotse motho o ke nyaka bolela le yena tabashe
0: ya
4: jale mara o re ke fitlhe mo tabeng e e re ke mmontshe boswa boswa botlhokwa ba boswa gore o se nyaka o ba le maikarabelo o kolo tsao diphadime ke o ka fetola ka selae
0: okeokwa
4: o okwa gore mara papa tabampodije o tlo šala le question ma ka mo yena
0: o kore mmontshe le tse dingwe tseo e le go ditlhotlho tsa baswa tseo baswa ba kopana go le tsone ge ba dutse ba gola
4: mongaka mongaka ke moka motho oa kere already kgopolo a e botswitse make oa okwa gore mare motswadi taba ya le ampotsang yone mare o suspecta samte o na ntlwane nngwe wa e suspecta le a se ampone ka gore ke sepelela kgole le yone mara o na ntlwane nngwe wa e suspecta jalo tshwantse ke die ke siela ka gore motswadi o mpone a mowela ware he kae ao motlhatlha botsera motsena botsera e ntse ke le ka moya redia se sengwe e be setlwaedi sa rena o boledišana le
0: bone
4: o boledišana le bona ra tshwara dinane jale ke ke na le bona ka lokend ke ba botsiša gore bana le kgona o epela difela tsa sone kalaolanodula ya lefatse bobolang bona nna e kereje ke tshwaregeng buku ke epela difela Well, Van Drain, right, Tolady Fit.
0: Yeah.
4: If you wait for Mugaya Bazan or Marzanji, the party has served the house there.
0: Mungwa ka nna ke le kwele taba le na ena le matseno a mabotse ke le boga kudu go boledishana le lena
4: re ba ke nna mogha
0: mo tlompheri Thobela FM mo shate wa tsebo le bo itabisho arloche
5: Thobela Thobela ndate make
0: ngwane sho le gona
5: awa a tsore bona mola tosho
0: ya ge
5: bona tsana tse o tleng ka yona parela ka
0: mo tlompheri
5: o la le molotho ka molotho ya rampuru
0: aha
5: ke ma ka re tsena tharitsana ma botala ka situation eng le yona ya bana ba rena ene o bona latabe eng ya go thoka kudukuru ya hore re fitile mo bone ngwana e le wa hao a ka so palela
0: a ka so ga ke ngwana eshu ya
5: o bona ka o tshentsha ka eng nna le pele so ma tse re phela ka ra environment mo mo yo lo re ke go tshukudukuru ente re ka tshwa botsa bana ba dinne mathata to sala rena re le batswadi
0: o ya
5: ka hore ngwana o mona hore ei o ka ra sa di tshela go ba o tsene ke adolescent ke go nomo tsho mitse mmm o yo no mo tsho re ngwana ka ke ana na re la di phela di TV na di phone wa tsela le go sekolo ba di router
0: ya
5: mara ke ya bona o reng le lona
0: mmm
5: o ka re o tsene mo lo tsa batho ba ho mara ntlo ka go pela ngwana
0: mmm
5: you must protect yourself
0: oh ya
5: malotsi a tile Mr. Maki ara tsona wa tshaba
0: o ya ke a hoko
5: teenage pregnancy tile ara tsona wa tshaba and then so kana na rugudu guduna na ke le monna so u tle ba buima hore ke nna fa tsela ngwana ka endo ngwana nyana wa ngwana nyana ka no motse ya ka bala le mma bo kare ma tsha ka nko bolela ngwana o ke mmona hore ha tsela ka mogola ke tshaba hore ngwana wa ngwana nyana o ka mmotsa pele ngwao fela ore se semantse fela o tlabe setse o kore ena o diitse gore papa mphile tumelelo mphile freedom mara o nka itile o tlo reka dilo ngwe tsena na mo wa tsena le yena sky le boyfriend
0: yo watseba motheletsi o mongwe fa le moragonyana o boletse taba engwe gore taba yona ye ya go itebantsha le bana rena morafi o wa gabo rena o moso setso sa rena o boletse ka setso sa rena go ba setlwaedi a ke bolele ka setlwaedi gore re na le go palelwa ke go itebantsha le bana ba go ya go bolela ka ditaba di amana le tsa go isa dithobalanong tsona tse di a re ebile mme taba ya e boletse go ke a itseba ile ka e bona ka batho ba bang ba bagolo mo e le gore taba tsona tsa go tsenelela tsa go amana le go gola ka ngwana le go bona diphetogo go yena le go tseba gore ka ba tshetsa thomile go tsenela dithobalano bjale le bjale ga ba itebantshe le yena ba mo romela nna ile ka bona ba rometse rakgadi ya motho gore a bolele le yena e le ge ba mo lemoga gore gape bjale o setse le kgarebe o ba mo lemošasa mo lemošasa ba mo lemošase ba mo lemošase eupša ditaba tseo di duletse ke rakgadi le batswadi pele tsaka ka borena a re tse sebe sena le ka go xiya go lebana le bana ba go bolela ka thobalano go be go dilwa byalo
5: ke mo kolo bo se monna o la ba tsena go re Mr. Makeke a tomato lengwe le monna go le tsene nete ya feta di nete ka moka thobalano le of course kore o ka monyakela motho le ntlosi go gudula ngire di family re a tseba gore o wa ka batlana le mala mankara mmolo ba ka ragadi ba ka eng ntlo motho molo ntlo bolo re nna ka ba le close le yena o no mmile ka thoko gore mona go bolela le ngwana wa ka o mana ke mmona o reng ene tso re engwe ke eng ntate make go lore ene bo le tso reng re bolela ka gore na ngwana se tso mona gore se o tso re engwe ke gore o ka re o bona ngwana se tso thoma hana ka phone o thakwa maybe ya bile speaker nga bola le motho a se fokotsa ba o ba re ke ta gona ende go phone o tso re mo mathata a thomile
0: o ya
5: ka gore e mo di phone nje ba hana ka tsona aga tsula fuyo phone tini tseba ke bona e bile a dumela re phone ya e tshware ke papai e kuri o tsoba rawa mo ngwana ka mathata a thomile
0: o ya motabe nye ya saga ga borena gore o ka re e be e dirwa byang khajana go bana mokgwa o sa le gona na wa go romeletsa o mongwe batswa di risk a ite bantsha le bana o mongwe motheletsi o fetse go bolela se sengwe se o se fapane gore a wa make ari thuteng gore di sano tloga re itlwaetsa poledishano le bana ba gore re se shi go bolela selo le bona ga se nnete ka go lelengwe gore a batswa di ari ipulelleng le bana ka bo bona re tloaetsa nempolelo re tloaetsa nempolelo a u bone we maliewe
5: Lona ntho e ke ma lona entete make ka gore kuduma tsa tselo ke di practical ene di tswelele sekolo. Matitjere ba ba open bo bona ba ba botsa gore o robalana o sa ndo sa itshireletse ditamoro tsa ona ke tshe.
0: Yeah.
5: Pelo so ta so ke re rena re le ka hae. Gore re no sola pride re rawa. Dilo di tšhentšhile tsa re tsone le gale pele bo ka se bolele motho o mone ga lo tsene tšu mara re no itlwaetsa straight gore bana bana ba ntse ka ba rena ntate Maki if e ba ngwana se tšwa fo ma tsena sekolo a di yang o sa ka fosa taolo haka and then ten a do tsena ntse ka malotsi ke nna ke tlo ba responsible and o tore e ma jo ndo ba le tsama tsi ya ha go that a tsena a fa tsena a fa tsena le la gale a le gore ba re ndo motho o tsene ke tshofela o bo o tsene ke toropo and so on a ye nnopele ba modieng a matsatsi ane iwe toropo yo o tsena o tse gore ndo ke sign ya oleba ko HIV
0: ngwane se ke go kwele ore se se kaone ke go da itebantšhetsa bana ba ka bo bona ra ipolelela le bona re le batswadi ba bona go kaone go le ka mokgwa o ke go kwele ngwana mma ke leboa kudu go boledišana le wena
5: wa monna o tala bana le monna o mosadi o tala bana ntle le mosadi
0: wa tsama gona fa o e ke kwa o itata ka ntsha ke la go tlo e botsisa ba o batlago o sa le mo moyeng gore na ge ke le ka mogho ke le monna ka mogho ke na le ba ruedi fela o na re nka se boledishane le ba ruedi ba ka ge ke thoma go lemoga gore mo go diagala go tla palang nna bjale ka tata go bona wa swana le mma go bona go tla palang ka ba ruedi ba gagwe ke ra ka ba rwa ba gagwe ke ra mma ka ba rwa ba gagwe go tla palang
5: ntate mage ndo e ke sa busheletsa kere rena re le banna e utifikala to le bana le ngwana ndo ngwana ngwana ni ngwana re ndo ngwana
0: ka ke sa go pala sa go pala king ka gore a ke tsebe mponche se se thata so monna ka se khone go se bolela ge a lemogile gore ngwana ga go se tsa thomile go tsenela ditaba tsa marato ke morwedi ke nsa se thata se leng gore papa ka se tata ka se gone go se botsa ngwana o se ngwana o setse go a le ke ra tata a lemogile gore ngwana o wa setseba e bile a ka ba a se dira
5: ye bu ima ima tsona ke e go ba ile ka make ya re ke mme ke motafle ke motse ke re ngwana ka a poko o bona re le bona gore e wa tshola
0: a uwa a re motho o mongwe ga o tsene ka go mora gore ke o bone gore wa ratana wena o no isa molaetsa wa dipuelo tsa go ratana go yena fela a o tlhoma latofatsa ka selo a kere o molemogile a o tlhoma latofatsa ka gore he wena wa jola he wena wa ratana o utlwe ae o no mmotsa molaetsa o fela wa go no mmotsa diphetogo tseo di bonago ka ena le dikgonagalo tsa tseo a ka ba go a di dira le ditlamorago tsa gona ke re na monna polelo yo morweding wa gagwe e ka mo palela bjang go swana le ge nka go raka re mma polelo ye e bjale morweng wa gagwe e tlo mo palela bjang
5: ntate Maki ke a gopela tsweetswe gore ba bangwe ba tankarabela yona mara re
0: kobotsenphete
5: re ko botsenphete o bontšha gore ebile ndo ya nkinela it's very rare gore ke no nna fashe ke phale TV e le bana ka gore batho le ba thoma go khisana ba lebelela nna dipapa bona from the ke emelela ke a tswalo ya bona gore e tlo ba boima gore ke tlake ba botse ka TV e ba thoma go khisana fela ba lebelela nna
0: Aba pilo bolela ka ba o bolela ka bana o bolela ka bana ba makaka ke nagana ba mengwa ge le some senyane seswai go ya fase motlho o mongwe o lokile le ba lesome tee le ba lesome pedi le ba lesome tharo gona fawe
5: 16
0: 15 16 I told my FM was shut to what's the way to be Chavari. Massage Mavada, Subuperosa, Papusia, Calabarbon. Honorable Baba did see you. Eh? Babano Babano Nakaubana Wena, Hori. We swar a young over Nabatma, Batlan. Ho can we talk on Mulusabona, Uluki, the one Lemora, Hori, Kogaba Lemusa, Rabila, on the sailors, Sudia, or sailor. Ke nagana gore tlabo o alafile bana bao wa batlwaetse gore a o a bone sa phoso ge ke le tata go lena ke bogetse thelebišene le lena batho ba tlana fale a ke tsebe eupša wena o tlankarabo motheletše re bolela ka taba ya batswadi le bana fa o lemoga gore bana ba mahlala gading goba bjalo gona bana ba thomile go ratana re re na motswadi go thomile go lemoga gore gona le dipheto go baneng ba gago ga isa le bale ba maabane le maloba gona le dipheto go bana ba bakaba go ba basetse ba thomile ditaba tsa marato re re a re gopotsaneng bosegong bja le khono maikarabelo a rena re le banna le basadi re le batswadi ba bana gore etse phetogo yeo a se a go raloka motheletše re ko go botse nnete phetogo yeo ke e bolela go fa ya ngwana bja le go ba a tsena legatong le lengwe la bophelo bja le la ditaba tsa marato ga se phetogo ya go raloka ke phetogo e kgolokgolokgolo kudu ye e leng gore motswadi o ka se itlhokomologe ka gore bana bao ba tsena ditabeng tseo ba sena maitemogelo ba sena tsebo ya selese ba bitswa fela ke tlhago ye ba bitswa fela ke tlhago ye yo itlholwago ke diphetogo tsa mmele ngwana o thoma go ne o kwa gore bjale ke le mosimanyana ke kwa ke nyaka sekete ngwaneyana le ena fela bjalo ba thomile go dubana go dumana bana ba re bolele thwi gabotse ei ba tsogela bašimanyana bawe baninyana bawe ba nyaka metsoko ke o gola motheletše a o ne selo sa go tlhabiša ditlhong ke o gola ba gotse joling now go ratana bjale ka nako yeo go tlile o ratana ka nako yeo o tlile o motswadi o thobile go lemoga seo o lemoga seo ba ka se goga kantšhe ke bana ba gago ka lebaka la gore ile wa ba ngwana motheletše ile wa ba ngwana o ka se gakanere bjale phetogo ye kgolo ye e apara go ngwana o diang bjale ka motswadi a ke tsebe kere go lokisetsa ngwana seemo sewe goba ana wa mo lokisetsa ana wa mo tlhakodisa ana wa mo eletsa ana o reng eupša go o motseyago bja fase matseno a gago ke afe polele ya gago e ala bjang wa lemoša ngwana gore a e a go kwe maikarabelo a rena ke afe batswadi a re lotšheng
6: atemakele kae
0: kgaetsedi a kare gona re ka botšha lena
6: gona go na le aneka ke dumelele le matsobane a ke sarekeng kolego se a re ntate le a bolelang gore e tshwane gore e le setlwaedi nna e ntšometse ile nna ile ke no ba thoma ke tsaka ke bona ke bona dipetogo
0: o o no ba thoma o sa tswa o bona dipetogo
6: eh ke no ba thoma ke tsaka ke bona dipetogo kore e like ona ka mphonta tsa bona re tsela ke no phela ke bona ka ditlamora go tsa thobalano ke kore ne ke ba botsa ka thuto like ka mphonta tsa bona la
0: eh
6: ne ke ba botsa ka thuto gore ba tsene sekolo ba ka kitimela go ba le bana
0: oh
6: Ke ba tsamaya ke ba tsamaya
0: e tla re go tsoga fa ya tlatla ya go palela eupša ka ba le dipotšišo pelong ya ka gore etse gantši ge re thoma go bolela ba setse ba thomile goba re lemoga ka gore nako ngwe o kane o bolela gore o kane o belaela gore setse a thomile gane motho gale a thomile o kane o belaela gore oa thoma o kane o belaela gore oa thoma gane gale a thomile goba ya re go tlo re phapara wa re gore wa thoma go bolela ya bele gore motho o imile goba o
6: imisile ka nnete ntate madi a nna ke no ba thoma ke no ba thoma ba sa gola and ebile ke sa tšhabe selo ke mmotsa wa ngwanyana ke re o tsebe gore ngwana ga atle ka round ke pedi be ke sa ke mmotsa a sa tswa thoma gore ngwana atle ka round ke pedi
0: yo nna we
6: ba one fela ngwana wa shala
0: ya botse
6: and then in shumeti ka ba ne ngwana la wa ngwanyana ule a shala le morato wa gagwe ana le 14 years
0: ya
6: ke morato ana le 12 bana ba le ba shala le motse ba le ka ba be
0: ya
6: ke le mo shumo ngwana la a tsena sekolo ngwana a tsinke a ima ebile le gone ba le o tswa college
0: ya o tloga go kgantsha ka tabewe
6: go kgantsha ntate make ka 14 years ngwana a shala le motse wa ngwanyana mana nya ka re ska itshaba re ba thome ba sa gola
0: ba ithome gore go raro kgaitsedi ya ka re ka ithoma ne ka mengwa ge le somere ka ithoma
6: e ra ithoma ka mengwa ge le somi
0: ka mengwa ge le somere ka ithoma
6: e 9 go nna le go bo 9 gore uno re mo ivulela uno gore nda a ya se mo spirit ntate ma
0: ya
6: bona nna go tsa ke re wa ka ke be ke ka ba ka motse ka re ngwana a tle ka round ke pe I want fela ngwana wa shala ene ka motsa le ka go itshireletsa
0: eh
6: gore ke rata gore batswadi ge o bona re ngwana o tshitsa thomile le tsa thobalana o ska tshaba motho re a e clinic
0: o go se tshu thomile o ska tshaba motho gore ya ba o ke lompotlana o nyaka di itshireletse ska tshaba go motho
6: eh ka ba ka lo ntate mmake a re tshaba botse ka clinic bana ba ba tlo ima ntene go tlo tswa ke re na ke re tlo tswara e bile yana ngwana o la napile o tsinyegala ke boka moso
0: o ke a go
6: so batho ba bantsi ba fela ba bolela gore ngwana ga o mo a o ra a clinic wa mo hlotlheletse a o mo hlotlheletse wa mo thi wa mo protect
0: ya ne e papa ngwe ba re a o wa botsa ngwana kgaogane le thobalano botsa ngwana kgaogana ye ya o botsa ngwana o kgaogana le thobalano a se leke go ya mowe le ona ke molaetsa go kwala e
6: aowa a ka kgaogane le yona ka sa ithomile a ka kgaogane le yona ene a ke ra o phele le yena di-aogara ka moka ga tsona
0: etse go na le ge setse a ithomile go na le ge a sa tlhoa ithomile go na le ge a sa tlhoa ithoma eupša a eduma
6: o ka nomotsa gore a ga gone le thobalano a sa tla e thoma mara a tla fa e thoma o ntse mmodise
0: a nyaka o kwa re ba gore a ba kwang
6: ee wena o ka nomotsa gore o ga gone le thobalano mara a tla fa e thoma o ntse mmodise that's why ke re nna a sanka ka ba tshaba ke ba thomile ba le bana ka ba ka mmotsa ka tliniki ka ba ka mmotsa le gore ngwana o tla jwang
0: ke a bo kwa kgaitsedi ya ka
6: e le nshumetse ngwana ka sholo o ile a kgone go shala le motho a na le 14 years ebile tswa college
0: Ke tshume. Khatse ke le bua go go boledishana le wena go kwagetse ke a leboga.
6: Thank you.
0: Tobela FM shot what's able we tabi show happiness so mama ke kara sala ba sa ga go metse le mhlano ka bra go ga iri ya le someti ya pya le gona ina e loile ire ke kwe mo tshele tshifa arlo tshe.
7: Tate Madi.
0: Tobela, tobela.
7: Le bala wala da tata Nhlukwane.
0: Me pokile namuhla.
7: Awa zumbile mali.
0: Ah kuna siphiqo.
7: Babe ubulala kela kufitsa ubulala likhuba ya kaka yona. Adi nyali tata Madi.
0: Aw banna we. La ring na banna we.
7: Ka mulimo go botsa nete tata Madi.
0: Na mitsemba la ring.
7: Ntate Madi re bolela ka yona gore wa bona gore wa thoma o sepela bosigo. Ke romela bona ntate Madi re na bontate re romela bonne pele ko pele. Ge e le gore ga e kwagale ko bomme kona ke itsea.
0: O le riale.
7: Ankwa ntate Madi.
0: Ya, ya, ya. Ke
7: o romela ena pele a ko mmotsiša gore o barileng. Ke tlo bona ka ge e le gore o boletse ke tlo bona ka diphetogo tsa bona ge e le gore a ba fetoge ke molata straight
0: kore go bolela le mma pele o bolela le mma o mmotsa gore botsa ngwana o gore goba polelo a lena le e tlhama mmogo gore mma e fetisetse go ngwana
7: ya
0: o
7: mma e fetisetse go ngwana ge e le gore ga a motheeletse ilo mmitsa le mma teng ra dula fatshe ra e bolela
0: ke lo ipotsiša gore lekgala mathomo ke ka lebaka lang le sabe gona le ba gona ge ditaba di thoma go thata fa le bona o ka re ngwana o o ka ra go na le se sengwe a se kwa gabotse
7: a nke re nako ngwe o na le gore o bolela ntate Maki o khumane o ka re wena o tshwenya ngwana ee o tshwanetse o tsene botse mo mmeng morao mmotsa
0: o ke a lekwa wa shuma mokgwa o e
7: wa shuma ntate Magenerska
0: o ya ba kgaogila go netaba motheletse shoe a re lo cheng
8: mama ke khotso
0: a ya teng
8: mama ke re ke se kata ka lebala molaetse malo ba bekile kwa swatse kwa kwa boadi wa ka ngwana ra ngwana ya ka baanyana ba re leng go dume ke make batho ba modimo
0: eh make o dume tse make o dume tse ke fitise
8: ba ba ti ba ti ja mola mola ntu brida mola
0: eh batho ba ka ufa u brida malolo a ntshware botse o gana ka ka skipunyana o gana ka skipunyana santeng ya bose ya ke boletse nna ke bole
8: a wa bana ke ba buditse botsi le bana ba re mona ba re ke mona ena a tsong tsoma hore o rata jwa e sekele tsela e ke le bona le make mona o mogotse a make le mangkhopa ba a tsitsa make wa a lo make a ntse a itse ga ka
0: a eh brida nke le mpolelle le mmalo lo ntse
8: ba tsitsa a lo make a wa ba tsoma di mo ba tsa re a itse a se ona ke nna ke go ke tsepi ke di dano ke tori ke tori phetata no
0: tsara di jabe
8: make a ke tsara di jabe nga wa di tsitsa mo e tsaba twa tsa brida
0: makewe
8: wa tsara ke make nna ena ke bona nnete ya nnete nnete nnete a tsaka ra e tshaba mara matsatsi a ka mogho ba tseneng ke mogho wa adolescent o ka re o ba tsana pele pele pele pele a le ba ka o phala batho ba gale kwa re batho ba gale ba ba se so mara ba ba matsatsi a ga ke tsona ba ha ka ta ke di tv o re jwang nna ngere motho mo pele o bole di o rileng o rile bana o kry- ba lebeletse motho batho ba ba thisana mo radio ba tsana ore monna ola gore ba ntebelela e ba gore ka nnete bana ba ba kgona gone go bontšha gorene ntlo e ba kusa gorene e raya goreng jale jale make bana ba botsa ena o mongwe o rileng o mongwe o rile bana ba barenyana o motšhise nna lele wa ngwanenyana ena o tšhaba o mmotsa wae o tšhaba o mmotsa batho bare banna ba ba imela ke efe mo balenyaneng
0: a ke tsebene
8: ona le ntwe nngwe makena le basadi motho o re ntse a tswa rena monna o ntse a e berekileng ke mosimo o moholo o tlo re hee gane wa ya ka tole botsa ntse tsana wa wel nyaka le ngwana ena o ri yalo le e bona ke
0: malolo le renge
8: ke na na re manna ba tshaba ntwa ne uwe ka hore motho e a ile monna a ka tshoma ngwana a ngwana nyana ba ba ngwata ntata ma ke tsabe ke bolelang ka hore ni shetri e bone lo e kwa re a e kwa mo ba bang mwana ngwanyana o ka thoma hore o le monna wa bola so a e kwa na le mmae o ba mmae a e kwa na le ngwana ana mmata bo tshaba bana ba ke tatabeli ini mola we bona motho a di mushumo mo botse mo kaka o nna gani wa le wa ya ka ho tsha ntata na tsho wa ya o nya kana
0: yo nna we
8: ara papa ngwana monna hai mola monna o la dile mere ko mo botsi wa o ringe ba tsentse bana tseleng bana ba askara ba tshaba make le bana tsala tshaba wa o tsala tshaba o botsa bana ba nkire tabo mo tsha botsi ka mogomo botsi wa bontsha botswadi tsala tshaba o botsa bana ba ne aba ba botse ka hore ngwana o ka to mmotsa shetse a tsane tshe tsa thobalano ba ka re o diang o ne o lebelela gore a tsebe gore ke diang le tsome ke a ya e kopana le tsona ba re aowa kwana o tshwa letse bona aowa wata nkile ka kwa ngwana o mongwe a bolela ntshi lengwe la ntshosa gale a re na le tlo tshwa le mpotsa ntho tse dia le nna e le ntswara le tshwamile bangwe a kwa re bana ba tele le bana ba a thelela ge banna mola motho a mmontšha tsela e botse ya goreng a gole botse a reke a tsena sekolo dilo tse tsa o kitimela thobalano e sale ba bannyane a e fele ebile e sa nako ya gona e sale gona e tsa toba e ntšhintšhintšhintšhi ya ba ya motapela tsaba e ya thobalano a tsofala ka pela a ifofatsa ka pela o tshwanetse batho banke ba theke ditho ba kitimetse kae ga ba ye thutong pele ba fetse nako ya gona e tlo ba fithela make
0: ke tshoswa ke ye ya banna ba go tshaba le ge e ka ba basadi mohlomong ba go tshaba go itebantšha le barwa banna ba go tshaba go itebantšha le barwedi le boletše lebaka le lengwe gore banna ba na le go tshaba gore ei go sasa e tlatla e phetoga ba tlatla ba re ai nkane a bolela le wena taba tse di bjale gore o nyaka o robala le wena a boa bolena na kganeng
8: ba modimo ee ba tshwere bothata mosadi mola a bona

0: itswa na ke dilo tseo ba tlo ba kopana le tsona batho ba imeke ke lo ba hore mana a re ba halimele mara se se tsela le bana le bona ba ithute o ba le thompo e bo pele wa bana go bo botse bo sale kwa pele yo tsa bana ke ba tlo no dia ba iketile ba le botse motho a ruteile le a dia bana ba se mo imele ma mo dia kana a ba dia kana go e botse ya manleba a re ga nri re ga tsirena go e male ba ke fe mana motho nke a ithege a theka ditho a iphuke a ho le pele
1: Malolo ke
0: a tloya dilo tsa mogotso mo so.
1: Ke lebogile kudu go boledishana le lena go kwage.
0: Ke ke ba nna ba le ba boletse mmale ke ba theledi tshentse ba latlalane go re bile S4 e ka ba 3. Mmale tsa ba di boletse ke kone ke di kushia go tsamo tsamo tsore ne bana ba. A re itse tsho mo bolela le bona re ntse nga botsa botsana. Ke ba thagetse di thobotse. Mwana a khone o kwa re bana. Mo tsadi ya ga botsa botsa wa nthata re tla tshile a sinyetse ke boka moso. A we ke dilo tsa batho ba go di mo ka pela ka gore batswadi ba ga ba ile ba mpotsa se ba khumulele se dina malolo ma wa itsege bo go tsama ke le mang khopo batho a tshe ba brida ke tshe se mala e ka nna ma ke nna le ena re a kwana ka bala kwa tsama e be
1: ke le boga tsamela fa bo tsate wa tse bo le bo tsa bicho a re lo tshe botheletsi
2: ntate ma ke le ka
1: e re go na ka botshale la
2: ke khotse go dumela le ba theletse
1: ba le tele ditse
2: ke tlhoka ina
1: a ga tlhoka ina
2: ntate ma ke dilo tse bana ba rena nna ke le bana ba ba gana fela
1: e le na le bana ba
2: banyana fela
1: e o le na le magarebe fela ka fago
2: ke le magarebe fela mara ka mogolo ne magarebe a ka be ke le close ke le bona ke nagana gore bana ke ba gago ka se ba tšhabe
1: ya
2: o no lebelela ka mogae bo mmane a bona boragadi a bona ba e le gore ne ba setse ba godile matshelo a bona o ka re a thathafanyana ke metlhala ne botse kudu mo go bona o no motsa re ngwana ka kore a bona bo mmane ago ba phela solo sogane jale ba sokola ba ne le bana kgotso fa ke timetse basimanyana
1: oo kore ga botse polelo le barwedi ba a saka ya lepalela lena
2: nna senka mpalela ntate nna ke kone go botsa nnetago selekane le selo garebe la ka la mathomo le thome go beya go ya matšatšing a la botsa mmagolona
1: le boditse lena
2: ke boditse nna ka tšea mmaka ka re morodi a go ne le polelo module fatshe le ena boledišane le ena
1: ekwa
2: wa bobedi le ena a botsa mmaka o boditse kampana ga bone
1: ya
2: a ba ya matšatšing ba botsa nna ke re mosadi e morodi a o ne le polelo ngobile fatshe le ena o bontšhane le ena
1: ya
2: ka mokgobeng ke le closed le bona ke ba le motšhare bana ba ka le tsene sekolo basimanyana ba loka ba emisa batle go senya jabo ka moso o bapala le basimanyana o tsile gore ditlamorago tsa bone ba tlile go emisa ene ba go tšhabela wa sokola wa tshwana le bommane yago wa tshwana le boragadi yago
1: kore poleleo ge lebe le ešitlala ka melaetša ba be ba lekwa bana bawe
2: bankwa ga botse gare bela ka la mathomo lebile le ngwana ne 28 years
1: ya
2: wa bobedi ka ko go botse ditaba malobanyana gausi mo go nna o ile tšhoming ya gage a ile tšhoming ya gage ko moka lesogana le mo phaphata-phaphata marago wa mfounela kale netso gore papa e ke kgopela go bolela le wena ke re ke eng ngwanaka o re go o ka re o ile tšhoming ya gage wa o fitlha kua mosimanyana ko moka go phaphata-phaphata marago ile o dira jwane ka re wa tsa re ke eng ngwanaka o ne mmotsa gabotse ka moya wa lerato o ile fatshe wa re ntho o ntirang yona ke kwane le yona ke kgopela gore o e tlogele ka gore go ka tswela pele wa e dira ke tlile go gatela magato a le nene ke tlile go swarisa
1: gore metlhala e le re fa go yona e bontšha segwera se sengwe le tokologo ye nngwe ya go tswa baneng ba go boledišana le lena ge ngwana a kgona go leleletša go leletsetša a le botsa tabewe ya bo boletse motheletsi o mo mfa le morago are a re tlwaetsane mpolelo re le batswadi le bana ba
2: bana se ka ba beya gole ke ba gago
1: ya ne
2: ba tsie wa bee mo gausi o ne ba fa mešhala ka bana ba ba leng ka mo gae ba ba bonang ene ba ile o bona gore ka nnete batho ba ba safara because of ga ba lebelela dibokamoso ba bona ba lebeletse basimane basimane ba ba file bana ba sokola a kere ka mo malapeng ka ngwanana gorene le batho ba le gone ba tswele tseleng o ile o ba tšea ba fa mešhala ka bona bana ba kwa ebile ba kwešiša
1: mongwaka
2: and ba tlile ba closed le wena ba go rata wa ba rata le gane wa lekana mokgwa o ba sa godi mara ke sa ba eletša ke bana ba ka ba ka sheletse ke motho
1: mongwa ka ke lekwele ke re

0: ke rata go leboga kudu go boledišana le lena
1: ke a leboga re dišele ba bangwe ba theleke
0: motlhomphegi aga motheleši madibeši ao
2: Advocate my cabinet. Alala.
0: Ore nga e tshedi aka.
2: Ne ke re nka sekene.
0: No re ka sekene akere.
2: Ai, u bibibibi. Ai go ona ke ona ntate ma ke di medi tseli tlatla pokeng ka mo we.
0: Mm.
2: Ba tshele ke ba thobela e ba ba rata ke cabinet.
0: Ke a go kwa khaitsedi.
2: Ntate ma ke.
0: Mm.
2: Na ke bile la ke wa ngwa.
0: We na akere.
2: Ke bile matlhatse.
0: Yeah.
2: Modimo o ntshile bana ba ile reng ntate make.
0: Mm.
2: Ke ditshomi tsaka.
0: Ke ba gwera ba gago.
2: O thoma ka first born.
0: Koko ke cabinet le pepele o tlo re botsatsa ngwana ga go wa mathopo. Cabinet motswa di segwera le bana o se bopa byang gore. Ba kgone go mmotsa se sengwe le ditaba tsa bona tsa marato.
2: Ntate make.
0: Yeah.
2: Kana Eric o thoma o kena tabe yo fetsa mputsa yona na tete make.
0: Mm.
2: Se gore se se ile re mo tshwenye o se botele bana ba ha o ntate make.
0: Mm.
2: E re le batswa tshe re skara le bana. Gore re mo tlhala. Re bana ba rena.
0: Yeah.
2: Ntse re le yo nwe ile re ni o nako idi wa idira.
0: Mm.
2: Ba se bile nna mabo.
0: Oh yeah.
2: Wa ngwanyana o tlo sheba gore na ye mma a mpotsang yona yena wa e dira na
0: yena wa e dira na
2: wa papa o tlo sheba papa ga ye gore today papa a re ke tshaleba le jana papa ga e sale ageng yaka o ile a e dira na mekgwa ya rena batswadi re se ka ra itšhaba ntate make re ba ditšhomi le bana ba rena na before re ba le ditšhomi le bana ba rena mekgwa ya rena e jwang a kere ba re mo wa tlileng kgwatlha ya pele le ya bobedi tlo a tsa gona ntate make bana re seke ra tšhaba go ba botsa re seke ra tšhaba go boledisana le bona ntate make ke bile lucky le mmereko ko berekang ke bereka ka batho be ke dintsi re a di bona ko strateng ntate make bana ba repiwa
0: Yeah.
2: Bana ba bangwane wa 12 years ke mo check ni sepetela o thola ngwana.
0: Aw bana we.
2: Ke ba le nako. Ya uri di motse di motse ke di bone ko mmereko. Ke ke tsitla montlo.
0: Mm.
2: Ke khona go boledisana le bana ba ka.
0: Yeah.
2: Ke ba tsena ngwana ka tlo bo thoko wa tsena ngwana le kana le wena wa 12 years today ke tlo mo ke tlo nya sepetela o re clinic o ibile.
0: Aw.
2: And then doctor uri go tlo thola ngwana ka operation
0: yo nna boe
2: ntate make bana ba rena kuri ke tsi bo rena ke bile joang ke mo tsadi mo bana ba ka abana secret o thoma ka wa mosimane wa first born wa second born le ba ba nya le ba shebile metlhala o ja bona le botsi ya bona ntate make ntate make nna bana ba ka ke tsi ding ka so botsi ro which age ke tsene le bolela le bana ba ka
0: Ipka o thobile o bolala le bona e sa le ka pelanyana.
2: Ntate make. Ba re le kobya.
0: Le semetse.
2: Ntate make wa ka ngwana wa ngwanyana.
0: Mm.
2: Ke rile ke thoma o mmona.
0: Mm.
2: Ha ke ene le hore ke bone di action.
0: Yeah.
2: Ke boletse le na before di action.
0: Yeah.
2: Ke preventa hore if di action di a fitla.
0: Eh.
2: Choice ke ya hae e le ngwanyana hore ke ya acta mona
0: ya ne
2: o re ke ya tloela and then all the risk people ke botsa bana ba ka hore bana ba ka ntse go le nne ke le botsang yona ke a tseba hore na le di technology le bona di TV ntate make ke ba hore nka se botse ntse ile ra iyo
0: ba ba ga go ke ba shimane go ba ke ba nyana cabinet
2: ke na le bana ba 4 first born ke mosimane second born ke ngwanyana the rest ke ba shimane ke na le ngwanyana mo iwane
0: papa shimane ba aso be le bothata ba go bolela le bona cabinet go ba buile wa ba romeletsa motho go ba o ipoleletse le bona ka bo wena
2: ba tema ke wa ke tamene ke tse first born ya ka ke nga ke motho a bolele le yena e le ngwanaka
0: ya ne
2: gore ntse wa mathomo ntate make o tloa botsweting ba ka ntate make motho le ke momamisa ke moshebile ka mathong a nshebile ka mathong
0: ya ya
2: nna ke a mona gore bone yaka e se tie kwa reng e bile a ke ene le gore ke bone gore o se ke a jola
0: o go gore o ka se tshabe go bolela le ngwana
2: o mmetse no no ntate ma
0: ke ke ke ke mo tshe tshabe ya le ka le baka la gore go gona le polelo ya gore ngwana moshimane ga a bolele le tatagwe ngwana ngwane yana o tla bolela le bommagwe mme ka mo banneng ka fa go setse go tswelela letshogo la gore ai mane ba ba banenyana ba boledišege motlhomong le basadi ba bangwe ba re ba ba bashimane ba ka se boledišege eupša wena o reng ba tla boledišega cabinete go wena o ka re a se gobe bjalo
2: ntate make a re itloeleng wa bona yo fetsa e bolela a re itloeleng re le batswadi ya gore ke tlile gore nna ke lebelele ora ngwanyana a lebe ke bolele le yena ke le mosadi
0: ya
2: wa moshimane ke nyake if papa ya o gausi ke nyake malome ya hae no ntate make a se ona
0: ntate make le lela le ngwana yo
2: ba ntate make ke eng sa itsebeng ka leswane
0: ya ne ne
2: gore ntate make he re le batswadi re tlamehile re tsebe gore bana ba ithuta ka mo ntlong ba ithuta strateng ba ithuta sekolong ba ithuta ditšhoming
0: e kwa
2: andthen mafelelong dilo tse ba ithutang tsona tsa nnete ba tlile di bona gore ae mara mama o boletse gore ditšhoni ke tsamaya le tsona e ba ena jala ke tlo nwa jala e ba ratana ke tlo ratana ntate make he re le batswadi re seke ra tšhaba di ba re keng ka tsedi position
0: ya
2: as motswadi ya gore nna ke bolele le bana baka e ke mo romela motho ngwe o mongwe ntate make then o tlo diang o tlo mgaja ya gore why mama ntho a sampotsa today ke botsa ke boragadi why papa ntho a sampotsa today ke botsa ke malomo a se yona ntate make a re faiseng bana like that is why kere ke like bana baka ba tswa keng ke makgatsi first born ana ngwana second born o dirile ngwana ka 27 years a dirile masters
0: ya ne
2: a bereka because why one day we yamputa re tate make mama you are a role model ka 10 years
0: e kwa
2: wa moshimane ka 13 years wa moshimane wa first born a ne le go ya 33 ka 13 years are mama ke go nyala mosadi wa o tsone le wena mothamo ke ba monna kare why papa a re monna a re mama o botse and then o strong o bereka bile nako ngwe ba compare le mmereko o bereka mmereko o berekang ke banna mma o strong so rena a re beng proud ka bana ba rena re seka gore bana ba rena re re bana he bana ba dia so ga ba nyako mamela o mongwe otlhe o botse o mongwe a re papa o ne go robala le nna o itse re ka e mekgwaneng ya o botsa papa e ka mokgontate mane
0: a re tlogela ngwana geso re tlogela kana fao ke leboge mantsho ka moka o a boletseo cabinet ke a lebogogatlheng
2: tanke ntate make
0: thobela fm moshate wa tsebo le boithabiso ya re tlo itlogela poledišano e re fetola mao motheletši a go ne taba e re ke tee motheletši seo ke a go tamiša le kae ngwaneso gape fa re go diaga metsi hei taba šiwe ngwaneso ya
1: ene ke tloge ke dumela gore le rena batsadi ba bangwe re a tlega le golo
0: ngwaneso ga go be fela bjalo tlhe
1: ka baka la gore ntatemake nna ke fela ke re ke sa gopola ke fela maloba ke le wena ke re ntatemake a re let's meet our kids somewhere
0: ya
1: re amogeleng gore seemo se re tlholago mo go sona a se tshwane le fela sa rona sa
0: ke gopola poledišano yeo ya ka le wena botse botse botse
1: ka nnete ntatemake ka baka la gore ka ba fela ba bolela dipolelo tse dingwe tsa gore re ka se dire dilo ka mokgwa go swana rona kana gore di tla fetola ditsela
0: ya ne
1: ntatemake ke dumela gore rena re le batswadi ge re ka ba le nnete honest
0: ya
1: go bana ba rena
0: ya
1: ba ba ruta le ka diphoso tse rena re di dirilego
0: ya ne
1: ba ba bontsha tsona gore remember mo mathelong a rena re le batswadi re tlhakotsa pele
0: ya
1: ene ke le go ke dumela gore tlhako ya pele e tloga ke mare ya morago e gate mo e gatile go mate e gate ga botse ka gore kgomo e wetsa ke tlhako ya pele ka morago jale ge rena re ka re mo natsela re e bone
0: Che kholo go feta le ka mo rena re ka ba go rena gana ka gore
1: re ka nna go rena gana ka go tlile ke mongwe bole ja re bana ba bone TV batho ba tsinana le ba lengwa ne o le bela papa ga
0: go
1: putshe gore papa wa makala ngwana o kwishe gore papa is doing this wena wa makala ba ne ma ke wa ntse re ga no re le ba tso dira thumo wa mogela gore ha e sile le go le bona ya khale ba ba go le nne ba re ba re shireletse go tsena bana ba ba di go ja sa le kapela
0: ya
1: ke mo re go tshintsha me gore gona go ba open go bana ba rena
0: tlompere ke koele
1: na re ke fela ke bolela ke fela ke re ntate ma ke re ke go bona ke se ena go nyana ke mo re so ga nna la ba ga go ke kae na ara no ona ke re o se ke tsene ke dena ka thobana na re ei papa mbundo ya kwa tiko ga ke tsela go go sa ke tsile yo ene ke mo na le magi we need to be on a terrible le le mona re skira rena ka mogoro re go di shitjego ra nagana gore mohlo mongwe bana ba ba a eh papa ne di go le ntate ma ka mogo e boletse ka gona bana ba ba tsebo go fitishisha ka mogoro tsebang ga rena re ka re le batso di rabula gopolo e gore bana ba ba setse ba tsebo tse rena re go ra ba utela ga re ka se open go bona but no tie di go botlhoko gore ngwana ga go atla fela a ithuta dilo from outside
0: ke koele
1: o nna ke fela gore e bolela ndate make go le mo di lenane la gago gantsi o gwetse le gore batswa ba kheretse ba lla ka yena ke gore ndate make ke no fa mothala a botu tso dira ngwana ka ntle le ngwana malome ba lwa ba o sarelana mo baleng gona ke di ba palela mohlomongwe ngwana malome o swarisa o la buti wa re tiwa re go tla go nna ba re gopela re fetshele te ro fa ngwana malome o khotsele gore mama go watseba papa go watseba buti ya go le monyana na ga go mratha go ba babedi batseba wena o tsatsibego itlo go kusha botlhoko le go feta go tlo ba botlhoko go ngwana a tlo go thuto ye nngwe le go goreng nka ba sa dira diphoso ga ba ekola go wena motsadi ka gae.
0: Ngwaleswa re itlogela kana fa o ke leboge kudu go boledišana le wena. E thobela. Aha. Ge nka tseba batheletše ba babedi ba mafelelo ke nagana gore tlabe re dirile toka tabeng ye. Botheletše a re lotshe?
3: Tobo.
0: Tobela tobela.
3: E re ke tima radio.
0: A gone molato.
3: E mona make ape bana ba re ka se bolele le bona a se o imafelo o lwala batlile o lwala.
0: Ngwaneso.
3: O e mo ile roa la di wa mara still a ter ka bi putsa roa tshe di pregnancy inch.
0: Mm.
3: Wa bona mai.
0: Ke u kwela ngwana mma.
3: Mara ke ne ene wa ntlo mo sadi a le tya ka se di tshwana na mushimane a lo ka so wa na po thoka papa mushimane o tya di khang le papa.
0: Mm, ke tele di.
3: Wa bona thomo.
0: Ya, pele tata ba nya go tlo botsa o ra re ma ka go rialwa ka se kgone go botsa ngwana go tshwana le cabinet ka mogwa boletse go ka bona re yena bana ba gagwe ba ba shimane o ipule di se bona a romeletsa monna o mongwe
3: aibe sambulu bona o ka ba botsa ya ka re le taitsa ni jang o bula o nale ba tsadi ba bangwe ba re nka se bolelle go bona ka tsa thobalana
0: o ya
3: But
0: Kape watse ba yona taba e re bolela go ye. Ba bang tswa malapeng a mabialo mo ileng gore bo tata gore na bomma gore na saka tsatsi le lengwe e bunyane mbya rena. Ntle le ge fela re be setse re godile le gona ba re botsa tsedingwe re ne malapa go ba re imishitse batho go ba re ne bana. Ya ke mo dipolelo e thomile go bona. Lo tla re sala ba bannyane. Re le bomo ga ile some hlano go isa kana fa le bomo ga a saka ya ba gona tabewe
3: ena a nne no ho pole gore bona 15 ya to ai
0: ho ka lebele la morago o tloga o bona ga botse gore poledi ya mohuta o e be iswane tshe ibile gona
3: bangi nka be re fuile mathata a mantsi a o ya pa le dina manager di a panga ni yana wa e bona maji a be ma manager di thola gore re thokile poledi tsena le bana ba
0: ke ke la gana re e na le khuetjo entshi taba ewe
3: wa e bona ya
0: ke na gana re taba ewe na le khuetjo entshi go ima le go imishana ga bana ba popopolelo ye ge go ka no etlwa etswa yona go tswa batswa di go ba gwa no ba le mano a manga go nore pele ba thoma ibe gona re ka e fosha bana ba tshedintshi
3: Dangi mak ene tadiswae ba bantsi ere ya kota ntsha thobalano mo ntshi ri thusa ko wena ka lena neole la maki
0: o ya
3: o se re gona o theletsa maki maki o lata taba straight a ona motsadi wa ka tswala le taba straight
0: mm
3: wa bona maki
0: ga botse ditaba tsa thobalano morafeng wa saga ga borena go na le tlhago engwe ya rena go re no bolela nnete di sa le di nore thata falela kgale go tloga kgale re no se di kgone wa tseba gona le baratani ba bang ba o ileng gore ba no ratane bile ba ne bana upya a saka le tsa tla motlholo ba no boledishana ka thobalano upya ba robalana bo shogo bo bongwe le bo bongwe go bile ba ene bana ba go feta ba batlhano upya saka le tsa tla motlholo ba no boledishana ka thobalano go nore wa ka wa tseba ke rata kudu go di aka mogo go ba lola re ke rata kudu go di aka mogo yo a ba nya ka upya ke tabe ba idea go tsa tsika tsatsi
3: wa humana mosadi se ya fiti ma bo singa le a mafelelo ana le 30 years a le ka ra lenyalo mar se ya bo je monna yo re bo tso na le bogwa ke fitu
0: go ha pe na le mangwalo a mabya lo a ile a ba bona ka thobalano le maikutlo wa tseba wena wa le thele tsa lana no le
3: wa wa ba mak a tso sa ntse ba fitu ene hele sa bo nene e o sa mpotse nga tsebe
0: pele mo ba nemfa ore poledishano e ka one ngwane sho
3: are ba majengwa na ngwana yana wa mona a thoma ja matswela or yale wo sabe a thoma tla a thoma tla ja dola sente wa mona man
0: ya hukwa
3: ya or yale wo saka mogomo ke na gore sentse mo jefa so le motswadi mo tshe ro ipona thomile ja matswela wa la thasaet wa share mapaili mushimane o tsena protection o tampa and help prevent that protection or wena o ta clinic mo prevent da ro ska ima o ta bolwetse which means to prevent that lo je pedi ke mpa le bolwetse
0: Mwane sikele wa kudu wile kishana loeta.
3: Kwa mwa mata laborato ya pelo mwete kikirivis.
0: Mutu mpevi, agam. Erike chie mochilichi wa mafelelo shu. Arlo cheng.
4: Eh, dati mabuluwe.
0: Ero wana rika mchali, na?
4: Eh, kitoka ina mama skrali.
0: Eh, ama skrali kai?
4: Motem.
0: Oh, ya.
4: Ima nukate wile na
0: nito. Hmm?
4: Kiro kande wile na nito.
0: Oh, ukarike wile la loena. Ya.
4: Ba jiti la lo wana nyana.
0: Ona lo wana wana nyana.
4: Angona ma 25.
0: Ona le
4: 25 years.
0: 25.
4: Ya, o mo lo na le 28 to 29.
0: Ya.
4: Ba lo wana ba be ka ho.
0: Ya.
4: O kwa na thumile mo.
0: Ya.
4: O mo nyana ke a bona ra no thumile ga.
0: Ya ke Springbok.
4: Ke Springbok o nyana, mara ke botsa mati.
0: Eh.
4: Mati hanya go mothelosi.
0: Mateng a batlo motlhalosetsa gore no go nna le la fafatse go buisanya le ene
4: ya gore o kra nna le ena rilwa wa bona ene ngwana le nna tlo mo ke mo tsanga na ha o kwa tsa ampuledi
0: o gore o boledisane le bommage pele gore bolala le ngwana o bo kgopela bommage gore ba boleleng le ena
4: no ke ke go nna go koloi ke
0: o Ya, ya, ye o inyaka o lukishiwa ngwane se ka re ena le taba ya gape le maitshwaro. Le gona o wa mengwa e masome pedi hlano o setse ile o mogolo ngwane eso.
4: O mogolo mara ba no. A kire ba no dilo tse nare le tsena na se ne go na di tlhaisa ona ba no. So, ya le re bona le motho o rate mara o thomo di bona. Mara motho ntse a ka nna le ena mo fatse. Le ke ngwanyana ka se le le.
0: Mm.
4: A ka a itswa go le le ngwanyana. Wa nka le mshima. Ke tlo mo tsore mfana. Ke tlo go solo so. O tlo kry-a o ile bana ba ntšhintšhi ko ntle ko o berekela di-maintenance o thoma o ba šhaba wa bona
0: ya eupša bathelete ba rena ba bontšhitše tabeo ya gore ke ra ba bangwe banna gore ga gona molato go o ka ipolelela le ngwana a gago go sa kgathale gore o monna goba o mosadi a ke tsebe gore o tšhabang go ipolelela le ena e le ngwanenyana ka gore go bo botlhabile o le diplakeng o boletse le ena
4: a ka bolela kore no ba ke o manya
0: o bo o manya Ya bale o ka ba gabotse ngwane eshi wa tswe wa itebantsha le morodi ya gago wa boledishana le yena e tla a ke tsebe gore go tshaba go bolela le yena go ba o sanye go bolela le yena o sia eng o sia ngwane eshi o tshabang
4: o itse bana ba matadi ya o bona bana ke na le yena re thuku ka mrenya ha ile naka mara o no tomo mo tsa tsona gore papa e papa o tshwane gore bala le nna
0: wena
4: wa e bona tsona
0: e a tata re papa ke ka lebaka la nga mpoulelwa ko gore o nyaka o robala le nna e pa tabe bana he
4: ka nna ke go robe a put batho ba motho a re motho lukile motho a re lukile mara bushiko mushiwa ka te mo go mo thatsana ka botlhwa wa o rutile na ko mang na ko ngwa o mmutla wa bo
0: wa le tshikongwe
4: ene ba tlo tsa ma go bushi o gra motho a nna le merit men ka bushi pa pe ngwana ke mang
0: ya
4: o gra go a ba a u tsi lo to mo tsisa ke yona ke tabeng
0: ya ngwana sho a go netaba ke kwele ditlha ka mokatsa ga go gona le tshepedi tse tharo tse o kenya ka go boledishana ka tsona re rumile taba e ke a leboga
4: okay go le bona le tema
0: aha botshele tshe re go botse wa tsaba ke na le matshwenyego a wa taba e ya le ya ntshwenya a ke tse bo re ka nnete bo tata go bana a wa le na re na le madima be a makaka ga botse mo lefaseng mo ile ngore e tla re ge re bolela le bana ba rena ba baninyana ka taba ya go tshwana le yona ye gape ke le motswadi ke le tata go motho ka palela ko go bolela le ena ka ditaba tsa masogana le go molemošhase le go molemošhase le go molemošhase le go mosola ge ke bona ena le mekgwa e mengwe ka mogaka ka fa yo ka re go bjale gona ke a boitshwara tlhepi a ke e rate ka tlhophela ke tšhaba gore ba tla ba re ngwana o tla re ke nyaka go robala le ena ai woman I kona e a wa lena gape bjale ona banna e tla ba gore bjale re tlophela boima ka moya o mobotse wa botswadi ke kgala ngwana o wa ka uo ke molemoša ke mofa maele ka ditaba tsa motlhomo ka ditaba tsa thobalano ka ge ke lemogile gore bjale o maemong afe ke tšhabe go botsa ngwana ka cabinete o boletse a re nka tšhabe o bolela le bana ba ka ba bašimane ke enye ke sa itsebego ka lesogana gape a se gore ge ke le tate nka palela ke go botsa ngwana a ke tsebe ditaba tsa maele a maleba a o nka a fago ngwana wa ngwanenyana aowa goba mmaa ka se palele ke go fa ngwana maele malebana le ditaba tsa thobalano malebana leng morwa a gagwe a ka se palelwe ke raya gore ke eng a sa itsebego e le motho o mogolo a di bone pele bo mma o ka re a ba tšhabe selo rena botate nka le o ka re tlo welwa ke tabe ngwe e leng gore batho beso e tswa kae ya gore ke raya gore e tswa kae ka nnete tabae eupša tabae a e mmakatse banna ba tshoga tabe ke o ke nyaka o ne o bolela nnete a e mmakatse ke no ba ke sola gore ga ga a tshwanela go ba ka mokgwao eupša a e mmakatse wa tseba go na le banna ba bangwe ba go senya ke gore ge mosadi a sepela ka gae ba go no tshoga kore ba go se lokologe ge mosadi a sepela yena a tshwanetse gore a šale le bana ba banenyana le ge e ka ba bagagwe ba madi ge e ka ba e se bagagwe ba madi gona e le step daughters goba yena e le step father go bona a mo gona go kudu a ba gana banna ba lokologe a ba lokologe ka lebaka la eng e re ke tlo le botsang gore taba e tlholwa ke eng go o ka lemoga banna banna re senyegile maina kudu ditabeng tsa mašaedi a thobalano a ke re go atile go bjalo gore banna ba gabo rena ba bangwe ba kata bana yo ba robala le batlogolo kore taba tsona tseo ka moka tsa banna go kata go robala le bana go diang bana ba banyanyanyanyanyanyanyanyane nako e la go feta mengwage di ela o bone o kgwetsa ba re ngwana monna o kgweditse a robetse le ngwana a dikgwedi batho beso ngwana wa dikgwedi e o robetse le ngwana mengwage e mekaekae ye meraro ye mene bjale le bjale taba tseo ile di ata kutu nakong ele ya go fetanyana le gona bjale di gona eupša di sane go rothela rothela hei tša tuma kudu gore batho beso banna ga botse banna ba tsenwe ke go sa re ka mo ba re monna o robetse le ngwana a gage e sego wa madi ga botse thwi taba e re ke le botseng taba eo banna ba gešo e e re kobofaditše ke yona e tsentšhitšego basadi maseme a gore o hwetse mosadi a sa tshepe monna le ge e ka ba tata go ngwana wa madi ka lebaka la tseo banna ba bangwe ba di dirago batho bao ba re gobaditše mašaedi ao a banna a re gobaditše batho bešo ke le botša nnete batho bao ba re kobofaditše kudu mo e leng gore basadi ba bangwe o nagana gabedi kore o nagana gabedi ga a tshwanetse go ka go tlogela le bana o nagana gabedi ile a re tšatlile lengwe pele ke nka šoma mo Thobela FM motlhaloga a tshwere lenaneo lona le baba ba re keng baba ke a re boleleng ya motlhaloga a tshwere lenaneo lona le a boledišana le mosadi o mongwe mo mogaleng mosadi o a tlhalosa gore o nyalane le monna yoo o mo hweditše ka morwedi goba ka barwedi o ka re o ka morwedi o ka re ba ba le bana ba babedi baba ba bolela mosadi o a bolela ka baka kwa le ga thoma go lla a boledišana le motlhalogare kgane motlhaloga monna yo kgane o robala le ngwana ka bošego bjo bongwe le bjo bongwe nna ke mookwe motlhaloganya ka o tseba gore a kgona bjang o bo sa mookwe ga a tsoga a diang mosadi o a bolela gore monna yo o be a ntšhe re be re tlwaeditše gore ge re o robala ke rena batho ba le ba nkanwa kofi nkanwa teenyana ge ke o robala kore o ba lemogile o ba rata o ntiela tee ge ke robala ka gore ke motho wa go rata tea gane a ntšhelela diokobatši ka gare ga teeye gore ge ke o tshwara ke boroko mo ke hwe kore wa tseba ke be mohu gopola polelo ya mosadi o a na bošego bjola go diagetseng na mosadi yo ya re ge monna ola a tswile a le ka phapošing ya step daughter mosadi yo go na le se sengwe se bo ile a gapeletšega ke go tsoga ga a tsoga monna a gona ka modikobong ga a nyakana le monna gona fa a thoma go lla re motlhaloga ke hweditše motho godimo ga morwedi ya ka ke hweditše monnaka godimo ga morwedi ya ka lenyalo la fela ka baka moraka a ga ba bolela ba sa bolela botlhoko bo ilego a bokwa ge ngwana a tlo mmotsa gore taba e ke nako e kakang e diega ngwana a sa košiše gore gabotse e ka be e le gore ke kwanelo ya mma le tate ka gore motho o tswa le kamoreng ya tate ya gage le mma o tla ka fano maatle ke kgale diega a re ke hweditše monna yo o godimo ga ngwanaka pele ko ira gore matlhabiša ditlhong a mabjalo a dithobalano e a re sentše leina kudu ka mono Aforika Borwa wa tseba basadi ga ba sa re tshepa kore wa tseba yo basadi ga ba sa re tshepa ga ba sa re tshepa mo baneng ba banenyana ae ga ba sa re tshepa ga ba bue dipelo batho ba we ga ba bue dipelo ke boledišwa ke tabe gore bjale banna bao ba ba bolela gore ba tlatla ba re ke monyaka thobalano banna ba ba boledišwa ke gore ba lemogile se ke se lemogile gore ba nna re senyegile lena a re senyegile lena ge re tla tabeng tsa thobalano basadi ga ba sa re tshepa bjale setse re no itshoga metlhala re a itshetshengwa le pele dilo di ka re diragalela re ei ke tšhaba gore ba se ka tlatla ba re ke nyaka go robala le ena ya re senyegile leina ga o ne nngwe ya gore senya leina ke yone ye ke fetsa go e bolela matlhabisa ditlhongona a ile go a phatlhalatsa ke bora ditaba wa tseba e le dinnete banna ba dia baswa ba kata ba kgekolo kore batho besiwe ah ya gore ke monna ka fa ka ditaba tse e leng gore di tswa maitshwarong a rena ba bangwe e no bannete ke ne o nyakang go e bolela gore mo gona go ya ka nna e tshwanetse go ba maitapiso a rena banna gore re busa seriti sa rena se sentswe ke rena se tla ba sa buswa ke rena ba tlo re tshepa bjang gona le batho gona le basadi ba ne le bana le banna ba bangwe ba kgaogane a ba lokologe basadi bao gore ba ne le bana bana ba banenyana eupša gono aba idumele basadi ba bangwe go no reng e nka fa tata go ngwana ore o ya kae o ya le ena ga gabo ha ye a ka loso go botse mosadi o upša wa ne go bona gana ka pelong ya gage gore yo yena o ebile re kgaogane tla ya robala le ngwanaka A ka se go botse o tsene ke tsa ditseba go ka banna ba bangwe re tlotsa bona di shome ba bangwe bona ba tshaba tabewe a ka no se go botse wa no bona gana ka ngwana ba bangwe ba tshaba yona tabewe re senyegile leina banna ba gesho go tlo tswa maitapisong a rena gore re itukise re lokise leina la rena basadi ba re tshepe yo a ke tsebe gore go tlo tseya lebaka le le kakang a ke tsebe ka nnete gore go tlo tseya lebaka le le kakang ko lokile tlhokopoledišhano e re be gore e tshwereng ke lebogela gore e gopoditse batswadi gore maphelong a bana ba rena go na le phetogo ye nngwe ye kgolo yeo e lego gore e tla gateke maphelong a bona ya tla ya phela le bona bophelo ka moka le botsofading ba bona go fitlha ba tlo kgaogana le lefatshe leng e le go phetogo ya go tlo tsena maratong le ditabeng tsa thobalano e ka senya ke motswadi wa go ne homola e ka senya ke motswadi wa go ne homola e ka senya ke motswadi wa go ne phutha matsogo phetogo yeo ke e kgolokgolokgolokgolo motheletso mongwe o boletse a re ge re ka itlwaetsa go ba batswadi ba bolelago goba re tseelago diphetogo tse magato re tlo fokotsa mo gongwe goba go imišana fa ga bana pele ga nako ke a idumela tabewe o lokile thobela fm mošate wa tsebo le boithabišong re o fetola maaboe ke a boya

Can you stop the rain? Phibo Bryce go tobela FM shante WhatsApp le boithabiso tshipana ko ile me motsotso ko tifela kamara o ga iri ya le somepedi re tsirepensa boerisa le nane o le la moremo go lo re le go diaga metse tlatla pukeng ke botshole tshe ke mogashi nna ke le happiness tshoma market medle bogela tsheletse ya gago ka dinako ka mo ka motsheletse ka nnete re ya leboga go kwa banna le basadi ba kgatha tema ka mokgwa o ke gore ae ga re ga setse lefeeleng re na le banna le basadi bao ba re theeleditsego banna le basadi oe re tlisa tabe nngwe shem e sa nyaka lena gore nke letlete le lebelele ga botse hehe tabe ke rile ge ke boledišana le motsweletše pele ga ge lenaneo le le tlo thoma rano e re boledi botlhaetsana rano e re boledi botlhaetsana eupša ka lemoga gore bobedi bja rena re e bona e le ye nngwe ya ditaba tse e leng gore di a direga ka malapeng mohlhomong re bere ka se fetole mao ka yona eupša re lemogile e le tabengwe e leng gore re bona e le bohlokwa kudu gore e ka bolelwa ka ge taba ye e le taba yeo e diragalago ka malapeng heya ge re bolela ka lapa re bolela ka moo go na go le tate le mma le bana o ka no ba le ba bangwe go tswela pele extended families malapa wa katologilego ka meloko eupša tate o gona mma o gona le bana go na le basadi ba bangwe ka malapeng basadi le ntheletseng ba ngadile go kgala bana a se basadi fela le banna a ke ebe ya go botse kere go na le banna le basadi ba bangwe ka malapeng e ka ba basadi goba e ka ba monna wa tseba batho ba bangadile go kgala bana ke tlo go botsa gore ba ngaletseng go kgala bana ba ngadile go kgala bana ka lebaka la gore ka mehla mosadi yo ge ena goba mabakeng a mantšhi mosadi yo gare o kgala bana ba go ba le tatofatso go tswa ka letlhakore la tate a sa kwane lekgalo yeo ya mma go bana ke moka a latofatsa mma ka gore o tshwenya bana goba o tlhakisa bana o hwetse e le kgakgathi e setse e befile moo e lego gore wa tseba o kgona go botsa mma go bona gona fa gore ya wena bana baka o tlhophela o rogela bana se goba o omanyetsa bana se o omanyetsa bana se sa gore le gore a wena o tlhakisa bana wena tlogela bana ba tlogela bana ba ke bana ba tlogela bana ba tlogela ka malapeng a mangwe e kgatlana gore o hwetse monna a botsa mosadi a latofatsa mosadi pele ga bana bona ba ya o ntlhakisetsa bana wena o tlhakisa bana wena o tshwenya bana o setse bana morago bjale le bjale ga se banna fela ba dira go taba yewe le basadi ba e dira mo e le go gore ka malapeng a mangwe banna ba emišitše matsogo aba ba re ke tšwile baneng ba ka lebaka la gore ge ke kgala bana ba ka metlha bane le moemeledi ba ne le moemeledi go na le motsenela wa go nyaka o tlo o tseba gore ke ba kgalelang nka kgalela bana yona taba mohutao ke tshwenya bana ke šetse bana morago ke tlhorisa bana bana ga ba sa ipsina ka legae ka go tšhaba nna ka go tlhophela nna ke ba šetse morago ge eupša tšeo ka moka ditlišwa ke ge o mongwe motswadi a kgala e le ge yo mongwe a tsena
a latofatsa yo mongwe ka go tshwenya bana ka go tlhorisa bana ka go dira gore bana ba se judisiere ka lapeng ka go se rate ka mokgwa o mongwe a kgala go bana ka gona ka mokgwa a sa thakgalego ka gona ka kgalo ya o mongwe godimo ga bana eupša yo mongwe le yena ka lebaka la gore ke motswadi o bona go lokile gore e re ke kgalele bana ba selo sa gore eupša ga ba kgalela seo mma go bona ga a dumele ga a rate wa sola go ba tata go bona ga a dumele ga a rate wa sola o bona bana ba gagwe ba tlhorisega ba tlhorisa ke mma go bona o bona bana ba gagwe ba tlhorisega ba tlhorisa ke tata go bona seo sa feleletsa se dirile motswadi yo mongwe gore a bone gore gape go lo fa bjale go agega letlhoyo la bana ba gonna ka lebaka la gore ge ke ba kgala ge ke boledišana le bona mma go bona o di tsena ka bogare ga a di tsena ka bogare o lwa le nna o sola nna gore nna ke tlhakiša bana ke tlhorisa bana ke tlaiša bana bana ba sa dudišega bjale le bjale bana ba gole ga botse ka lebaka la ka bana ebile ba ntšhaba tata go bona le yena o dira bjalo mma go bana a sa kgona go kgala bana ka lebaka la gore hei phela o tlhabetse bana mašata o kgalela bana sa gore ga go tlhokege gore o die bjale o ntlhakišetsa bana bjale le bjale bjale le bjale o mongwe wa motswadi o feleletsa a tere sephetho sa gore bana ba a ke sa ba kgala bana ba ga ke sa ba kgala go na le mo gongwe a re mola a tsere sephetho se se bjalo sa gore a sa ba kgala eupša ka gore bana ke ba gagwe ebile ba phela le yena go bele se sengwe nako nngwe se mo rage wa tseba se mo tlhotlheletse gore se mo kgorometse gore a eupša ye e bolele ma a ye e bolele a tlo e bolela moo yo yo o mongwe motswadi o theogarai ae ntlogelele bana wena ga botsa gore a ba latofatse o mong ka gore o ka ra o rate bana ba baka ke bolela ka taba e le go gona ka malapeng a ikaka ke bolela ka wena mothelesi ke bolela ka wena ke bolela ka wena ke bolela ka wena wa tseba gore ke bolela ka wena o ka mapaing goba o ka sefatanegeng o theleditše ore ya makebe a le gape o bolela ka ya ka lemoga jaaka ge go na le nto e re lwešago re phela gabotse eupša ge go na le nto e re lwešago ka lapeng ke kgalo ya bana ge nna ke bolela o re ke tlhakiša bana ke tshwenya bana ke tlaiša bana ke galefela bana di latelane ditatofatso go lla mosadi go lla monna motheletše ke rata gore re ka bolela ka taba ye wa tseba dilo tse dingwe di molaleng go molaleng gore ga go a tshwanela go ba bjalo bana ke ba monna le mosadi a ba tliša ke monna fela goba mosadi fela bana ke ba monna le mosadi kgodišong ya bona re ba tlhakanetse kgodišong ya bona re ba tlhakanetse nepo ya go godisa bana ga se go ba godisa ka nepo ya go tlotlhoiša yo mongwe ka bana kgodiso ye botse ya bana ga seo e lego gore mafelelong ka yona bana ba tlo feleletsa ba goga le mma go bona fela ba re re ratwa ke yena goba ba goga le tata go bona fela ba re ratwa ke yena kgodiso ya bana ke yeo e lego ya kgonthe ka nnete ke yeo ka yona bana ba tla tsebago gore diphošong tša bona ba ile goba le kemo kgahlanong ya mma le tate ka lebaka la gore batho bao ke bona ka moka ba ba rutilego gore se ke phošo ba tlhakanela taba ya gore re re a ke re se ke phošo re re se ke phošo bona go ka ba le taba ya gore o re se ke phošo o ra a se phošo
a bya le gona mo nabile botata boagetse khudise botse ya bana ke a ge maletate ngwana tse ba gore se ke se di a go se a ka o kwana le batswadi e se go a ka o kwana le tate upya ke tla kwana le mma go ba e se go ga ka o kwana le tate upya o le di mautla kushisha go ba e se go ai maina ka se kushisha upya tate o tla kushisha gona fao motheli chimputsi ke na nya ka mputsa tabe bo nolo fela bana le basadi ke le no re no e bolela ntle le phidisetsanang ka mogwao le phidisetsanang gore ke a tseba gore mmaletate ge ba tla šala ba kopana e tlo ba monna le mosadi ba tsena ka gare ga lenyalo ke a tseba gore ba tswa mafelong goba kere malapeng ao a fapanego moo ba godisitswego ya ka mokgwa o fapanego go tse ka mokgwao eupša go na le dilo tse ding ke tsa motheo re a tseba gore di tlo re kopantšha re aga lapa ka moka ga tsone ge e ba re godile ga botse re ba re di rutilwe dilo tseo go tswa malapeng a ga borena ke ka lebaka leo go ka no sebego bothata gore re ka nyalana re godiša bana

0: nontsha maikutlo a rena khodiso ya bana e akwanelwa ra ikwanela gore bana ba re ba godisa ka mokgwao ke ke ka lebaka la ge e le gore a re ikwanele goba ge e le gore ra ikwanela go tla bjang gore tlete re thulane ka gore tate o kgalela bana se wena o bone e le seo bana ba ka se kgalelwago goba mma o kgalela bana se wena o bone e le seo bana ba ba ka se kgalelwago thata batlang gota o ditlholwa keng 086-0002-452 botheletšentšha maikutlo a gago re tlabe re agana ka poledišanoeng motlho o mollapa le lengwe ka nnete re ka le thuša lena banna le basadi ra no tshwarana ka go loka ke re ka malapeng a mangwe ba phela botse kudu eupša ke selo se tee fela sa go ba lwesa gore mosadi o lla ka monna o kgalo ya gagwe ya bana monna o lla ka kgalo ya mosadi o baneng le ena ba thulantšhwa fela ke taba eo eupša bogolo bja bophelo bja bona ba kwana awa banna le basadi a re boleleng kgane go tla sa bjang 086-0002-452 botheletše badibešeo ka go tabiša botheletše
1: gona
0: ya le gona
1: ee
0: le a ikwa e re e bolelago
1: re a ikwa
0: tsenang go yona ngwanešo
1: ee ke nkita yo make
0: a mapele e ya go ama ngwanešo
1: kudu le ke le tlhoka ina
0: ao banna o
1: ya ka re go bolela mme ngwana a yena ko o kgala ngwana mma yena ko o kgala bana mma bona a sa ba kgale e ba boima kudu
0: a mapele nko mputsetša gago go diagalang bophelong bja gago wena ka tabe
1: re tshwae ntshwara botlhoko
0: mma go bona wa ba emelela goba o kgatlhanong le wena go ba kgala
1: o ba kgatlhanong le nna
0: o re wena o diang go bagala
1: gore ke o ga re nna ke ba tsadi tsare bana botse a dira ngwana o mogala mmaga a sa bolele e ba buima mo go yena gore o yo tsara go o ka tsara gore mo ngwana o tsenya bana wa bona
0: o ya go diagalela taba e
1: eh
0: e ka le fitlisa a mape o mo wa bana ba o bangadile go bana gore a ke sa bakgala bya le gona ke no tswa mosadi wa a tie marapo goba
1: o ka gore yena a tie marapo ara ke yena motho wa monna ore ke a bolela o yena go utlwa a tšhaba mongwe a nna le bana ke yena la ko ngwao
0: mogolo a kampotse sese le sese le sephetho se o lena ka ga lena
1: ke se re nna ka ra ntse ka ka ke sa re ja kgala
0: a le phele boima
1: ae ke gantsa se ke sa kgala mowa bo tla go a kena ke tse re mo a tshwanetse a mpokele nna ka semetiele ka re ke a ditelo mmotsa ka re ke ya dirisa ke dijie ko wena a ke re nna ka ke kgala o nna a ke kwala
0: ke kgale le se sa kgala e
1: aa ke majatsing ara ke ikgomoletse
0: o kore ga botse lena le o no ikgomolela la no ikgomolela la tu
1: ee a yona ke oba jane
0: bjale ke a botsisa ga go le phedise boima ngwaneso
1: aa nna a ke phele boima
0: eupša se sengwe a sega botse ka lebaka la gore le tshwanetse go kgala bana ka lentsi le tiro goba ke a phosa
1: aa o foše mae a kere jale a boire gonke ke reye ke kgala mma bona a emele nna re kgale ka go tshwana
0: bjale a kgale yena o reng
1: yena o tshwaee ke kgala kore ye ke bolela o tshwae o tsentšha lentsi mo o kry-a bongwe ke bolela ka se sengwe se ke arabela ngwana pifo ngwana a tlo araba
0: o setse arabela ngwana pelo a tlo araba
1: aa
0: mola wena e le wena o nyakago dikarabo go ngwana ka seo a se dirilego ka ditaba tša gago bjale yena o a mo arabela
1: yena o a mo arabela
0: taba yeo namile e lefapantšhe
1: nandile thobonkgopiša o ka re jale nna ke tshwara bana boima mola nna ke bontša bana tse a ke ka bokgo sedi se bolela sere se le ko jale sa le mene
0: botse botse botse ngwane shebale le fela lengala o ke lekwele ke lekwele ke leboa kudu ya ka le re godimo ga taba motšheletše ore ge nna ke kgala kgwetse bjale ke tlhaba ngwana ka dipotšišo ke mo tlhaba ka dipotšišo ga re oare mmage a mo arabela mmage wa mo arabela wa mo arabela bjale ke feleletše ke kgopiša gore ga botse wena ka gore a ke bolele le wena ke bolela

0: ngwana. Hey, ya ne. Arlo che.
1: Tobela.
0: Tobela tobela.
1: Le ga.
0: Roga na ka botshele, no?
1: Ei, ma ke ma motlhatso o tlhoka mathomo o fitla ka se ba ka o rela ka nna.
0: Au wa ngwane sho banna we.
1: Ba tsoba ke tsaka ile.
0: Ah ge.
1: Robetse ka kwa mo sa di robetse ka.
0: Ge re bolela gona bjale.
1: Straight.
0: Au banna we.
1: Ma ke nna le banna ba isa e fele yena.
0: Ya.
1: Wa tsoba ke tsare ke khala bana.
0: Ya.
1: A se gona.
0: Ya.
1: Ba fa ka hona ba next door ba ba go tsi ba tsena batswadi.
0: Ya. Au.
1: Ke re bo ke nna bana ba ba ba ne batswadi mara bona le tsa bona di botsiwa.
0: Ya.
1: O tlo ra bo ya re ke motšhini ga bana ntlo a lo feta.
0: Bo sadi o tlo ra bo wa a go roga a re motšhwenya tsa bana.
1: Ee.
0: Aba pele ba tla bana ba ba tla ba mmuditse gore wena o bo ba khala.
1: Ee ba bo ya ba ya tsena ba alla.
0: O re bolela ka bana ba mengwa ga mekae?
1: O bo go na le 32 o mo go na le 28 o mo go na le 25 ba mo ba be di ba tsara ba banyana. Re ya itse ne sekolo.
0: Ha. Ba ba ba ba ba ne le mengwa ga mekae ba ba ba ba be di ba mafelelo.
1: O mo na le 14 o mo na le 11.
0: Go lla ba fe.
1: Olla baba holo ba
0: baba holo ba go tla bo o bakgadile o ka re botsa rena kong o bakhalla dilo tsa mohuta mangwanesho
1: magare kwa ka ya ba di sele
0: ko ka ga ya ba di selo
1: wa tla di tshono
0: ya
1: mo go no tloga mo ba fetile ba di tshono o se wa di yo se ka di ya ini
0: ya
1: o le ka ba bontsha ba lwa lwena
0: ke mma go bona bua ba mmotsa
1: ba mmotsa
0: na bile mosadi
1: e na ke motho o go mola ena na bile o bona nna o ka re ke ne le tlhoyo ba neng ba hae
0: o go manyetsa tabe mosadi o
1: e wa tlo le re le ka hae ke le nga dula fa se nga se bolela ka se bolela
0: ka diphoso tsa bana ba
1: Oh, uno go bona ntibelela. Ke bana ba se ba tsiya le tlhagorela gore mma bona o lukile.
0: Ya
1: la ke sa khala bana ke le sitse ke go bona ke botlhoko ba gore na ka bofuo ba bana ba mohuta mama.
0: Ha wa bana we.
1: Ke ba ngadile mme.
0: O ba ngadile.
1: Ee, ke ba ngadile.
0: Gore o ba ngadile a ba khalo gore o no re ye ke a lesa ye.
1: Ke ne ne tao feta e. Auto ne tsike se bona la le bona.
0: Yo ba
1: di go ba shuma le ba patse from 5 last year.
0: Mm.
1: Ke le ka u tshia hore ba bana. Ka ntse ka hore ba tlo ba apply ba le di ai. Ba no re mona ba ra wa re apply. A tshiba ba ne ke phone ba di wa fine go makuleng. La ntse ka se se ba go ba nga ba bona kae. A bona re ke na go ma.
0: O ipuditse gore a ke sa kgala
1: ke ona nne dia o feta e
0: ngwane sho yo go tshwara bjang taba e
1: ye eng go sa botlho
0: yo tla bona le mosadi a gago bja le lo feleletsa kae ge wena o kgala bana yena go bua ba mmotsa a bone diphoso ka tsewe o tlhasela wena
1: e se se mo ba ke re nda go dira nna re go ke a di bo sa ke ba shia ka ara motse
0: tlo
1: go humana khutso.
0: Pele ngwane sho tlo divorce o tlo tlhala o setse o le kaka ka bana ba bakakana mona.
1: Ba go motse o tsena khutso wa ne se o ka tsikinya.
0: A re le sengwane sho ke le buile khutso go bolela tshana le wena.
1: Tobela.
0: Ahe. Tobela FM mo shate what's up le wita bi sho. Ke go tama sho mchele tshi. Arlo che. Ke go tama mchele tshi. Arlo che.
2: Maake.
0: Tobela tobela.
2: Le kae papa?
0: Re go na re ka botshale, na?
2: Wa tlo a re ke maake.
0: Ke tele ditse.
2: La go engwe re le go bolelwa. Ke tsoma go tsena.
0: A ge ke a ke a le boga.
2: Eh le nna ke tloba so ga ida.
0: A go ne mla tlo mo nyane.
2: Eh. nakwenke ka go bolelwa
0: ya
2: go bolelwa ka gore bana ba tshwenya basadi
0: o ya
2: ene ga go bolelwa ka gore basadi le bana ba tshwenya banna
0: o ya
2: wa tsara se o ka re go botsa nna ke ne le mo ke ne le 68 years
0: ya
2: ke tshile stel
0: e le tshwile ka ga lena la nya ka setsha se sengwe
2: ke a dile one room ke dula mo
0: mothompegeng potseng o tlile bjang
2: ke ne le 10 years ke ne le 11 years mosadi a tswile ka mo ntlong a robalang nosi le bana ke tshwere ngwaka bo 12
0: lena le hweditse setsha la ikagela phapoši e tee ngwaga mang
2: last year
0: le dutse le le tee
2: ya ke dutse ke le tee
0: bothata
2: mosadi e sale a e tswa ka mo ntlong ka 2014
0: ya
2: ka 2016 a robalang nosi a re o tšhaba aids
0: o utswile ka phapošing ya lena a o robala ka go ye nngwe
2: ee
0: taba ye e amana bja le rena re e bolelago goba di amana mo gongwe
2: e amana ka gore gona jale ke ne le bana ba i7 go tlhokofetse wo mo one ba ba bangwe ba ka moka ba i5
0: ya
2: ba eme le yena go setse wo mo one ene ga ke bolele selo le bona last year ba bangwe ba bangwe ba ba ile sekolong ba bereka le go mfounela ga ba mfounele
0: eupša taba ye e tlhotswe ke dikgalano goba e dikgalo tsa bana goba e ne o tswelela ka lemanoga le lengwe e sego la go kgala bana
2: e tsweletse ka dimanoga le lengwe um bana mosadi o a sa ka a bereka ke nna ke neng ke bereka ke iša bana sekolong gona jale bana ba ka moka ba dula le ba ema le yena ke bone gore nka se kgone go dula ka motseng ke le so ke a itlhatswetsa ke a ikapeela ka mo ke robalang ke phenya ka noši ga gone motho yo ke mo ke bolelang le yena selo last week ya last week ke fetile ko gae koa ke tseya dilo tse dingwe ke tswile ka koa ke sa boledise botlho yena le ngwana wa le mo gae wa ngwanyana ba nroga
0: ngwaneso a re tlogeleng fa o ka re lena le tlile ka ye re sa boledišanego ka yona eupša re le kwele rena re boledišana ka ya dikgalo tša ka malapeng tša mmaletate go bana ba fapantšhwa ke sewe um nxanxabe ka sewe tle ke leboga kudu go boledišana le lena age ke a leboga aga um motšheletše madibeše ao
3: tolo
0: tobela tobela
3: e re tina radio
0: a go ne molato mo go lwaka
3: e tlhomo
0: ee
3: e tumile wa tsa re make ya go gala ke re
0: ee
3: a re eng go baneng ba re gapang le namane ko o nyala ka ngwana make a ke re
0: ya
3: o fitha ompiela baka ba bararo
0: age
3: bana ba le ba kopana ke ba bane
0: ee
3: o wa gao o tlileng le yena o ko o nyetseng ka ena ke toutu ge ke mogala o kgobana ba rapo wena o gala o fela ande o gala o ta ka mata ka metha ka gore a swa gago gape ko o feleletsa ke sa mogala
0: lena le bolela ge setse e le wo e sego wa lena wa madi eotla rena tabe e re bolelago ka yona ke a go sa kgathale gore ke ngwana wa madi goba a se bana ba madi na ka lapeng mo e le go gore ge le kgala bana motlhomong mma go bona o tuka kgabo tsa mollo ga a kgotsofale le dikgalo tsa lena baneng o bona le ba tlhakiša bjale le bane goba e kane go ba lena le bona bjalo yena bjale re nyaka go tsenelela ka gare ga tabe e gore na banna le basadi ke ka lebaka lang go le ka mokgwa ona le sa kwane le kgalo ka gore kgalo a nnete ke yeo batswadi ka mo ka ba emago ka lentšu le tee ngwana a tseba gore ntlhakemo ya ka gae ke ye a se eng ka re go ge ke diile ye ka re tate o tlo nkwešiša mma se nkwešiše re bolela ka ye bjalo
3: ape thomo ge o ka re o gala bana ka re ke le mma ka re wena o thakiša bana which means nna ke nyako spoila bana a ke re bana ko o galwa ape phoso ke phoso
0: botse
3: ere bolela mmete thomo phoso ke phoso ge o ka re o ba gala ka re wena o s phela o gala bana ba bile o te o ba tšhabiša kae ona ke nyako spoila bana ande e re ba spoila ko pele bo gore palela
0: a mapele ga botse mosadi mo motswadi wa tlo go solela go go ba wena o khala bana bo shaedi ka bogoeleng gore yena ga rate a bona o motlhakisetsa bana e ka ba monna e ka ba mosadi ka nnete o ba bona sewe go ba ka nnete le wena o tshwanetse go itukisa mo gongwe kgalong ya bana goba go na le phoso ka letlhakore la gagwe yo o tshwanetse go ilukisa gore o kgale bana ga botse
3: Mike, as long as o tswelela ko ntle e se o gopise ko ntle o gala bana ba galela jaaka gae nna ga ke bone phoso mo
0: ka gore go na le basadi ba bangwe go na le banna ba bangwe ba lla ka gore wena ka metlha go o tswa ka ntle o befedisitswe ke tsa gago o thubela pele o baneng e le monna a ra mosadi goba e le mosadi a e ra monna bjale nna ke tlo go kgotlelela gore o tlo o roge bana bana ba tlhakatlhakane ka lebaka la gago wena ka metlha go o tsene ke dintwa o tla omanyetsa bana se le dilo tse e leng gore ga di omanyetsege ka nnete go fitlha kae ba ne le dintlha batho ba ba ba solago bagatsa ba bona ka tabe goba aowa ba phositse
3: o na le mo ba nang le dintlha matha a kere nka se ne o tswelela kwa ke tse gopisana le batho ko strateng ka boa kae ka yo fitlha ka potisetsa pele mo bane mara o mongwe gona so bolo o sa tswaka ka morere le o galola a sealole a yambetšheng le o fiela se a fiela e ke a boa ke mogala santse o tse gore ke thadisa ngwana ape a re fetise mo pele tlhomo ga a boya mmetšheng le se a galo le a tsamaile ke boa ke mogala motswadi a re mma ya re ke ka moraa gae bo o na nne jwa apo o thakisa bano re o reng ka yona iwe
0: gaa motswadi a noore ke phapusi ya gage upa a sebe taba le bosaedi bja ka lapeng
3: dangi wa ngwanenyana a tsamaye e se a thatse dijana ba dijana se di thatsiwe jama ba ne di humana ke jama motho
0: phepa gona fa namile batswadi go lo fa o kare go tla ba le bothata bja batswadi gona go
3: ene o tsere ntlo e yone ya go gala bana e feleletsa e affecta le rena re le mma le papa ka kamoreng cause ga gona ntse tse o tsamaya botse o re ke thakisa bana nna ko o botsa gore ke gala bana re o feleletsa re kwana
0: ngwaneso go lokile le tlo o feleletsa le sa kwane eupša batswadi ba swaletse go diang go ya ka wena a re first peto kerakera tharollo
3: a ba dumelelane bana ba galo ngwana ko o galwa wrong ke wrong right ke right tlhomo
0: goba re reng re re batswadi a re ithuteng gore ge ke kgala bana ke le tata go bona mma go bana itswa ka gare ga tabewe goba papa goba tata go bana le wena ge motswadi a bona wa mosadi a ba kgala itswa tabentseo se ka ditsena ga kgale bana ba gagwe
3: danki cause le ena a kare bana ke ba rena ka bobedi ate ngwana a sewa monna ngwana a sewa mosadi re ba dia ka moka a rena ke 50-50 mola ene mo baneng a re na sori ngwana ka kwaka
0: ke leboga kudu go boledišana le wena
3: motlhompheomotsheleši
0: ke a go tamiša
4: make
0: ke nnao
4: jona
0: re gona moruti mahlaledi ke gopola poledišano ke gopola poledišano ya mafelelo nna le lena e itsegetse kudu poledišano
4: re tsikisa re di anuli
0: e ke ala boga
4: ya ba ya go gala bana batswadi ba tsaletse ba thekgana ngwana age ke gona ge ngwana age
0: batswadi ba tsaletse go thekgana o go go go thekgana itla ba go gobyang ga go diang ke no phopholetsa le rang go tlatsana gore e re ge ke kgala ngwana mma ngwana ga a tsena a tsene ka la gore tata go go botsa nnete e ka sebe ka mogole ka mogole le ra bjalo
4: ee ya tiisetse re a sa ikwešiše galo e gore e sepela jang a tšheletse fela jang ka re ke le botswadi ke gona ge ngwana a rega ka gore ngwana ke wa go galwa ee ngwana ke o dula e le ngwana o ditse diphošong a sa lemoge jane o nyaka go lemoswa ke wang ke batswadi
0: moruti ke le re botse batswadi ba tsenwa keng gore o hwetse bjale ba tswile ripa tse pedi tabeng ya kgalo a bana motswadi o mongwe a sa bone phoso ka taba tseo bana ba di diang o mongwe a bona diphoso ka bona
4: go se lemoge gore bana ba ke a dirago kua pele kua ngwana o tlile o itshola ko gona ge a katla a senyega ke moka a bona o kare yo o senya bana goba o tlhodiša bana e fela yo motswadi a ine leitlho le le botse la go bona gore e ngwano e koja e sa le lenanana ge nka kgomola kua pele ngwana o tlo o hwetsa ke moka a gola le tsona a gola le mabošhaedi diphoso ke moka a re ke bona bophelo ke moka e ba e tlo ba motswadi wa mašhaedi a gotse go a sa galwe lentsi la modimo le feleletsa gore bana ke ba go galwa mo mogala ke gona mosupetsa lerato ga moka ka motswadi o tlo itebogare e-e gantsi motswadi ka ba a dia selo sejale le nna ke nna motswadi bana sheba ba ndira se le nna ke ya ba gala ke moka ba gola ga botse ke moka ke maikarabelo
0: o wa tseba moruti nako e nngwe tabeng ya kgalo ya bana go ne batswadi ba bangwe ge bana ba le lesomeseswae lesomešupa lesometshela o hwetse ba rata go sepela bošego le go boa mašego o sepela bošego le go boa mašego le go robala koi o hwetse nako nngwe batswadi ba tswile ba se sa kwana kgalong ya bana bao ge bana ba ba robetse kowe goba ba boa mašego bjale le bjale o hwetse mohlomo ntate a re a ke nyake bana ba o sepela bošego a ba galefela ge ba buile bošego goba ba robetse ko a phela a ba kgalela tabe le go ba tshepiša magato wa hwetsa mmaka go le lengwe taba e a e bona ka leitlho le lengwe ra wa wena bana ba lesometshela lesomešupa lesomeseswae batho ba ke ba bagolo tlogela bana ba le bona ba ipsine go tshwana le bana ba bangwe ke ba bagolo ba wa se bare ka tlhong re ba laola ka mokgwa oe pele wa bona gore ke batswadi ba babedi ba na le dipono tsa go swana tabeng ye nngwe ye o diago ke bana ya go sepela bošego le go robala koe o mongwe motswadi o re ba godile batho ba ba lese ba ipsile ba tswale le bana ba bangwe mola wena o monna o re ae a nna a kenya ke tabe o ka gaka le wena o bona diphoso tse dingwe le kotsi ya sewe gona fawe batswadi ba tshwanetse go dira ge ba sa kopane ka mokgwa o ka fao e le gore ba bona bophelo bo tshwanetse go ba ka gona
4: o tshwanetse ba lemošane gore gape ga go a bolokega nna go sepela bošego a gonego ka mokgwa o ka bolokegago mo baneng bana ba tshwanetse gore ba be le nako ya go boya ka gae ba tlhokomele dibuka dilo tsa go tshwaletse boiphino jwa boitaolo jwa bošego ao a gone polokego moago ka baka la gore a go kgolodiše gore na go sepelela kae le sepela le go ka tsaba ba ithuta o fola le go kgoga letse ka moka tse di ka tlago tša senya bana
0: tata gore na ke le boile kudu go beledišanang lena age yone taba ke e bolela go motheletše ya direga ka batswadi ba bangwe o hwetse ka lapeng ka gae batswadi ba sa bone go swana godimo ga taba ye nngwe diago ke bana nakong o batswadi ba kgona go bona ka moka ga bona gore taba e diago ke bana ba e phošagetše eupša ba fapane ka gore bja letharollo keng wa hwetsa motswadi o mongwe a re a re ba lesa o le nto e re ka ba diago yona ba setse ba godile ge ba sepela mašego ba sepela mašego ke bophelo ba bana ba matšatšia ee o mongwe motswadi ore aowa o ka se ba kgone tlogela gore wena o tla tla go phela o otla bana o galefetse bana o diang bana o khiela dikgorwana o ba raka ka gae o ba tima engeng tlogela tseo bophelo bo ba bophelago ke bophelo ba bana ba matšatšia ba rata go sepela bošego ba ipsina bošego ba ithabiša bošego pjale a re ba tlogele ba swane le bana ba bangwe ba ithutetse bana ba bangwe ba ithuta go tsona a re ba tlogele ke bophelo ba matšatšia wa hwetsa motsadi o mongwe a sa itsene taba yeo gore ae ka mo gaka ka mo go a tsena ka iri ya lesomepedi go a robalwa koe go a tlawa ka matla go sa le tse dingwe tse dingwe le tse dingwe le tse dingwe tse dintšhi mašaedi a go sepedišana le re reng ge batswadi ba sa bone go swana go a swana le ge motswadi o mongwe aka tlotleletsa ngwana gagwe go dia ngwana mola o mongwe a re a e tshware o tsene sekolo o fetse botse dilo tsa gago di loke botse wa hwetsa o mongwe a ena le mabaka a mangwe a ra wa ditelega ditaka tsa gago e bjale le bjale bjale le bjale go kgona mo dipono tsa go fapana go tseo bana ba di dirago ka batswadi gona fa o rereng Arlochi.
5: Tate make le kae?
0: Re gona re ka butsa lena.
5: Go gona tate make mwana wa khaliniwa.
0: Mm.
5: Ko mora ga kire bana ba bana le ba betiwa.
0: Eh.
5: Eh and then re no tsiba re mwana ga ga ga silikile wa khalimeo wa betiwa. Go thata gore go na le a ke tlo ka mo go bomme e gona na. O na le bontate ba bang aba gone go khalema ngwana.
0: Mm.
5: Eh motho o khale mangwana o kare o lwa le motho o mogolo
0: o
5: a sa ba khale ma o lwa le yena
0: a sa khala yena ne o kare o lwa le yena
5: eh o kare o lwa le yena and then ke la ke rwa le o ka se no khumula o bona re botho a ntate a sa khale mangwana
0: o
5: eh gona le moene o wa mora ntate a khale me o khone ntate o le ntate mo khone mo dumela re a khale me ngwana met mara o mmono ra a ntate wa le mangwana le wana o lwa le yena ngwanaka sala a ba moemedisa ka lotele le tewa bosego ka moka
0: aowa wena
5: lotele le tewa bosego ka moka go gale mangwana ntate make
0: aowa wena bosego ka moka
5: bosego ka moka lotele le tewa be ke sa motšhaba ka nako ntate e ke gopela kile ka e poster mo Facebook bo ntate banro bankomanya no reka le rato ka ngwana so ngwana la ba memel se ka tlo le tlo re shoka moka kuru ngwana la ka a fela a tshela ka pele a lapa lo tswa kere a fela a tshela tshela ka lona lotolela gore a le khutsitse go ba go asa so ke ka fa ke go nna le bontate ba aba khalime ba alwa
0: ha
5: lotolela tlo wanda ke mate go fitlhela go isa ngwana a fela a tshela tshela a le khutsi o le khutisha
0: a sa robale
5: a imeletse ka lotlo tewa bo shoka moka
0: e be le ngwana mogala boe
5: e be se ngwana mogala bo maranka sire o e dirisa gore e be se ngwana mogala bo le ba bagago ba ke na le bona le yena le bona nante aba sa ba khaleme ka tsela e dikileng
0: yo ya
5: ka tlhago ya gago a khaleme ngwana a khaleme ka re o khaleme ngwana a khaleme o wa
0: go tlhoga botse le re bontsha gore nako tse dingwe a se e ba ge motswadi o mongwe a tsena a bona bosoro ba kgalo ya gago baneng go sa re gore o gana o ba kgala go sa re gore wena o gana a ba kgala
5: kannete ntate ma ke seng gore ke gana a ba kgala ke a bona gore ye a se kgale mo ke ntwa
0: a se kgalo ye e botse le gona motlho o mongwe le ge e ka sebe ntwa eutlwa e soru kudu go ngwana
5: ebile ke
0: tlaiso
5: emeisa ngwana ka tlolo letewa ntate ma
0: bosego ka moka a sa robale eiya
5: ke gopolola tsatsi engwe ngwana a mo kore ke a mo dumelela gore a kgaleme ngwana so o tsena le ngwana ka kamore ga tsena le ngwana go kamore o gaka o tlama ngwana la ka dihaka dihaka tse wa di bona tse di tshwarang ke batho ba le ka dikgoro monkane gore maphodisa ngwana ke ko wa gwelela ka kamore ga ke bula ke gotsa o gakile ngwana ka dihaka and then ga o kgalema ngwana santere o motlame ka dihaka
0: aowa no
5: a se go kgalema go ntate mati kore ke nyako o tlhalosa taba gore go ne mo e leng gore motswadi o mongwe o gapeletsa re a tsene taba ya go kgalemela gore no
0: ke go kwele mma gore
5: so e nngwe gape ngwana wa 6 years o wa gage ka mokgwetse a mmethile ke nne ke ile mosomong ke bereka bosego a mmethile ka gwetsa ngwana a rorogile ebile a tswile mokolo a sena taba le ena ngwana ka gwetse a rorogile sefatlhego ke kgalema ntate make
0: kgaitsela ka ke go kwele o tlile ka lemanoga le lengwe la taba e bjale ke e bone ke a leboga motheletše madimešiao le gona
6: yona re ka
0: ke rena ba
6: ke maguo
0: eh
6: taba tshe ba ri ke tsaka
0: au ke tsa lena taba tshe tla nna jo
6: le bile ke le ka ba ka tsara ke malwetse ka tsona ke re tsaba
0: pia nwa ne sho go di aga lang ka lapella ga
6: ke re ke a gala bang khumudisha bana ba dira diphoso go tsela
0: o go khala ba go homotsa ba ra e itswa tabenya bana e itshedi ngwe tsone bile ba go fithlela
6: ba mphishela ke tsinisile
0: ya
6: bana ga ba se tsena dikolo ga botse ene bana ba re ke sa bereke mme re go sa ishe ga botse mara ke le ka go bara ke na tsa tsi ke ba ke se tshela ke tsaone ya ba sa di tshudi bo
0: a go bana
6: bana ba le bile ba college ke matric ka ba kala nna ntsho
0: mma go bona tuka ga botsa mollo ge le bakgala
6: a kere ke a bakgala gomme ke gopola morwa ka sa thoma go nwa jala a sa tsena sekolo kere ko mogala gogela ngwana ntlogoseka a napo ka gomo ba reke
0: a le go re tlogela ngwano
6: ee a go re tlogela ngwana
0: a
6: ntla ba letsatsi lengwe a kere ngwana di le phoso fela botse ngwana ke moroma le hospital sena ka kolo wa chaise ngwana ga fitlha mo kereke gante kole o ne o fitlhaka a wa go tshaisa go thome ka ngwane ka napa ka homoga
0: o ngwana o thudisitse sefatana ga se bjala ga a boa le sona o nyaka o tseba gore e nna ngwana o thudisa sefatana ga ya bele gore setse a itsene ka pela re yo go thudisa sefatana ga go thome ka ngwane wa kao
6: ya go thome ka ngwane ka napa kere ke le ka swara ke stress mmerekong bana ba feila bo ba tshintshinya dikolo a sampotse ke re mara wa sampotse ke tshintshinya bana ba re tsene bothata jwa bana ba gore ba feilisa kedise gante o nkutela report gape a ke di bone a ke gopaya report mare ke re ke nyaka bona kake awa ga ba di kgwetsa mongwage meraro ka moka ee awa tsatsing ke fodi wela modimo a nthusa ke dikadi wela ke a mara mo ngwana ka bana go tla report ya bana a bona sentse bana ba kwam a sentse do mo re di a kwa mathomo a ima a ntse mo next door
0: eh
6: a go dela lo ka go ja mora go ntse mo next door a ba ga pa ima mo ntse mo go pa next door a
0: au wa ne suke le mputse e fitlile ka itabe ngwanesho go ba o tsere sephetho sa gore a ke sa bolela ke sa khala
6: ono yo a lebile ke kwateje o feditse ngwaga a jwile ka mokamore ka story sa bana re baka gore o na le moridi ake mo wabedi o imme o itse a fitsene a bampotse gore o imse ke makeng ya botsweno ke re kenya botsweo ka tloga mathomo le ena ko ntirile tsona ke yone gopolo jela wabedi awa wa kwa ata le bile o tsile ka mre sana pa ka re a tso ke a ka ho mabri tu
0: la no re re ke khomele le ke le tu a ke sa tsena tabeng ya bana ne
6: a re a ke sa go tlhomela le
0: a wa bana we
6: o ya le go tlhomela ke bo ka re story sa bana ke bo ntse mpa ke nne re go ka ba ka tla ka pala nne re ka pala nne re go isa tsela mabitsi ka ba ka tla
0: mo le se go koe ke go kwele ke le wa go dubele di shana lo wena
6: thank you
0: a he mo tshele tshi mari mashao
7: Dade mati.
0: Tobela.
7: Tobela monga.
0: Le kae mothlomphewe?
7: Re gona le kae.
0: Ke nna wo.
7: Hei, ke tla go tsaya ditaba tse dingwe di go se bohloko
0: mme. Ya.
7: Re gona le batho ba bangwe ga ba bona nna mo o ka go tsoa gore o ka re ntate mati. Ke ri no mara tsa mothele jo yo go le le yena fa a se ka ba thata a go le nago. Ke a buile.
0: Ya.
7: E mara ke nagana gore yeo le fela le dira ke re dikoleng tse ditaa ntatema ke nna ke tsere ke kwa botlhoko gore motsadi a re wa ngala ga le me bana ka baka la gore maphelo a rena re tseba ra ile go felela kae se o shitse o ngadile o latlhetse toulo ore a ke sa bolela se modimo a ka gopola mohumagadi ole o tlo sala go dirileng ka bana nna ga go lebisa gore nna nka se ngale ntate make
0: o ka se ngale ne
7: ntate make ke bana waka
0: eupša wa kwa banna ba ngadile fa
7: jalo banna ba ba ngadile go ke a boaka le mabaka a bona re akwa re a kwešiša mara ge modimo a ka gopola motswadi o le a bona ona my personal experience.
0: Are khale mbana ka maikarabelo ska o hetsa bya lololwa lengwana go ba wa tsewe o ipheleleditse mongwaneng o tla kosha motswadi o mong bohloko go pola gore gape mothoki ngwana o ikwele ba ntla e
7: ndade maike muri mansarela ga ke a hlole mara ke hutse gore ke fela ke bolela lengjele le motiri a re tlogeleng go ba bomphenya shilo ene ke mo go ile mme o la ke kwelele gore ga botse go aka nna mogala jola a gale o ne le metsogo wa
0: ke tla isho yela a wa
7: ke tla isho yela go gore le nna ke le motsadi ga se di mele mara ke ile ka go tsena le putshe e teng gore se nne a re ba e kwanetse which ke ka mogogo sa ntse re go beka gona go aka yena ke kwane ye bile gona e bile gore mogala jo a gale ngwana lo hang go fihlella kae ke mo ke re go yela ke tla itse nna de make nna ithusile ene gore ke be ke dumelelane le wena le motheletsi le yona gore ke tla iso ke ge a re o di dira a ke le mojiste bojisa gore na ngwana a mo emisang ka loto kwa gagwe mme o ne a dumela a re mara le ba e le go ba gago ka madi o ba a tlaisa ka ena mo go e busetsa kang nna de make gore re godisitse
0: jang
7: ba fela ba re malapa mantšhi rena banna re palela ko gaga ka baka la gore re tswa malapeng a thubegilego to some extent e ba
0: nneteke
7: nagana gore ke dintšhi renamesebantomadimake kana batho ba mantsho okema fela ntshwarela ke fela ke re go nyaka re fetoga le mabaka ditshwareke counseling rena banna re ga re bile ga re nya go e bona selo re hupela dilo ra tla ra mola re go dile ba di ntsha go di mogara
0: tsa itjoleletsa ka mogomo ga re itlwa fa o ale tlwaela fa o ka le bakala na go mwana mma ke le ba go dumela ke tsana lo
7: a wa e be mroko a re go mo mafele
0: a go ne molato thobela FM mo shato wa tsebo le be itabi show happiness so mama ke ka ra salma ya sagago tsa ga message a mo re mo le ke tsana tshe botheletsi o boletsi taba yengwe gape le ke ntla yengwe ye itjoletse go fa hore ah gape nako yengwe batswadi ba bang ba bela kudu e le ge ga botse a lwa le bana ba ka wena a na le diphapano le wena bja le go lukile a tlo tsweletsa diphapano tse ka khalo ya ka go khala bana ge wena go khala bana a itsena e le gore ga botse bja le o nyakana le wena go ba motlhomongwe ke tswetso pele ya ntwa ya lena o itswetsa pele ka bana. Ke tshe mo tshele tshe mo fela lo shu. A re lo tshe mo tshele tshe.
8: Tata ma ke le kae?
0: Re gona re ka butsa lena.
8: Na re gona.
0: A ge khaitsedi.
8: Ho pela go ba tlhokaile.
0: A go ne taba ngwana re shu.
8: E ke kwa go bula re bulela ka taba ya khalo ya bana.
0: Ee.
8: Ai, khalo ya bana re e bona mara ba bangwe bontate a ba kgaleme bana ga botse
0: le rialo wena
8: nna ke rialo nna ke bolela ka papa o bana ba ka a kgone go kgala bana o ba kgala ka maroga
0: o
8: ntsha maroga fela
0: wena a se go rogana a ba kgala ne
8: a ke gane a ba kgala ebile gotse e ba nna ke mmotsang kere ke kgopela gore bana ba nko dule fase bjalo ka papa le bola o boledišane le bona ga botse o ba kgale
0: ya
8: bjale yena go ba kgala ga gona o ba kgala ka mantswi a go se kgatlhise
0: a go tlhaba a maroga
8: a go tlhaba a maroga ke gore ngwana o tla bitsiwa se a bitsiwa
0: yonawe
8: kana bana ba le ba feta ile gore bjale le bona a ba tsana gore bile a ke tsebe gore ke tla re bjale ba thoma go tsiya papa jwang
0: o tsebe yo e tlo mmakela lenyatso le letlhoyo baneng
8: e tlo mmakela lenyatso le letlhoyo baneng gore o bo go dumelela ga gore nka bolela jwang go a dumelela ga gore nka bolela gore ngwana o bitsiwa setlaela
0: o
8: uru ba setlaela uru ba le shilo kuruta o ta bujiwa ntle tre ka maleme ya ka moka
0: ka go kwa ka go
8: uru ba pudi uru ba pudi
0: yo
8: mo ngwane ya le mbana ga ni beno go khotsela gore ai o khotsela gore ba nne aba sa kwana ga botse le papa bona ne papa bona ba le khotsela le ai ba ka mokgomongwe le yena ka re a kgone go kgalema bana
0: a kgone go kgala bana ya
8: a kgone go kgala bana
0: ke go kwele kgaetsedi ya ka ai ka nnete o setse o tladitse seboledi se sengwe godimo ga tabeo le yena e be e le mosadi a re a oamake mo gongwe a se re kgala re gana ba kgala bana e utswa go gwetse motho a tlile ka maatla e fetoga tlaiso bjale le wena o tlatsa tabeo ba gore na ke go kweletlhe
8: Yale
0: buang tete mak. Family nano le le fitle mafelelong happiness tsho mamaka. Ke kgona gore polelo ye e kwagetse hle. Hey polelo ye e kwagetse. E saletse rena ka malapeng gore re bolele re le batswadi go tswela pele. Nke re kwanele ntaba ya khalo. Khalo ya nnete. Ke o ngwana a tla re go ga khadilwe. A tseba re se batswadi ka moka. Ke a tseba ba ka batswadi yo ba ngatana e tia ba kwane le selo eupša go e ngwana a ka tseba gore tate o tlo nkwešiša maaka se kwešiše batswadi go na le se sengwe ka lena go na le se sengwe ka lena a se a loka se sengwe ka lena a se se loke se sengwe ka lena ga se se loke ngwana a tshwanela go itshepa yo mongwe hwetsa a ithegile ka yo mongwe a ithegile ka yo mongwe a ithegile ka yo mongwe ae ae ke mo bana ba tla thoma go opala ona lena la thoma go rogana ka khalo ge o a bolela o a mo manya ye o a bolela o a mo manya a se khalo ye botse motheletsi wa Thobela FM happiness of market wa tsoka ra salma sa go kena le alile malatlatla pukeng re bo tsara kopana gape lena no le o le latela go sala ga botse hle sandile di gari wa latela go tlofitla ka iri ya boraro a ina le wena ka ditorong tsaka Walking on the Chinese Wall, Philip Bailey.

0: dumediša monna rešo a batho ba ka sedi stadium batho ba ka sedi stadium ka lebaka la maemo a go tonya manai ae go a tonya manna roba lesan le dikgare mo mošomong re challenge yona phefo yone mara go taba wa sa ra ekela maeng a borona ra setharano tsena gare mapae ra robala aaka nneta e ai bulela mara sefako sela e setlise tša phefo ma ya bolela ke yona tshapa masala ka mo green side ae ka mašhanotse masake mohlapa
1: ngwana a sese tititititi dumela dumela santile a boroko tololo braka boroko bojele fase nna ke ne le wena ke theditse wena phethatse o tumileng ka tsona mo weboruru kesa le kgosimo ga thogafela polete mtha
2: man of the match man of the match dumela o kae a wa le na kona man of the match ke jelswa ka secretary mishe ke dumediše ba theletše ba travel fm ka moka na bona mo ba theleditšeng sela moya se ba e bona ao man of the match masadi a re ke sekarobala man of the match ke ka taba ya gore ke iprepare-la foto ya mmerekong ke a tsena ke a tswa ka mo jarateng ka mo ka half past four ke ya mmerekong man of the match ke seo se diang gore ke se karobala ana ke ile ka one ke tsoile ke itlokišetšao ya mmerekong ke bea tšao ya caftain ke a pea go tloa mo ke tlile go thapa e ke tore phaphara khumana lo re bo yo sa man of the match of past four ke a jwa man of the match e ke se o di se dirang gore ke seka robala kana make a teletše ke boroko man of the match re kamakana rena ke theleditše sela moya se ke mo overtrack ya molele ka mo gaufi le seno barwana Ellen France Hospital ke le yana mo man of the match ke re kamokana lena le taba le masama ka one wa ponelena mo ke Sylvester ba machaba danko